0: para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: panahon dumidilim na ang
1: may tayo nga agang katantanan
0: mapipigilan ngayon ano nangyari hindi ko na masabi iba na nasa
1: ay ragumanda itong programa Journey Gospel Hour
0: na naman dating
1: kinasanay ibahan ninyo rin yung kubos na tagapaghambay makaroon nga agahon Pastor Philip Roldan Alfaro
0: para di na siya kailangan
1: Senior Pastor Jory Church Calito. Happy Sunday everyone. Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamagandong naton.
0: Away ang iyong isipan, paulit.
1: Adlaw it pag-adto sa mga kasimbahanan. Adlaw it pagpasalamat, pagpangamuyo. Nakabayro Ginoo maga tata pag magahagong katon.

0: Good morning sa mga nagapamati at nagasubaybay sa programa natin, Journey Gospel Hour. Una sa may Islat Boracay nga nagpamantaw sa aton nga live sa cable television naton una sa Paradise Cable. Good morning. And of course, iya man sa kalibo no sa nagapamantaw it aton nga live sa cable. Happy Sunday ka tantanan. Aga sa mga nagapamati no ag nagamonitor sa atong mga karadyuhan sa 88.5 Todo Radyo Kalibo. May daid nga agahon ka tantanan.
1: Palay sa kamay ng Ama na lumikat at bigay buhay. Matutukan lumaban si Jesus ang kalakasan. Dahil kasama siya kaibigan, huy walang atrasan.
0: Before ako malipat no, belated happy birthday
1: tunay na kaligtas
0: kay Kuya B-Boy Mationg. And happy birthday man no kay Ma'am Bam Ferrer, una sa may Olhencio Balete Aklat.
2: For solos, ladies and gentlemen, let's welcome Brother Dave. Oh yeah.
0: Praise the Lord, aga sa pagpadayo natin makarang agahon, maghagad anay kamit mga gangiton nga kayantahon. Sa pag-umpisa natin ko atong bugaton, agday nga kayantahon ay ginahagad Journey Church Music Department. Pamatayan natin din ang mga kayantahon.

0: the Lord deserves all the glory. Amen. Amen po ba?
1: Amen.
0: Sa lahat po ng ginawa ng Panginoon sa atin, He deserves all the glory. Kasi kung titignan po natin, ang dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang daming pagkakataon na niligtas na tayo ng Panginoon at patuloy niya tayong nililigtas. And kung titignan po natin na yung buhay natin dati, parang hindi natin alam kung saan na tayo ngayon, kung ano na yung buhay natin, kung hindi tayo natagpuan ng Panginoon, kung hindi tayo na-encounter ng Lord, kung hindi niya tayo hinanap, kung hindi niya tayo natagpuan, nasa na po kaya tayo ngayon? Kaya salamat po sa Panginoon kasi niligtas po niya tayo.

0: praise the Lord. Salamat sa doon nga karantahon. Kabay na tawa naman kamo. Dumdum dahi nga adlaw nga Domingo. No? Adlaw it pagpamarandong naton. Adlaw it pagpasalamat sa aton makaako. Sa pagpatayin naton makarangagahon, mag-tao kami it minsahe. Pagadago ni Tamon nga Mission Director at Journey Church Philippines. Pati ba si Reverend Bishop Dennis Ugalisco. Pamatayan natin.
1: Yung mga lagi nagpe-pray, yun yung lagi may parcel from heaven. Kasi busy-busy yung mga anghel na nagdi-deliver ng mga pagpapala at sagot sa panalangin mo. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God! No? Alam niyo, gusto ko makita po ninyo how the Lord work in the life of Joseph. Tingnan po natin, balikan natin yung story niya. Sabi po ng 37:17, so Joseph went after his brothers and found them near Dothan. But they saw him in the distance, and before he reached them, ang sabi dito, they plotted to kill him. Yung mga kapatid po ni Joseph, dahil sa tindi po ng inggit, ng selos at galit, mga kapatid, grabe po, papatayin po nila yung kapatid nila. Totoo po yun. They wanted to kill. Now, pakinig po kayo sa akin dito, no? Ito po yung divine intervention kay David, ay kay Joseph. Number one, intervention. Okay, pwede niyo po isulat yan. Number one, God will save you from untimely death. Today, makinig ka sa akin. I wanted to declare today in the name of Jesus that none of us will experience untimely death in the name of Jesus. Pwede ba kayo mag-agree, kapatid, kung ikaw ay nananampalataya, hindi ka mamamatay nang hindi mo pa oras. Can I hear amen? This is my declaration. I will live a satisfying and full life. Amen. Hindi ako mamamatay nang hindi ko pa oras. Can I hear amen? Makikita ko pa yung mga apo ko. Amen. Amen ba? Alam nyo, God is the giver of life. May mga untimely death na nangyayari. Pero kapatid, tayo po i-declare natin. Si Joseph ay hindi pa pwedeng mamatay. Amen po ba? No? Ano nangyari? Tingnan niyo po. Look at the intervention of God. When Reuben heard this, ano sabi po? He tried to rescue him from their hands. Let's not take his life, he said. Don't shed any blood. Nakita niyo po ha, nagkasunduyang magkakapatid na yan, napatayin si Joseph. Pero somehow, the Lord intervened, hinipo niya si Reuben, ang sabi niya, oops, oops, pwede ba wag na lang nating patayin si Joseph? Anong sabi po? Verse 26, Judah said to his brothers, what will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites. Alam niyo, kung hindi nag-intervene si Lord, patay na po si Joseph. Makinig ka sa akin. Sino sa inyo dito ang nakaranas na muntik ka ng mamatay? Hello? Di ba? Aksidente ka. No? Nagkasakit ka. Baka meron sa atin dito, nagka-cancer ka, tinaningan ka na ng doktor. Tama po ba? No? Baka meron sa inyo dito, kapatid, na kinulam na, no? Pero makapal lang talaga yung balat mo. Ano, hindi tumatagos yung karayom eh. Okay? Alam niyo mga kabay, hindi aksidente yun. It's not an accident. But it's God intervention in your life. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. You know why? Kasi may gagawin pa si Lord sa iyo. Now, tingnan niyo to ah. Kung ang Diyos pinipigilan niya na ang isang tao ay mamatay o patayin, kapatid, sa lahat sa inyo na nakakaisip mag-suicide, wag na wag mong gagawin yan. Wala kang karapatan para kitilin ang iyong buhay. Ang Diyos lamang ang may karapatan na kumuha ng buhay mo. Pwede bang makarinig ng amen? Amen. Kapatid, dahil may plano si Lord sa iyo, God will rescue you. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon for that. No? Anong sabi po, no? Philippians 91:14-16, because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me. I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Verse 16. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Now, this should be your declaration. You will live a long and satisfying life. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yun ang paniwalaan mo. Kung naghihirap ka ngayon, kapatid, hindi yan ang buhay na pinlano at dinisenyo sa iyo ng Panginoon. Dapat ang paniwalaan mo, Lord, I will live a long and satisfying life. Amen po ba? Di ba? Tingnan niyo po, declaration po mga kapatid ni David. Psalm 118:17, I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Amen? Alam mo si David, no? Sabi niya, sa Psalm 37, verse 24-25, sabi niya, since I was young, and now I am old, I have never seen, di ba, the righteous beg for food. Amen po ba? Mga kapatid, yun yung patotoo natin. Kaya ka nabubuhay kasi ipapatotoo mo yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba? No? Diba, I can imagine mga kapatid, no, yung 90 years old na ako. Paano kaya mag-preach ang isang 90 years old? Imagine nyo po ba yun? No? Hallelujah! Okay. Pero yung ipapatotoo mo, lahat ng ginawa ng Diyos. Amen? Alam mo, yun yung reason mo for living eh. Kasi bakit mo gugusto yung mabuhay kung puro kakabiguan? Hello? Di ba? Kaya ka nabubuhay mga kapatid because you want to declare the goodness of God in your life. Amen? Kaya itong araw na ito mga kapatid, i-cancel mo.

0: Amen? No? Alam nyo, si Jonathan ginamit din ng Diyos para si David ay ilapit sa trono ng Israel. Amen? Alam nyo, may mga tao na dinadala ang Panginoon sa'yo to bring out the best in you. Amen? Alam nyo, dapat ganyan ano, sa mga mag-asawa. Dapat you bring the best. Amen? Not the worst. Okay? Amen po ba, mga kapatid? No? Okay? So nakita natin, ito palang nangyayari kay Joseph, mayroong ginagawa ang Panginoon. Papalapit na ng papalapit. Now, si Potiphar was working close to the king. At alam niyo po ba, pinagkatiwalaan po ng Diyos ay ni Potiphar si Joseph. Sabi sa kanya, lahat ng bagay ipinagkakatiwala ko sa iyo. Maliban dun sa asawa nung Potiphar. Alam natin yung story. Si Joseph po na pagbintangan, na rapist, na ni-rape niya yung asawa ng Potiphar. Now, tingnan niyo to ha. Dahil dito, nakulong si Joseph. Tanayin ko kayo, is it good or bad? Sagot tayo. Nakulong si Joseph nang walang kasalanan. Is it good or bad? Ha? Ano ba talaga? Bad yun. It was bad on the outside. Kahit saan mo tingnan yun. It is also bad in the inside. Pero mga kapatid, buti na lang, mayroong Diyos. Gusto kong sabihin sa inyo to, makinig ka sa akin. You might be in a situation that you don't like. You might be in a situation that is very bad. Yun yung tingin mo. Pero iba tingin ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, dapat you look in a situation the way God look at it. Kasi hanggat hindi mo nakikita yung will ng Panginoon in your situations, hindi mo ma-appreciate yan. Pero alam nyo si Joseph, he knew that God was with him. He knew that God never leave him nor forsake him. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, kahit yung pagkakakulong po ni Joseph, God was also there. Amen?
1: Praise the Lord. Salamat sa mensahe nga atong nabatian. And I hope sa din nga mensahe, no? It part 2, it aton nga pagtuon, no? Sa dayong istorya about Joseph the dreamer ay na ibutang sa atong tagipusoon, no? Nga anuman do mga circumstansya nga nag-abot sa kabuhi naton ay maintindihan dapat naton nga diyon ay ayon sa plano ni Dios, no? May destino or predestined naging aman sa bawat isa katon, no? Imong ani nga pinakaimportante na kita ay ready, no? Sa tanang bagay sa kabuhi naton dayaman ay pagtilaw nga nag-abot sa kabuhi naton or dayaman ay kamay-dayad nga nag-abot sa kabuhi it bawat isa katon. Aga salamat kid, no, sa mensahe nga ron. Aga I hope nga natawaan kita toward the encouragement sa dayang Domingo, no, sa atong pagtuon, no. I hope nga daya ay maitanom at maibutang nato sa atong tagipusoon at hindi naton pagkalimtan, no? Sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi naton, ano ka importante nga magpabakod kita, no, sa mga trials nga nag-abot sa kabuhi naton. May mga times nga sa pananawan naton ay bukon it may dayad, no, sa aton nga pananawan, pero iba galero plano ni Diyos, no? May great plan imaw nga mas manami, no, ag mas manami ag dayahay ayon sa anang plano, no? Panami gid do aton nga Ginoo, no, kinangan mag-agi kita it mga bagay nga kung kaisa para katon hay bukot ka baton-baton, pero sambilo galero tinutuyo na agun maging mabakod ag mapag-un kita para sa mabaho nga plano i Dios sa kabuhi naton nga ananging aman para katon. God is good, God is great all the time, no? Praise the Lord. Aga good morning, no, sa kay Pastora Merly Marapaw. Una sa Mayapak, thank you for watching. Aga kaina nakita naton si Pastor Jeffrey Firmino na sa may Dumaguete, New Washington. Dumaguete Fundamental Church. Thank you for watching. Aga good morning man. Of course kay Engineer Antonio Palmon Beltran, no, una sa may Tagaytay City nga permigid nagapamati sa atong programa Journey Gospel Hour. Of course kay Ate Shea ag sa bilog nga pamilya. Ag sa tanan nga taga AP Beltran Surveying Services, no, sa andang mga tawuhan. Thank you for watching sa ating programa. And good morning man una sa Nabas, no, kay Kuya Adan Palumata, ASP Window Blinds, no. Supplier that mga Korean window blinds, no. Una sa may Nabasaklan, no. So good morning. Thank you for watching kay Kuya Adan. Ag reminder gali, no, hindi na sa aton nga mga ate ag kuya, no, may aton nga visitation, no. Hindi na ag ginatawag natong Alalayang Agila, no. Alas 3 ro aton nga pagtililipon agro assembly place nato, no, na sa may printed ABL Sports Complex, no, sa aton nga mga ate and kuya, no, may aton nga home visit hindi na, no, ag 3 o'clock na, no, it happen. Kita kids kita aga thank you kid, no, sa tanan nga mga nagtaot pledges, no, aga donation sa aton nga paghihwaton hindi na nga Alalayang Agila. Aga sa hinaga man, no, may aton nga paghihwaton nga meeting, no, committee meeting it pag-aabuton naton nga activities sa September 15, no. It Philippine Evangelical Churches of the Philippines, no, aga dayhay programa at PCEC aga ginatawag nga National Discipleship Making Campaign, no. So rumiting nato ni paghiwaton sa Lunes una sa may New Life Church, no, sa may Andagaw, no. Andagaw istansya ron di karon, no, dating sa Glad Tidings Fellowship, no. Aga alauna ithapon inaga Lunes nga adlaw, no, sa tanan nga mga head of the denominations or head of churches nga kung ikaw ay nagapati nga belong ka sa evangelical churches, no, ay pwede ka nga mag-attend ag ikaw ay ginaimbitahan sa pagtambong itoy nga meeting para istoryahan naton do pag-abuton naton nga activities sa pag sa September 12 iya sa Aklan Training Center. So gina-invitar gid, no, ro mga officers, board, aga municipal coordinator, it Aklan Churches Ministerial Movement Incorporated, no. So kita-kits kita hinaga launa una sa may New Life Church, no, sa simbahan ni Pastor Ade. Aga salamat gid, no. Aga abo gid nga salamat sa inyong kooperasyon. Praise the Lord. Aga aton man nga ginatamyaw, no, before ako malipat, no. Ginatamyaw nato good morning si Pastor Aga Malayas, no, una sa may Metro Manila pero tubong Buruanga. Good morning. Thank you for watching. Aga good morning man kay Kuya Dennis Kuyop una sa may Isabela. No, salamat kid sa pagpamati sa dayong programa. Una sa Tangalan, no, kay Pastor Robert Ong, Church of Christ Tangalan. No, thank you for watching. Ag sa iba pa naton nga mga igmanghod nga permi nagapamati ag nagasubaybay sa dayong programa Journey Gospel Hour. Good morning man kay Gmar Aguelo, no. Thank you for watching sa dayong programa naton sa every Sunday, no, hindi kita malipat. Every Sunday, 8 o'clock to 9 o'clock in the morning, no. Aga sa tanan nga mga taga Journey Church Kalibo, no? 9:30 ra itong formal nga pagpanimbahon, no? Una kita sa may second floor, it Hotel Metro. So, ginaimbitahan gina ako do mga nagapamati man, no? Gustong mag-join or may mga pangutana abi kung siin makita ro Journey Church Kalibo, no? Sa mga nagapangutana, una makita sa second floor, it Hotel Metro, no? Igagamang sa may Tuting Reyes, no? Do Hotel Metro, aga pwede ka mo mag-inquire una sa front desk, no? Agod i-guide ka mo, igaturo, no? Una sa aton nga location, no? So, good morning man, una sa aton nga mga staff, it Hotel Metro, no? Aga salamat kid, no? Sa padayon nga pag-assist, aga pagbulig, no? Sa aton nga fellowship center, agod every Sunday ay matigayon, no? Ro pagtipon naton aga maipalaganap naton do ebanghelyo tatong Ginoo. And of course, thank you man, no, sa padayon naton nga pagsubaybay sa deng programa naton Journey Gospel Hour. Abugin nga salamat, no, aga almost sobraon kita 5 dagoon, no, sa on air sa deng programa. Aga abugin nga salamat sa mga nagabulig ag nagasuporta na mapatigayon ng dayang programa natin, especially sa Journey Church Philippines, no, ro main office naton, main church, no, sa aton nga pagdumagahan it atong lead pastor, Pastora Lot Arcilia, and of course ro atong mission director wat iba si Reverend Bishop Dennis Ogalisco. Thank you gid, no, sa pag suporta especially sa aton nga mga video clips nga gina play naton every Sunday sa dayang programa naton. Aga abo man nga salamat, no, sa aton nga mga kapastoran nga perming nagapamati, no, sa dayang programa naton. I hope nga may mga word of encouragement kita nga napugutan, no, ano ka importante, no. So pulong it Dios sa perming buhi, no, agina pa nga buhi naton adlaw-adlaw abang kita nagapangalagad sa atong makaako, no. Aga kaina medyo late kita at makadali, no, may mga ging ayos pang mga technical na problem sa aton nga programa. Aga before ako mag-end, no, gusto na ako na anay nga tamyawon at good morning, ano, ruta na naton nga mga igmanghod nga nagapamati, no, sa dayang programa nga tamyaw naton. Good morning, Pastor Ace Adelante, una sa Hazed Coffee, thank you for watching sa dayang programa Journey Gospel Hour. And of course si Chris Ann Patron Romero, no, thank you for watching sa dayang programa naton Journey Gospel Hour. And happy birthday gali na makarang adlaw sa akong amigo, no, una sa Australia, no, Pastor Edwin Radones, no. Happy birthday gid kimo, aga I hope nga nagapamati ka sa dayang programa, aga for sa bilog nimo nga pamilya kay Pastora Merle ag sa imong Unica Iha, no, kabayro Ginoo magabless kinyo na sa ministry ninyo, no, sa Australia, aga kabayro Ginoo ro maga baka maayo kinyo una ag sa bilog nga pamilya. Aga good morning man, no, sa aton nga mga amigo, no, nga perming nagapamati, no, sa aton nga programa nga Radio Journey Gospel Hour. Of course sa tanan naton nga mga ibahan sa Philippine Eagles Club Golden Salakot, no, thank you for watching sa dayang programa naton Journey Gospel Hour. And of course una man sa Camp Libas, no, sa 82nd IB, no, good morning aga especially sa aton nga Batcom una Kuya Edmar Salvador, no, aton nga Batcom commander una Lieutenant Colonel Edmar Salvador. Aga salamat man, no, sa atong mga igmanghod una sa may Banwat New Washington nga permiga pamati sa dayang programa naton Journey Gospel Hour. Before kita mag-end, maghayad ani kami sa bilog nga kagintahon. Aga dayang nga kagintahon ginahayad namin kinyo bilang pagpasalamat, no. Aga pag padumdum nga ro Ginoo hay perming kakibahan naton, no. Ano man do aton nga ginaagyan nga mga circumstances sa kabuhi, ro Diyos sa iwa kita gina, babay. Salamat gid. Makarang agahon, aga God bless ka itong tanan. Hayra rin yung igmanghod sa kahanginan, Pastor Philip Rodan Alfaro, Senior Pastor, Journey Church, Kalipo. Pamatay na itong dayang kanta.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na umpis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sali ka na mabalaan ni mga flowers nga damo probiotics.
8: Basta, basta.
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ka ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi, kung nula espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Mga suki ng tig palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kadabog taon na ito magtulok na si Spio doka nami sa nga itong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imodigestion, ang Clinicas for Biotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sidula sa inyo mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
10: Ha?
12: Batchmate?
10: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
10: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong ano pa? Manong
12: gabi,
10: manong tong. Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
12: Ah, hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi ah! Lantaw ka bala, lantaw ka bala, lang, oh. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantaw ka bala ang mga skin na mun, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ka ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component ni
11: sa...
10: Extracellular matrix ang skin naton. Sila nang ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gining grabe, kid, magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravity gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala naga tubo-tubo da nga kuno ano da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
12: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
10: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
12: Napitoan Friday, engineer.
10: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
12: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay kaya panigilu kaya inom ya nga mas young looking sa akong kay base ka DTX 500 ha base ka Martin C no ang munang kontakda mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
10: Oh, lain gid siya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
11: yes Sir JP no in addition no sa functions ang collagen no sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung manotis nyo ang mga kabataan o kung mapilasan, bala,
10: Dasig
11: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen? No? In fact, ang balin Sir JP, nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nag-a-edad kita, ang atong selula nag-a-edad man, Sir JP.
10: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
12: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
10: At amuna na pari Richard, thank you again sa...
11: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sa collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
10: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
10: Oh.
11: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
10: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
10: Justo!
11: No? So, ang hininga mga vitamins,
10: small amounts, no?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas naga-glow.
10: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
11: Hindi si Richard de la Torre.
10: Richard Gomez, namin ko.
12: Basika, ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
10: Oo. Akong babae.
12: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
10: Ang abnormal.
12: Hindi man, ah.
10: Anyway, sige, ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
12: Nag-text na ganyo.
10: Si Lia, daw mahamuto sa piking gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
12: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
10: Mm-hmm. Alright. So, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
12: Swabi.
10: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkid akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
12: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive
8: old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. Mm. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
10: Kaga, Sir Kevin, kung sa una, ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yung usan lang nila. Utot-utot, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila sa bulubanyo, sa mga artamisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita giinom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga nagaharvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
10: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
8: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kabuwaska Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sa basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sa imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang ka na obligasyon sa misis mo, usari sa extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
10: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sang muscle mo.
8: So, sakto lang init, kampiyon ang
10: aromatherapy. Gasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
10: Ay!
8: Ang isa sakit chan.
10: Ay!
8: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
10: Oh.
8: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilana ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilana kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides and of course tumod sa monolarin, no? Amo ni tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
8: Siyempre, may paris na, no, tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papution sini, can be rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programang Impormasyon sa Ikayong Lawas. Diri nyo lang na mabatihan sa kampiyon ng istasyon ng K5 News FM. Kag, i-remind ta lang ka muna nga, adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo. Mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
8: Da mo makita no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 bio. Ha, D3 bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka. So in behalf sa amon CEO nga si Doc Ramil Uy, ang amon regular anchor na si Jean Paul Hineloso, ang amon area manager na si Reyes Pea Malay, ang amon operation manager na si Eljan Castaño, and of course, ang amon station manager sa Bacolod, si Rods Palma. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning, God bless, and stay healthy.
13: Impormasyon sa Ikaayong Lawas, programa ngapun.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afghan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon hay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga angkorman.

0: lupang hinirang perlas ng silanganan katauhan una sa tanan. Andaw mo guman partner nga Domingo. Welcome sa aton karang mga tagpagamati. Muna ami Rosila kit adlaw. Bisan tan-awon mo halin sa Bukabukiran padaos-dos iya sa may Kagawran. Pagto sa baybay ba ang katindog kani kada sa may gapit sa bukid Tigayon sa may tulay. Makita mo nga medyo kwanta, asang kiri ang road nagaura gid. May pang tahapon doon, medyo mag-ugan-ugan. Naka-untay mga ibang partner ah.
1: Problema mga partner, basta haling ka sa Maynila, no? Naghahalo pataro Ilonggo nga plano.
0: Marami ng bakit.
1: Oh, marami ng bakit, ha?
0: Okay. Mm-hmm. Siyempre, no, sa akin naanda na ito, halin sa may porsyon, it bye-bye, pagto sa nabukin yung bahay nga, ito itong probinsya. Hindi man ito matamayaw ratanan, ay kabay panguna sa na nagpamati, nagatutok sa atong karang programang Spirit Times with your Sarge Nathan.
1: And Sarge Malan.
0: Mm-hmm. Salamat kid sa nagtao ka ito kara it pamahaw sa may area kara it altabas. Ag sa may portion it ano ano Kabugaw na partner Batan ano
1: Kabugaw is Batan may una man nga Kabugaw ang Altabas partner
0: warang manabigite igto may aton nabigkato nga istorya parte sa anda kara mga problema sugta aki wa man ta kita kapuno-puno ang tiguhan at least bisan papalin may knowledge kita baga nga makasagausaw man ganda makatao mat kiya kusin ang ahensya dapat na magadto ay masubo man ni kara kun amat to inaton ma kuan kita ng punggan nga pag-abot kita si Gupta nga ay isa nga ni kapamilya partner nga away kita ron kapin pa kundi masulbar at namatay o Turkiya.
1: Yes, so actually partner no kung madumduman nato no historia na sa area it Libakaw no mostly kita ro away ko na Gupta partner
0: mm-hmm. Sige lang kumusta lang na kinyo kabay pang marisulbar rin nyo para nga problema. And likewise, nang din atong paglipatan man atong partner ya sa may portion it New Washington sa mga amigo natong una kay Sir Andre Andy Norada lilipatan ana.

0: pero sa binatuod nga nakuha boss man anda karang mga ultimo karang hangaway partner. Patay nakapatay na partner.
1: Naka istorya ang biya ko partner niya sa may area at Iloilo no. Isang ka red fighter ha? Pulang hangaway kita nanda. Ay timing man siyempre mayad magkita mag pangamigo nga rang nakamuno kita basa nang inkampod. Inkampod man ay kung maisog ka man na sir ay sunod man ay ako no ay mauli man akong pakaisa, no? Pakaisa ko no. Ay naguli, sunod man ako ron. Ay istorya-istorya kami, ano niya yaman, makong kamusta, ano yung nakikita ito si Babaw nga, sa tanaw mo magdaogid ka mo sa ulihi, ay napapaisip pa ni Kulunong Sanda nga, amat madyawa o takong house budget nga nag-abot ito sa kanda. Agro andang hangawahan ko no, siyempre andang area, perimeter ko ng partner, sa tunga ro, pinakasintro. Tapos every, I think, 1 kilometer or 2 kilometers may kapalibot ron nga depensa nanda.
0: Oo, ta ro depensa nga nang bangala bukod at armador na. Daywang klase ro depensa bit in PA nga ra. May una karon nga organisasyon ag may mga
1: masa
0: o may masa bingon tawag nga may organisasyon, may una man karang armado man sanda nga tagu ro na iwa man ginapakita ron sa kwan sa publiko. Pero rumasa mismo nga di kaon sa nagatukot ay nakasayod kung sinda nanda karang sentro nga may armas ag sentro
1: yes.
0: Nga may mga sangay ng partido sa lokalidad.
1: Ay ron niya, partner, anda ko nung security ha, nga sa palibot, ito yung anda nga sentro de gravidad, ay ugal at ako nung permi. Samantalang ro, ito sa sentro, permit ako nung nami, manok.
0: Abot ako nga, bukong tanat, bukong niya tachismis ron, kundi
1: minatood, aron.
0: Minatood, tara, ako nga nang ginisuryahan, mga katodo, no, ay kami mismo, ginabase namo na among ginahambag di kara sa mga istorya nga wa tagahagos nagagawa ro sa publiko.
1: Correct.
0: Kung ani kinasugid namo kinyo ko ano ra anda itong sitwasyon gain sa ginahambag nanda iya nga especially nang legal karang mayad ra anda karang organisasyon.
1: Sa
0: anda karang mga publication nga pamatyagan mo tanay mga manugdaog utagin. Wa man tagahambag nga ro atong armed forces karang rumadaog del ro point abi naton is dapat do republika para makahuas yun di kara sa problema ngara nga ginadikta itraya ngara nga mga organisasyon nga nagapati sa Marxismo-Leninismo Maoismo. Pero bago kita partner magpadagom karon no aton sa da karang o si saon anda karang mga huring-huring to mga himomunot mga sakit at buot no aton hindi na istorya on tamyawa ni partner di mo karang
1: yes.
0: Mga manog sponsor it kape
1: ag cook Coke partner. May coke ko tang makara.
0: May manok gani ako.
1: Oh, may manok pa gani.
0: May manok ko. Tabo ko niya tagani. Kape, may manok. May manok ko na ako niya binitbit.
1: Oh. Kay Auntie Inday, no? Perta Rilo na bara kay Auntie Nabs. Ag kay, simpre kay Master Sergeant Clay na bara kay Tatay Nabs una. Ag sana mga ungang kapamati makara sa atong programa kay Nikki Pearl, no? Nicole Faith. Ag simpre sa anang cute nga guman ko nga si Baby Maro. Kay Sir Andy Norada, kay Sir Oscar Chidosio na sa may Dumlog, New Washington, ha, nga kapamatay makara. Kay Sir Victor de la Tonga, ha, nga always kita ay mora nag-comment at message mo yan iya partner sa itong programa. Kay Major Swalog sa Assistant Commandant ita i-issue Makato. Kay Major Candelario, Commandant ita Altabas ROTC Unit. Kay Sir Herman Baltasar, kay Ma'am Jane Macabales, kay Sir Margil Villanueva, at kay Nung Biray, napukasya. Kamusta na hirap itong mga migo nga sa napukasya?
0: Ito, pag-apon ba yun eh.
1: Ahay. Kay Sir Jobert, the farmer, tenor yun, no? Sa atong Kabayan Action Group, Ibay Chapter una. Kamusta na ng mga tanom kara eh?
0: Nag-renew, imaw kara it panibago, karang pananom. Ginapreparahan na parang ay maugan-ugan, abi ko lang atong adlaw. Ay napamatsyagan na kung mahangin man, abi, mag-uay man.
1: Ay, oo.
0: Ako niya ni nga to, kaya pang was-was, radahon.
1: Ay, kanugon.
0: Kanugon, ta. Kanang, to, namublima ko, gintukat manok. Kung katong pagtubo na, gininugan. Tanong muna ko, uli ko maya, ginhinangin. Ano, latamakon na. Kaya hindi, nakita ka pa rin pugos.
1: Doon do, challenges sa pagiging farmer partner,
0: basa,
1: no?
0: Basta baggabaging yan, nga nang tanong. Doon anang makontra.
1: And dapat ko nga, partner, hayro, yung palibot, yung gabaging ron, may net pa rin nahikot manok.
0: Sa bilog man doon, kung may sapat, abing gunihan yung kapitbagay, ayang panghiluan mo ron, nag-uoy ka man ka na, kakasamit ka man kung katayon na
1: Oh, ay okay, aron partner basta hidudumduman
0: kay Kelly Timber. Hindi mo kita kon amat hili iwasan ka pangmugay karon ay pag-abot mo tataw wa tat ugo ra imo karang katumbag.
1: Ata.
0: Wa ta. Wa ta partner dai ko tilid don sa imo karang duyon nga ning tinanom nga kwanho

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Magandang hapon, probinsya Itaclan. Ag maghalin iya sa Kabisera at Banwa at or probinsya Itaclan, rong Banwa at Kalibo. Halin iya sa studio at Radyo Todo 88.5 Aklan. Ako rin inyong alagad, Brother Don Manikan. Kaibahan naton si Mr. Casey Casquejo, Brother Errol Parinosa. Gahatod kinyo sa inyong programa, The Voice of Hope. Mayad-ayad nga hapon, mainit nga hapon. No? Tigugugan kita, mga inigugma, pero daw perdi paro summer sang kainit. No, mga inigugma? Ang kabay pa nga sa aton nga mga kauturan, nga bago ang uli, halin sa andang mga panimbahon, kabay pa nga makaabot ka mo sa inyong panimagay at mayad-ayad, matawhay, dagarong kalipay, no? Aga rumay mensahe nga napamagandungan, no? Sa atong kanya-kanyang mga kasimbahanan, imaro magtao katon it kusog, kabaskog sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Mo nga ni Ron, no? Bisan magaoy, bago ang kaming halin sa amon nga panimbahon, pero diretso, no? Iya sa aton nga pagpangalagad. Dahil rayang oportunidad mga hinigugma ay mabaho, no? Ag kinahanggan natin nga i-grab para may una kitang pagpaadhag, no? Pagpagapnaag, it may balita it atong Ginoo Kristo sa atong kahanginan. Iya sa atong nga mga hinigugmang akyanon, no? Sa atong mga kababayan nga nagapamati katon sa andang nga mga radio monitors, mayad-ayad nga hapon sa atong nga mga kababayan nga nagatutok sa anda nga mga Facebook Live, no? Mayad-ayad nga hapon kinyo tanan sa mga nagapamantaw sa teleradyo, himoman, no? Mayad-ayad nga hapon. Of course, ay sangagan ni Pastor Dan Paderes at Landmark Bible Baptist Church. Kami rin inyong mangin kaibahan makaroon nga hapon sa rayang programa, no? Inyong programa, The Voice of Hope. Ang ginabi-abi naton it may dahit nga hapon si Pastor Dan Paderes una sa may naisod ibahay aklan Landmark Bible Baptist Church agro aton nga mga kauturan una nga naga subaybay katon, no? Good afternoon kinyo, gabi yung gid kay Ma'am Rose Paderes, may mother-in-law nga nagapamantaw gid pirme, no, sa aton nga programa. Of course, ginatamyaw man naton rung avid listeners naton, no? Aga proaton nga gasubaybay man una nga wait untat si Auntie Raquel Olid, si Uncle Boy Olid una sa naisod ibahay aklan, no? May dahil nga hapon aga kabay parong paghidait itaton nga makagagahom nga amay manginyara kinyo, no? Uncle Boy, Auntie Raquel, kay Lola Rennie, no? Una sa may Fulgencio, ibahan si Tatay Victor, mayad-ayad nga hapon. Ikaw, Sister Casey, basi may gusto ka nga tamyawon, no?
2: Yes, good afternoon lang sa ano, sa isa man natong avid listener kay Rica Babes. Si Mama Ag. Do Panaligan family sa Aliputos. Even si ano, si McQueen kay inagamba nga, mati, mamati ako kay ano, kay Teacher Christy. So, gapamati even si McQueen. So, good afternoon, wow. Kinyo una, una sa atong mga kalapit sa Oreta Road, kabay nga gapamati ka mo, and even do mga parents, no? Nag-greet aton uman do mga parents una sa sila sir na, at atong mga ginaturan, kabay man nga makabalik man sa dano sa atong Sunday school.
1: Yes, amen, no? Of course, no, ginaabi-abi naton si Uncle Arnel Panaligan, si Auntie Amy Panaligan, una sa may Aliputos, no, gapamatigid katon aga nagapamantaw. May dahil nga hapon aga sige hapon hay sagamat gid sa inyong pag-amuma aga sa pagpaton sa kamon sa pagpasaylo sa inyong panimagay para masugid naton sa mga inunga, no, rong pagpalangga it aton nga Ginoong Hesukristo. Okay, so mga inigugma, no, and standby ka mo sa pag-subaybay sa aton nga ginumpisahan nga mga diskusyon, no, sang nagligad nga Sunday. But before that, ay ginatamyaw gid naton si Sir Jonathan Cabrera, ro aton nga president, ag CEO, ita Radyo Todo. Aga si Ma'am Sol Cabrera, raton nga station manager iya sa Radyo Todo 88.5 Aklan. Unagid raton nga pagpasalamat nga ni gina tamyaw namon kamo kung nagapamati kamo, nagapamantaw, Sir Jonathan, Ma'am Sol, thank you so much gid sa inyong kaaluan aga sa pagpasaylo kamon no sa inyong hanggang doon nga istasyon no para maibahagi naton sa aton man nga mga kababayan rong pulong it Ginoo. Sige, Sister Christine, mag-aampuan ay kita sa Ginoo.
2: Okay, let's pray. Lord, Heavenly Father, gracious and loving God, we thank you, Lord, for your goodness, your faithfulness, Lord. We thank you, Lord, for your love and your grace, Lord. Salamat, Lord. Uman sa dayang opportunity nga iya kami sa kahanginan it sang oras, and we pray, Lord, that you guide us, Lord. I-guide mo gid amon nga mga tagipuson, among isip, among bibig, Lord, nga imo amang Lord nga katotohanan, do amo niya nga mapaathag, Lord, and that people who are listening will be saved, will be edified, Lord, will be inspired sa mga tao, Lord, nga para kilalaki mo, that they will accept you as their Lord and Savior, but yes, also the Christians who will be inspired to keep on preaching the gospel, Lord, and we pray, Lord, nga ikaw gid, Lord, mag-bless it na yung sang oras, Lord, and we pray, Lord, nga ikaw gid mag-soften man hearts sa mga magpamati. Lord, we ask for your guidance and the guidance of the Holy Spirit, Lord, sa dayang alanga opportunity. This we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Of course, no, ginapasalamatan gid naton raton nga mga todo technical staff, no, si Sir John Albert de la Cruz, si Sir Reggie Plasio, si Markel Rubiso, no, sa andaman nga pag buligid, no, ag sa anda nga pag-assister katon para mahimo naton raya nga programa, no, nga matawhay. So mga inigugma, no, sa aton nga mga kababayan una nga nagatutok sa Radyo Todo 88.5 Aklan, mayadayad nga hapon, kabay pa nga hindi nyo kami pag-aywanan, buhid din nyo kami buligan, mga inigugma, sa inyong mga interaction sa aton nga chat box, pwede ka mo magpadaga it inyong mga mensahe, no, pagtamyaw, pag mga interaction like sa aton yung mga diskusyon, pwede gid kamo mag-send it in yung mga follow-up questions, okay? So hindi kita magbuhay dahil ro aton nga oras is very precious, no? Madasig magdagagan ro aton nga inuras, mga inigugma, aga ro aton nga ning gindiskusyonan kung nagligad nga Sunday. Can you remember, Sister Christy, kung ano ro aton nga mga ginumpisahan yon nga mga pamangkot sang nagligad nga Sunday?
2: Yes, ato nga gin-discuss is about human dignity and bullying. Kung paano mag mula sa pananaw ng Biblia, ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano kapag may taong binubuli, lalo na kung ang bully ay kaklase, katrabaho, kapitbahay o maging isang tao sa loob ng simbahan.
1: O, raya rong mga kamatuuran, mga inigugma, nga ginapangatubang naton sa aton nga society makaroon, no? Aga, imo nga, nibis na aton nga government, no? Ay gina-intensify gidnanda rong campaign, no? Sa rayang problema at aton nga society. Dahil sang una, ro raya nga mga ginatawag nga bullying, ay among friends, no? At mga inunga, ay karabi ibaguta, may cyberbullying, no, agduyon rong mabugat, mga inigugma, kasi pag nabully ka sa social media, no, just 2 seconds away, it can spread, no, to many countries, to many millions of people, no, ag masama dre imong reputasyon, ag kun hindi kita kantigo mag-handle, especially sa aton nga mga pamatanon, no, ay nagiging mabaho nga problema. So, gin-discussion natin sa nagligad nga Domingo nga kita nga mga tawhanon, mga inigugma, ay may una kita nga dignity, no? Gamba nga ni Brother Errol sa nagligad nga Sunday, we have dignity because we were created, no, from God's image. Nga ni mga inigugma, no? Kita ba nga mga Pilipino, no, Sister Casey at Brother Errol? Masakit man nga batunon, pero pag abot baga sa sa social media kita mga Pilipino, grabe kita sa pagtawag nga pagiging bully, no? Karamihan sa aton hindi kita kantigo magbaton it tayong ginatawag ng mga kritisismo, no? And you can find that out, no? We are very hospitable people, but at the same time, no, we cannot accept yung mga kritisismo ag nagabagos gid kita, ag nagaatake gid kita, no? So aro aton karang focus sa aton nga ginaistoryahan, manginigog, mahikita nga mga Kristohanon, no, paano kita mag-react, paano kita mag-behave, no, sa tunga itraya nga mga nagakahitabo sa aton nga palibot, especially sa ginatawag nga bullying, no? Ag sang ligligid nga Sunday, we also made a comparison or contrast between forgiveness and tolerating abuse, no? So nagtao katon ita overview si Brother Errol, no, nahanungod sa ano rog hinahambag it Bible sa ginatawag nga tolerance and forgiveness, dahil buya kita mga Kristiyano hay itolerate yamang naton o nagakatabo sa aton nga palibot, no, parang wa kita tiubrahon because we are taught to love even our enemies. So just because we are Christians, no, we are followers of the Lord Jesus Christ, kailangan lang ba naton nga itolerate nga raya nga mga butang, no? Agintawan naton ron it pagsabat alin sa pulong it Ginoo. Okay, so hindi kita magbuhay, no, mag-proceed kita sa aton nga pang ano niya ni kita nga question pang number 3, no? Okay, sige, Sir Casey, can you read question number 3?
2: In Filipino culture, we sometimes hear advice like hayaan mo na, ganyan talaga ang mga bata, or huwag kang magsumbong. What does the Bible say about staying silent when someone is being mistreated?
1: Okay, so do you know? Minsan problema yan kasi tayo ding mga Pilipino, masyado tayong mahiyain. Marami tayong contradicting na mga characteristics, na we are very hospitable, and then on the other side we are like this, and then sobra din daw tayong mahiyain, no? Oh, well, what can you say about that? Sa likod ng keyboard. Okay.
3: Proverbs 24 verse 11-12. But the Lord said in Mark 12:31, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. The first one is obviously the love the Lord with all thy heart, soul, and mind and strength. But the second one is to love thy neighbor as thyself. At sa United States, my tradition nila, the golden rule. Okay? Treat others how you like to be treated. Pero actually, that was based on Mark 12, verse 31, or Matthew 22, verse 39. Okay? Love thy neighbor as you love thyself. So, it's very interesting kasi yung bansa doon, yung United States, was built on the remnants of Protestantism, if you want to go there, and yung mga English brought the King James Bible. That is what America was built on. And now in these days, nawala na sila, or nakalimutan na sila ang mga salita ng Diyos. They forgot the word of God, and now the country is in a full disarray. But the golden rule is still the golden rule. Ano sinasabi ang Proverbs 24, 11 and 12?
2: If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain, if thou sayest, behold, we knew it not, doth not he that pondereth the heart consider it, and he that keepeth thy soul, doth not he know it, and shall not he render to every man according to his works?
3: See, Filipino culture often values harmony, keeping the peace, respect, and avoiding confrontation. well, you know, if you're a street preacher, then sometimes you cannot avoid confrontation.
1: That's right.
3: That's another matter because people think that you're disrespecting them. But sa madaling salita, ang karamihan ng Pilipino sa culture, the respect and harmony and peacekeeping is very prevalent in our culture here. But it should not become an excuse for allowing injustice. So when it comes to bullying, that means that there is injustice or somebody's humanity is being under attack. Even sa labas ng Kristyanismo or sa boundaries ng religion or spiritual, if somebody is being bullied, that's even a physical and or mental, even emotional attack that can happen. And that's why we should remember what the Lord Jesus Christ said, when we should love ourselves or love our neighbor like we love ourselves. And sometimes we forget that.
1: Right.
3: Speaking up should be done wisely. It does not mean publicly humiliating. I remember Matthew 5. I think Pastor mentioned that earlier. Sermon. Okay. So here, Matthew 5, verse 44. Or 43, then 44.
2: Verse 43 and 44. You have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you.
3: Okay, so ayon sa Panginoong Jesus, you shall love thine enemies, do good to them that hate you. Okay? Okay, so sa Tagalog it says here, datapuat sinasabi ko sa inyo, ibigin ang inyong mga kaaway at pagpalain sila na sumasampa sa inyo. Gumawa ng mabuti sa kanila na namumuhi sa inyo at manalangin para sa kanila na lumalait sa inyo. See, so the Lord doesn't even say, he goes two steps further. He said, okay, first, love thy neighbor and hate thy enemy. But I say unto you, okay, datapu at sinasabi ko sa inyo, love your enemies. One, bless them that curse you. Two, do good to them that hate you. Three, and then pray for them.
1: Amen.
3: What other religion do you know of that actually exercises this? If you look at religion, especially the Old Testament, eye for an eye, tooth for a tooth, retaliation. What we learned last week, Romans 12, verse 19, that vengeance belongeth to the Lord.
1: Amen.
3: You know what that means? That means self-control. Ito yung mahirap para sa ating lahat, because even if I'm a half Filipino, the other half is Indonesian, and Indonesian are just as emotional as Filipino,
1: right,
3: if not more. And in Indonesia, if you are unlucky, they will put a curse on you. So, you know, that's how emotional they can be in Indonesia. But the Lord teaches the love that is the complete opposite of hate or anger or indifference even, okay? And then he says, do good to them that hate you.
1: Amen.
3: How difficult is that? If somebody hates you and you do good to them. Naalala ko isang brother sa Luzon. It was Brother Amil. And then one time he was preaching the gospel sa public place, sa harap ng isang mall or public market. And then there was a heckler that was trying to distract him habang ang preaching ng gospel ng Evangelio. And he did not debate. He did not confront him. He did not humiliate him. He finished his message. Then he got lunch, I think, at Jollibee. This is no commercial for our friends there. And then he bought a meal there at the restaurant. And then he went back to the one who was heckling him, and he gave him the food, and the one who was distracting him, he only said, "Oh, salamat po." That's what this means. Do good to them that hate you.
1: Amen.
3: Imagine if somebody is trying to try come in between because of na offend na siya, because of your preaching the gospel, and part of the gospel is preaching of sin. At lahat ng mga kasalanan, all have sinned. That's very painful for someone. Remember last Friday there was a woman who did not have a long time sleep, and she was bothered when I was preaching dito sa Plaza Pastrana. But then you never know, you know. I mean, that doesn't mean that they're against you,
1: right?
3: But maybe they're going through some difficulties. They might appear as an enemy or an enemy of the gospel. Maybe they're bothered with something else. That's why the Lord Jesus Christ said, "Gumawa ng mabuti sa kanila na namumuhi sa inyo." Do good to them that hate you. So even if you are bullied, or if you're helping someone who is bullied, for example, you must keep what the Lord Jesus Christ said in mind.
1: Kaya ano, that is being admirable about the teachings of the Lord Jesus Christ, because we are not only taught to love those who are lovely, but we are also taught to love those bullies. No, we are taught to love the bullies and those who are being bullied. Kaya nga sinasabi ni Paul sa mga taga-Romans na binanggit natin last week, we do not fight evil with evil, but we fight evil with good. Kasi sabi ni Paul, pag ginawa natin yon, we are like we heap parang coals of fire upon his head. No, parang mas pinalamig natin yung kanyang ulo, no? So sa atin kasing mga Pilipino, yun nga sabi nga natin, no, sa parang naging kultura natin na kapag nakita tayo ng isang bata, for example, na binubuli, mas pinagtatawanan pa natin sila. No, ako, I have been bullied when I was a kid, no? Kaya medyo naging malaking epekto din yun sa aking pagtanda, no? May mga naging epekto yon kung paano ko i-handle minsan yung mga emotions na dumadating sa buhay ko because of my past experience. Pero nagpapasalamat tayo na dahil sa Panginoon at sa salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng panibagong perspective, nagkaroon tayo ng bagong pananaw kasi na natuto tayong magpatawad at ibigin yung mga taong nanakit sa atin, no? Yun po ang kagandahan sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. But yun nga, no, kasi sa kultura natin, no, Brother Errol and Sister Casey, kaya nga napakahalagang tanong ito kasi minsan kapag nakita tayo ng mga binubuli, for example, no, yung tendency natin is manahimik kasi nagkakaroon tayo ng takot, nagkakaroon tayo ng pangamba na baka tayo naman ang balikan. No? Yun yung ating medyo naging problema. Pero maalala ko yung kwento sa Old Testament, no? It involves si Cain, si Abel, and God himself, na nung sinaktan ni Cain yung kanyang kapatid, no? He actually murdered his brother. Hinanap ng Panginoon ang kanyang si Abel kay Cain. "Where is your brother?" At ang sagot ni Cain na, "Am I my brother's keeper?" So yung sagot sa tanong na yon ay oo. We are our brother's keeper. So kung tayo po ay mga mananampalataya, we are being told, no, in Galatians chapter 6 that we are to bear one another's burden, no? So kailangan nating patunayan, no? Not necessarily patunayan, kundi tayuan natin ang ating pagiging Kristiyano, no? Kapag meron tayong nakikita somewhere, no, na binubuli, we have to report those to authorities. Kasi sabi nga natin din last week, na iba-ibang generation, iba-ibang problema. Sabi din ni Sister Christy nung una, no, last week, no, sa panahon natin, no, mga 90s, mga 80s or early 2000, yung bullies, yung mga bully, parang sanay tayo eh. No, sanay tayong tanggapin. Pero ngayon, sinasabi ng mga naunang generation, mga mahihina daw yung puso, yung isipan ng mga kabataan ngayon kasi madaling masaktan. No, pero iba-iba nga yung ating problema eh, no, by generation. No, pero gayon pa man, no, kailangan nating, kaya nga sabi din sa Romans chapter 13, binigyan tayo ng authorities. At nagpapasalamat tayo sa ating pamahalaan, kaya nga po pag pumunta tayo ng mga municipal police station nakalagay diyan sa harap ng kanilang pintuan na we are to report bullying. Mm-hmm. Ikaw si Sir Casey, meron ka bang nais sa idagdag?
2: Wala pa so far.
1: Okay, so okay, no, siguro let us move forward to the next question. So kailangan nating kasi itong usaping bullying, this is not only practical eh. It also involves a spiritual matter, spiritual concern. Kasi unang-una, tandaan natin na ang mga bagay dito sa mundo, nag-ugat yan sa kasalanan. At sabi sa Ephesians chapter 6, we are in a spiritual battle. No? Tandaan po natin. So kaya nga po, mahalaga pa rin sa lahat ng bagay, kahit sa usaping bullying, ang salita ng Diyos. Okay.
2: Responsibility of others. What responsibility do parents, teachers, pastors, and fellow students have when they know bullying is happening? How can we move from simply telling the victim to be strong toward actually helping?
3: Yeah, actually, mga taga Efeso kapitulo 6 chapter of a book of Ephesians, pareho ng kapitulo patungko sa spiritual warfare. Pero this is also the final chapter of the book of Ephesians, or the letters to the Ephesians. At the Apostle Paul gave instructions sa mga mananampalataya doon. Ephesians 6, verse 4, where the Bible places a responsibility on those who have influences and authority to care for others. Parang magulang, not just the local authorities, but also parents. Meron silang responsibilidad to teach and guide their children. So, Ephesians 6, verse 4.
2: And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
3: Parents should create an environment where children should feel safe enough to say, someone is hurting me. Ito yung maraming stigma dito sa Pilipinas, I realize, is that a lot of things that are very normal and openly spoken of sa ibang societies, lalo sa West, like mental health issues or breast cancer, yung mga bagay sa medical treatments, a lot of these things are kept.
1: Yeah.
3: Actually, my mom, isinulat niya ang isang aklat, and it took her 16 years to openly talk about her breast cancer experiences. From 1998 until 2014, parang ganyan. As maybe very Filipino, and at that time, she lived in Europe for already 40 years. Wow. So she left the Philippines, but the Philippines never left moms. It's very typically Filipino to not speak about these things when, a life-threatening matter almost concerns. Okay, so a lot of dito sa Pilipinas, a lot of people just stay silent. It's not just about bullying. It's a cultural thing. It's a phenomena. It's a mindset, maybe. And that's the difficulty of communication.
1: Yeah. Yeah. Yun yung parang sinasabi sa Bible ni Jesus na we are not used to walking another mile, no? Kasi
3: we're not walking kasi at all in the Philippines.
1: parang sanay kasi tayo pagka, halimbawa, meron tayong kaibigan, meron tayong kakilala na pinagdadaanan, yung sanay-sanay lang tayong sabihin, kaya mo yan. pagpatuloy ka lang without really extending a necessary help, no? No, pero iba-iba yung turo ng Bible eh. Kaya nga sinasabi natin minsan, which I also learned this from another preacher, na sabi niya, pag ikaw ay mananampalataya ng Panginoon Jesucristo, you are no longer just a Filipino who happens to be a Christian. But you're already a Christian who happens to be a Filipino. Naging baliktad. Ibig sabihin, yung ating culture, yung ating character, yung ating attitude is no longer driven primarily, no, by the prevailing culture or characteristics ng pagiging isang Pilipino or Amerikano man, European man, Indonesian man, Filipino man, kundi yung atin pong ugali, yung ating actions, no, ay dinedirect na ng salita ng Panginoon. So, yun minsan, no, ang problema kapag sanay na sanay tayong sabihin, kaya mo yan, magpatuloy ka lang. Pero wala naman talaga tayong tulong na ginagawa. So, yung question dun is, nakakatulong nga ba tayo? No? So, that's why, nung minsan, nung nag-aral kami sa counseling, no, na kapag meron daw tayong nais na bigyan ng tulong, no, we ought to be ready to actively listen, no. At yun minsan sa mga kapwa natin Pilipino, mas mabilis tayong magbigay ng sagot, no, kahit hindi pa naman sila tapos na magbigay ng kanilang opinion, ng kanilang, baka parang we are always ready to, parang ano, 1 Peter chapter 3 verse 15, we're always ready to give an answer without even listening very well.
3: Well, so, actually, isinulat yung versikulo ni Pedro sa 1 Peter chapter 3:15 2,000 years ago, di ba? But 2,000 years later, binabago ng panahon, di ba?
1: Yung konteksto.
3: Because if you look at not just the culture or tradition or ang personalidad, look in the era we live in. Okay, yun ang bumibisita na yon sa Capitol o dito sa plaza, ang karamihan ng tao nasa you know, sa phone nila. Yeah. They're not even communicating with their friends. They're going with their friends sa loob ng kapehan, and they're not even communicating with their own friends. And what does that mean? There are barriers, and the gap and the barrier becomes greater. Yes. So mas mailalim ng itong problema na itong generation. Yeah. And not just this people, ang lahat sa ating lahat, because communication goes through a phone when you're sitting 5 meters away from the from your what's supposed to be your friend. So kapag mas mahirap mag-usapan ang isang lalaki o isang ang anak because of the digitalization and the communication sa pamagitan ng digital and online world sa pamilya o sa close friends, what more a counselor or a Christian who says, hey, believe on the Lord Jesus Christ, and then he has the very weird KJV verses and nosebleed and whatever. That's the challenge that we have today. The gap between this generation, because this generation is trapped inside the digital world that doesn't come out.
1: So you
3: and when it comes out, people don't know how to react. Maybe at that time they have obtained bad habits. Maybe their personality is already that they're already shy.
1: And totoo yun, no, Sister Casey and Brother Errol, no, there's quite several studies already have been made, no, na kapag ang isang bata ay tutok palagi sa, kasi yung naging problema natin, parang napunta tayo dito sa parang lumihis tayo ng konti, we were into bullying, and then eventually nandito tayo sa problema natin sa ating lipunan when it comes to digital age, no, it especially itong mga gadgets na ito na kumukuha ng ating attention, no. Kailan ba yun, no? Somewhere I was with some of our police officers dito sa Calibo Municipal Police Station, at yun, napag-usapan namin itong mga nangyayari sa ating mga schools, no, because recently no, in just less than 2 months no, pagkatapos ng nangyari doon sa Tacloban, nagkaroon na naman ng pangyayari doon sa Zamboanga, and then after a few days no, meron na namang isang 14 years old no, nakuhaan ng armas no, inside the school premise, at yun yung mga nagiging problema. At sabi nga ng kaibigan nating police officer no, ito talaga yung problema minsan na hindi natin maitatanggi, na sometimes tayong mga magulang, especially yung parents no, kapag ka meron tayong ginagawa para tumahimik yung ating mga anak, bibigyan na lang natin sila ng gadget no, parang yun na lang yung way natin para hindi tayo ma-disturb. At dahil nga nakikita natin sa mga balita, sa mga data, na yung batang na nakatutok na lang palagi sa screen no, pag kinuha mo sa kanila yung screen time, iba na yung ugali nila, nagtatantrum sila, nagwawala sila, hindi sila matahimik, iba yung attitude nila. So that is really the problem that every parents no, at nabanggit ni Brother Errol kanina, binasa ni Sister Casey no, sa Ephesians chapter 6 no, na fathers no, provoke not your children to anger. At akala natin no, napoprovoke lang natin yung ating mga anak kapag pinapagalitan, but ito rin pala minsan no, nakikita natin sa pagbabago ng panahon no, na itong mga gadgets na ito no, kapag nawala ito sa kanilang poder, they're also we are like provoking them no. So yun po ang nakakalungkot, mga minamahal. Anyway, responsibility of others. What responsibility do parents, teachers, pastors, fellowship? At dun nga minsan no, sa kultura din nating mga Pilipino, nandun palagi yung tinatawag na blaming the victim, no? Minsan kung hindi ka pumunta ron, hindi sana nangyari sa iyo, no? Yeah, what can you add to that, no, Sister Casey?
2: Actually, yung number 3 and number 4, halos para sa akin, parang halos mag-related sila. Kasi yung isang sa number 3 is yung staying silent and yung comment na parang stay strong, or parang minimize natin yung nararamdaman nung binubuli, ganyan. And tama yung sabi niya, yun yung hinahanap ko na ano, is the communication talaga, that's the gap. Na hindi natin masyado na bibigyan ng importansya, especially sa Pilipino. I think ang Pilipino is hindi ganun galing talaga when it comes to communication. Like napagtanto ko yan doon sa childhood ko din, na bakit parang pag may mali ako, hindi ko talaga masyado naiintindihan kung saan ako nagkakamali and ano yung action after that. And sabi ko, bakit ganito yung approach, na yung childhood ko ba na sigaw agad, tapos parang may palo agad. So, napagtanto ko na mga teleserye. Sa mga teleserye, kasi ganun sila mag-usap. And feeling ko, yun yung nakalakihan natin na nagtuturo sa atin paano mag-communicate. And yun yung nakita ko talaga na gap sa mga families, and mostly talaga sa yung parents, or even sa lahat halos ng relationship, plus dagdagan pa ng technology. Mm-hmm. Hindi talaga tayo magaling mag-communicate. Like, we are not really good at how to structure our thoughts, how to express ourselves. And actually, there's a study na nagsasabi na pag masyado mo nang na-repress yung emotions mo, doon talaga nanggagaling yung cause ng depression. Kasi masyado mo na siyang natago ng husto, at bigla ka na lang sasabog. And that's why marami din dito na situation ng depression, kasi nga hindi tayo nakakapag-share. And dun din yung problema sa atin, are we the person na nakikinig at willing makinig kapag may nag-share sa atin? And I think that will be the responsibility as a Christian, na as a brother and sisters in Christ, like as parents na in the Lord, and as friends, is we can be willing to talk about different conversations and willing to listen to people. Kasi ang hirap pag nandun na eh, ang hirap na siya iayusin kapag nabully na. Mm-hmm. And hindi lang kasi yung problema natin yung nabully. Yung nabully, meron din siyang issue.
1: Actually, nabully din siya.
2: Oo, may ano na siya, may ripple effect na siya. And it would, kung babalikan natin yan, sa ano yan eh, sa communication, saan ba yung nagmula, paano sila, paano dumating sa ganong punto na madali, hindi kayang proteksyonan ng nabully yung kanyang sarili.
1: Mm. And that's why, no, doon na tayo sa fact na we cannot deny these problems anymore. It has been existing, it has existed, no, at nandito na tayo sa, sabi mo nga, nagkaroon na ng mga ripple effects, no? And, no, yun mga kaibigan, eh, sabi nga dito sa Proverbs chapter 18, verse number 21, no, mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Kasi sabi dito, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So minsan kasi naakala natin yung mga nakakasakit lang sa tao is yung mga matatalas na bagay, no, mga nakakasakit na bagay na armas, no, pero itong dila natin, mga kaibigan, sabi ng Bible, death and life, no, are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. At sabi pa nga dito sa James, no, pakibasa mo nga, Sister Casey, James chapter 3 verse 5 to 6 and then verse 8.
2: James chapter 3 verse 5 to 6. Even so, the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell.
1: So, see? Itong mga tila natin, mga

0: poison. At diba doon tayo kilala, ano? Minsan, pinagtatawanan natin na tinatawag tayong Marites, Mariposa, ano pa bang ibang tawag doon? No? Pero yun po ang katotohanan, no? Mga kababayan. At kaya nga po nandito kami, no? At nagpapasalamat tayo sa Radyo Todo, especially sa ating butihing CEO and President, no? Kay Sir Jonathan Cabrera, sapagkat nabibigyan tayo ng platform, especially po ang salita ng Diyos, particularly ang Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, kasi sabi po sa Romans chapter 1 verse 16, the gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation. At sinabi nga din natin last week, no, na itong mga bagay na ito, we are not to oversimplify it. Although the Bible knows that ang ugat ng lahat ng ito, na mga itong bullying, itong resulta ng bullying, itong mga depression na binabanggit ni Sir Christy, no? Ang ugat talaga nito ay kasalanan eh. But we are not oversimplifying the matter. Kaya nga, nagbabanggit tayo ng mga datas na galing sa mga scientific studies sapagkat itong mga bagay na ito ay nakapagbibigay sa atin ng kaliwanagan kung bakit ba ito nangyayari. At sabi nga, no? Sabi nga ni Brother Errol kanina, everybody has the responsibility. Their parents, the pastor, the schools, no, the church. At minsan, ito yung problema, no? Kasi may mga tendencies na may mga narinig tayo ba, no, sa ating mga kababayan, no, na kapag sobra na bang sutil ang mga bata, sabi nila, punta ka doon nga sa church para magbago ka. Parang binibigay nila yung lahat ng responsibility, no, sa simbahan, sa Sunday school teachers, sa pastor, para baguhin ang kanilang mga anak. Pero unang una, tandaan natin mga kaibigan, kapag sinaliksik natin ang salita ng Diyos, ang unang-unang institusyon na itinatag ng Diyos ay ang pamilya, no? Kaya nga po, ang unang-unang institusyon na yan, ang pamilya, ang unang-una ring sinira ng Diablo ni Satan. Opo. At dahil nasira ang pamilya, no, nasira ang mga members within that family, no, nahulog sa kasalanan yung tao, yung unang anak ng doon sa pamilya murdered his brother, no. So, and then nabigyan tayo ng church, no, meron tayong government, meron tayong church. Ako rin tinuturo yan sa school eh, no, pero wag po nating iasa lamang, no, sa church, sa pastor, sa mga Sunday school teacher na para matuwid ng landas ang ating mga anak, kundi sa loob ng pamilya mismo. Kaya nga sabi sa Proverbs, no, chapter 22, if I'm not mistaken, train up a child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. No? So yun po mga minamahal. No, ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Panginoon. Time check tayo, 1:52 in the afternoon. Binabati natin si Manong Lu diyan sa may bayan ng Tangalan, nanonood sa atin. Maraming salamat kapatid, no, sa iyong palaging pagsubaybay, no, sa ating programa. Okay, brother, do you want to add something?
1: Yeah, sa Micah 6 verse 8. For this question, Micah 6:8, because also teachers and leaders should have the responsibility to act as parents, local authorities, but also teachers, Sunday school teachers, but even teachers. That's why in this time where you have everything that's going online, but then in the United States already, the school system already invaded with gender equality type of education, bringing confusion, okay? So imagine a person who does not really communicate and is a child and has already problems of its own, no difficulties to explain himself, hindi makusap na siya ang mga problema sa loob ng sang utak niya, and then he's getting information from the outside that is confusing, goes against God's will, that makes it more difficult. Ito yung responsibilidad ng teacher and school system. And the fact that we have a school system that allows for this confusing type of information and lessons or material, that goes to show

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
2: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Ag harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maagang pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Wala ingidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Southon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
2: Tama, kaya, tama.
1: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
3: all week. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa, at manami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namin ginipikto sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: sa pagretiro. Tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kong gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa nakainom, try yung kamuhay. Wat madula ang namin ginipikto sa itong

0: Medyo mo.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: she was young.
1: What? I don't understand.
2: Sophia, tu gestes.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
1: Siguro mga 1.5 months.
0: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
1: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
0: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
1: Senator Inahe.
0: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
1: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Go! This is my radio.
11: I love this station.
12: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: po sa ating lahat. Isang mabiyay at mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Muli po ay samahan nyo kami sa loob ng isang oras sa programa ni Yahweh El Shaddai. At dito po lamang yan, mapapakinggan sa impila ng Radyo Tudo, 88.5 FM, na kung saan ang radyo na kaibigan mo. At tayo po ay mapapakinggan tuwing araw ng Linggo sa ganap na ika-apat hanggang ika-lima ng hapon. At sa ganap po ng, at ito po ay, kami po ay nagpapasalamat sa pamunuan ng himpilang ito, sa kanilang pamunuan, sa kanilang butihing CEO po ng Radyo Tudo, walang iwan po kundi si Chief Executive Officer Sir Jonathan Cabrera. And well, of course, sa pakikipagtulungan po yan ng ating butihing sangguniang panlalawigan ng aklan na si Brother Jupiter Erd Gallinero. Makakasama po natin sa technical, walang iba po kundi ang ating kaibigan si Dingdong Rubiso. At siyempre po, bago tayo dumako sa ating pambungad na panalangin, tayo po muna ay magpapakilala. Kasama po natin ang ating makikisig at siyempre po masisipag na kasamahang tagapaghatid ng mabuting balita ng ating Panginoon. Okay po, kung sino sa inyong dalawa ang mauna magpakilala, go ahead.
1: Ako po ang makakasama ngayong hapong ito sa loob ng isang oras sa pagtatalakay ng mabuting balita, si Brother Richard Santillan Sabay. Nandiyan lang po kayo at kami naman po ay tuloy na magkahayag ng inyong ng mabuting balita ng Diyos.
2: Praise God at isa mga pagpalang hapon po sa lahat ng taga-subaybay, sa ating mga kapatiran, sa himpilang ito na nagpapahayag ng mabuting balita na siyang magiging pagpapala sa ating pong buhay. Muli po ito yung kapatid, Brother Ray Ruiz po, na nag-anyaya na kami samahan mo sa loob ng isang oras na sa himpapawid ng mabuting balita.
0: Okay, welcome back po. At ako naman po ang inyong kapatid, si Brother Gene Falco po, na nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa paghatid ng mabuting balita ng ating Panginoon. At siyempre po, dadako na po tayo ngayon sa panalangin na ihatid po sa atin. Pangunahan po tayo ng ating kapatid, Brother Richard Sabay.
1: Praise the Lord, oh hallelujah. Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong pangalang banal. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat. Muli, narito kami sa istasyon na ito, Panginoon, upang sa himpapawid ang iyong mabuting balita ng kaligtasan. Hayaan mo po kami, Panginoon, na samahan, bigyan ng karunungan at katalinuhan upang aming maipahayag ang inyong mabuting balita. Pagpalain din po ang lahat ng nakikinig sa amang dako ng lugar na ngayon po ay nakatunghay sa Radyo Tudo, sa internet, Panginoon, o maging sa YouTube. Ano man ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang kalagayan sa mga sandaling ito, hayaan mo po silang abutin ng inyong mabuting balita at inyo po silang pagpalain. Kung sila may karamdaman, inyo po nawa ang pagalingin, at kung sino man po may suliranin, hayaan mo, O Diyos, na abutin at kalabitin ng inyong mabuting balita ang kanilang puso, kanilang isipan, upang makilala kayong Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa inyo, Panginoon. At hinihiling ko po, Panginoon, na inyo pong pagpalain itong aming pagsahin papawid sa loob ng isang oras. Ito po'y aming inaangkin sa makapangyarihang pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: Amen at amen. At siyempre po, sa nakasanayan na po natin na bago po tayo dumako sa ating ebanghelyo sa araw na ito, bibigyan po muna natin ng daan na bumati or magpasalamat ang ating mga kasamahan. Sino po sa inyong dalawa ang mauna muli?
1: Binabati ko po ang mga taga Sitio Talisay Bahay. Nandoon kami kanina at yung mga bata ay nag-practice ng sayaw para sa paghahanda ng Area 1 host sa diocesan sa September 5. Sina Aaron Silva, si Desami Villanueva, si Janelle Malerong, at si Andrea, si Quincy, si Sherian, si Mary Queen Santillan. At salamat sa nagluto ng pagkain, si Sister Alma at Sister Risi. Salamat din sa mga magulang ng mga kabataan ito na sila'y pinayagan upang mag-alay ng papuri, pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagsayaw. At salamat sa nagturo, Sister Velros at saka si Sister MM. At Binabati ko rin po si Brother Ricky, nakikinig ngayon sa Manila. Maraming maraming salamat sa iyong pagkain na ibinigay, dinala doon sa anniversary. Salamat, Brother Ricky, at si Nanay Ninya, sa mga sandaling ito ay nakikinig din sa mga sandaling ito sa kinalangay, at dalangin ko na patuloy yung pagpalain na kung saan ang kanyang anak na dinadialysis, at sa ating pananalig sa ating Panginoon nawa ito ay gumaling sa kanyang karamdaman. Binabati ko rin po ang aking sister wife, Analisa Ignacio Sabay.
0: Okay, Brother Ray.
2: Praise God. At nakita ko kasi kanina, Brother Ginny, no, ang mga greetings doon sa Facebook. So, pinaparating din po namin ang amin pong pagbati sa birthday na ating kapatid, no, si Brother Renlid Cambal de la Cruz, ang ating instrumentalist.
0: Oh, so, Bal,
2: happy birthday sa iyo. At ganun din ay sa programang ito ay aming ipinapanalangin ang ganap na kagalingan ng ating kapatid from Mabilo, Sister Selena Darling Andrade Aguihap. No? So, ang kinin natin, ang biyaya ng kagalingan ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa iyong katawan.
0: At siyempre pa po tayo dadako at akin rin pong babatiin. Una sa lahat po, ako'y magpapasalamat muna dahil sa kadahilanan po nung, and congratulations nga po pala sa buong lahat ng PFCC 15, lumapalokal man or lahat ng PFCC na kabahagi po ng ating gawain niya, Willis Yaday. Ako po ay nagpapasalamat sa katagumpayan po sa ginanap na 42nd anniversary sa Metro Manila. Mapalokal man po at mapa-international, talagang pinaranas ng Panginoon sa atin kung ano siya kakapangyarihan. Kasi naranasan po namin doon na simula nang nag-parade po, sobrang init. Pagkatapos talagang pinagbigyan ang panalangin ng ating mga kapatid kasi dumating kami sa Maynila, halos 2 linggo na po daw na umuulan. So sabi nga namin, expected namin, din namin may dala-dala na rin kami mga kaputi or payong. So, dahil po sa panalangin ay sinagot talaga ng ating Panginoong Yahweh siya. Dahil pinagbigyan niya halos ng isang araw na magandang panahon. Then, dumating po ang sinubok po tayo na umulan bigla. At saka, doon ko po nakita na kahit na anong lakas ng hangin, buhos ng ulan, hindi man lang po natinag ang ating mga kapatid. Patunay lang po na talagang ang faith ng ating mga kapatid ay naandyan sa ating mahal na Panginoon. At bago po yan, siyempre bago ko makalimutan, gusto ko rin pasalamatan yung ginamit ng Panginoon ang ating kapatid na Master Sergeant Diomedes Okindo, na siya po ay hinipo ng Panginoon na makasama at maka-attend po ng ating anibersaryo. Ganun din po ang aking mga kapatid dyan sa Metro Manila na sumama din po maging sa Romblon. Siyempre po, nakikinig ngayon si Engineer Rada. Maganon din po dyan sa USA, yung mga Fernandez Bordador family, saka po sa Libya, yung mga Raful Armisa po. At gusto ko rin batiin ang Area 5, lahat po ng gawain dyan. Mahaba-haba po ito, so alam niyo na po kung sino yung sa Area 5. Ang aming pong coordinator sa Buruanga, si Sister Juliet Zualog. Sa Fragante po, Sis LB Aranas. Sa Tabo naman po, si Sister Teresita Masangkay Burakay, sa Brother Nuli Galan. Andun din po itong mag-asawang ito. Salamat sa Diyos at naka-attend sila. Ganon din po sa Nabas, si Sister Nuli Jimena. Si Sister Nuli Jimena. At gusto ko rin po kayong anyayahan bawat araw po ng Martes. Sa ganap po ng alas 5:30, meron po tayong banal na misa. Pagkatapos po niyan, diretso na po tayo sa ating gawain. Alas 6:30 po hanggang alas 7:30 ng gabi. At siyempre po, ang coordinator, gusto ko rin pong batiin, baka mamaya pa pag-uwi ko. Walang iba po, ang coordinator ng katedral, si Sister Susan Falco. At ang kanyang mga kasamahan, si Sis Elsie Reyes, Merly Cahilig, si Sis Merly Cahilig, si Sister Kuling Ariba, Brother Jude Rintelio, Sister Gemma Rintelio, Sister Monina Pabrora, Pabroa, Sister Miling Rintelio, and si Sister Odong. Hindi ko po alam kung ano apelido ni Sister Odong. At siyempre po, batiin ko na rin po si Nainani Andrade at saka yung mag-asawang si Sister Ching at si Brother Jeep Ali Bugha. Brother Ray.
2: Praise God. At siyempre po ay bilang itinalaga no na mga laga sa Area 3 composing of chapter ng Libakaw, Madalag, Banga at saka yung prayer group ng Bulabod at saka ng Kamaligan. So mapagpalang hapon po sa inyong lahat at patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon na mayroon pong kasigasigan. At siyempre, Brother Jeannie, Brother Richard ay nakikinig ngayon ang ating kapatid, ang ating outgoing, ang umuwi na ng Maynila, ang ating PFCC head. Yes, no, isang mapagpalang hapon po sa inyo kay Brother Rolly Bunyon. So, God bless po.
0: Wala ka man po dito, hindi ka man namin kasama, pero nandito ka po, kasama ka namin sa aming puso. And dalangin po namin parati na nasa maganda ang iyong kalusugan. At siyempre po, bago ko makalimutan, gusto ko rin pong i-shout out ang aking mga kasamahang council. Sa pangunguna rin po ni Sister Nelia Romy, Sister Chari Galinero, Sister Elsie Abao, Sister Anabel Gaspar, at saka si Sister Elma Romualdez, Romualdo. Okay, at kung wala na po, meron pa ba? Ay, dadako na po tayo sa ating ebanghelyo sa araw na ito.
1: Glory right to God. At si Sister Claire ngayon ay nakikinig. Magandang araw, Sister Claire. At sa ating Area 1, ihanda na po natin ang ating sarili
0: September 5. Na dahil na
1: hindi ko na po babanggitin bawat isa sa atin, basta't maglingkod lang tayo sa Panginoon patuloy at pagpatuloy din ang pagpapala niya sa ating buhay.
0: Okay, at kung wala na po, ay dadako na po tayo sa ating ebanghelyo na kung saan po ay babasahin sa atin ng ating kapatid na si Brother Richard Santillan Sabay. Go ahead, Brother Richard.
1: At kung mayroon po kayong Biblia, samahan niyo po ako. At kung wala naman, pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoon. Ito po yung ebanghelyo sa araw na ito ng Linggo. Kung nagsimba na kayo o magsisimba pa lang, ito yung ating maririnig sa ating simbahan. Kaya hanguin natin sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Mateo, Kabanata 16, magmula talata 13 hanggang 20, Matthew chapter 16, verses 13 to 20. At ganito po ang nakasaad. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong siya ng kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
0: Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Okay, ang atin pong nabasa na ebanghelyo bago lang po ay bakit nga po ba nagtanong ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na kung sino po siya? Ito po ba ay tinatanong niya ng para maipakita niya sa ating mga tao na kung sino siya na makapangyarihan at higit sa lahat may pananampalataya sa kanya. Brother Ray, baka pwede mo bigyan ng pananaw itong ating ebanghelyo ngayon.
2: Sa aking pagninilay, no, Brother Jeannie, Brother Richard, sa mabuting balita na ngayon ay ating tinunghayan, ay sa yugtong ito ay ang ating Panginoong Hesus ay nagkaroon siya ng evaluation, no, sa kanyang mga alagad. Kung gaano nga ba kalalim, gaano nga ba kalawak, gaano ka-intimate no ang kanilang pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. Kung mapapansin po kasi natin na sa mga lumipas na mga ebanghelyo ay andoon yung ang daming himala na ipinakita at ginawa ang ating Panginoon. Andoon yung siya ay lumakad sa tubig, na kahit si Pedro ay nakatikim ng paglakad sa tubig. At andoon din yung mga pagpapakain ng Panginoon sa mga 5,000 mga tao out of 5 pieces of bread and 2 fish. No, as makita rito at siyempre napakinggan din naman natin na nung hinahanap ng mga tao ang Panginoong Jesus, ay ang sabi ng Panginoon ay hinahanap ninyo ako dahil sa kayo ay nakakain
0: at nabusog.
2: So ngayon ay nagkaroon siya ng evaluation mismo sa kanyang mga alagad kung ano nga ba ang pagkakilala rin ng kanyang mga alagad sa atin pong Panginoong Jesucristo, dahil siyempre darating ang araw na ang Panginoon ay lilisan dito sa daigdig na ito pagkatapos niyang ganapin no ang kanyang pagpapakahirap at kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At ang iiwanan niya ng kanyang ministeryo na magpapatuloy ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad. At kinakailangan ay established no ang pagtuo, ang pananalig at pananampalataya ng mga alagad na ito, kasi nga sila ang magiging haligi ng simbahan na itatag ng Panginoon. Kaya dito sa Ebanghelyo ay kung papansinin natin noong Brother Richard, Brother Jeannie, ay nagtanong ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad na ayon sa mga tao ay ano ang kanilang mga narinig na mga usap-usapan, mga kwento ng mga tao kung sino siya. At siyempre may nagsagot na si Juan Bautista raw siya, si Elias o si Jeremias o isa sa mga propeta. At ngayon ang pinakasentro ng ating pag-uusapan ngayon, Brother Jeannie, ay ang katanungan ni Jesus sa kanyang mga alagad mismo na kung ganun yung pagkakilala sa akin ng mga tao, para sa inyo, sino ako?
0: Okay, yeah. At of course, Brother Richard, pwede natin bigyan ng pansin, bakit nga ba ang Panginoon sa dami ng naandoon ng mga tao or alagad, bakit si Pedro o si Simon Pedro ang nabigyan niya ng pagkakataon na siya ang gamitin or ipagkatiwala sa kanya yung susi or ang kaharian at maging sa batas sa langit at batas dito sa lupa ay ipinagkatiwala sa kanya? Brother Richard, pwede mo maliwanagan yan?
1: Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po ay nagtanong ating Panginoong Isa, sabi kanina Brother Ray, ay evaluation niya sa kanyang mga alagad. Pero masasabi mo na kung saan ay bakit kaya nagtatanong pa ang Panginoon na nga siya. Di ba niya alam laman ang puso ng kanyang mga alagad. Pero ibig ng Panginoon, sabi kanina Brother Ray, kung gaano ka lalim ang relasyon, kung gaano na ba ang pagkakilala ng mga alagad na ito
0: at sa atin. At mukhang may ibig tukuyin ang Panginoon.
1: Yung Panginoon sa kanila. Pero dito, nung magtanong ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, bali personal na yun ang tanong. Yung unang tanong ay, sino ako sa mga tao?
0: Sa mga tao.
1: At ngunit, nung pagkatapos, pinalingan ng Panginoong Jesus mismo ang kanyang mga alagad, personal na tanong, sino naman ako para sa inyo? At si Pedro ang sumagot. At ang sagot ni Pedro dito, sabi niya ay sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ninumang tao kundi ng aking amang nasa langit. So, kung bakit pinagkaliwalaan si Simon Pedro na ng susi o ng dito sa lupa ay dahil siya po ay nagsalita ng buong katotohanan na hindi siya nakinig sa sabi-sabi lamang kagaya doon sa mga tao, kundi sabi ng Panginoong Jesus sa kanya ay mapalad ka Simon, sapagkat ang sinabi niya ay ipinahayag sa iyo ang buong katotohanan, hindi ng mga tao, hindi ng sinuman, kundi ng aking amang nasa langit. Kaya napagkatiwalaan ng Panginoong Jesus si Simon Pedro na siya ang maghawak ng susi, o kaya kung sino ang papayagan mo sa lupa, papayagan din sa langit. Meaning, dahil sa sagot ni Simon Pedro, ay yun pinagkatiwalaan niya ng Panginoong Jesus si si Mang Pedro dahil sa hindi siya nakikinig ng sabi-sabi o ng marites o ng kinuman, kundi siya nakikinig doon sa ating Panginoon Ama, sapagkat mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi na hindi ka nakinig sa sabi ng tao kundi ng aking Amang nasa langit, ang sabi niya. So, kaya siya pinagkatiwalaan. Kahit tayo man sa ating sitwasyon sa buhay ngayon, okay, kung tayo ay napagkakatiwalaan, mahalaga po kasi yung pagkakatiwala. Kung tayo pinagkatiwalaan at ito ay ginaganap natin, minsan nga, yung kwento ni Brother Mike dati na kung saan ay minsan binigyan daw siya ng credit card, nag-apply daw siya ng credit card, ini-interview siya, pero ayaw siyang bigyan dahil kulang pa yung mga requirements niya. Nung bandang huli daw, ay nung malaman ng banko na mabuti siyang tao, ay napagkatiwalaan siya. Minsan nga, ayaw na niyang mag-apply, pero pinipilit pa rin ng banko na ikuhanin yung credit card. Ibig sabihin, kapag ikay napagkatiwalaan at ikay nasa katotohanan, kahit sabi nga ng ating punong lingkod, mukha mo pa lang pagkakatiwalaan.
0: At siyempre po, Brother Richard, no, Brother Ray, si Pedro po ang siya po ang kaisa-isa or siya po ang spokesperson ng mga alagad. Kasi siya po ang pinakitaan ng Panginoong Hesus na kung saan ay lumakad siya sa ibabaw ng tubig at sinubukan din po niya na pahintulutan siyang lumakad. Kaya lang po sa maliit niyang pagtitiwala ay lumubog po siya at muntik na po siyang talunod. Kaya nga po siguro maraming pagkakataon po na sinubok ng Panginoon si Pedro. Nandyan po yung inutusan siya ng Panginoon na iladlad muli yung lambat. Ngunit anong sinabi ni Pedro? Hindi po, magdamag na po kami na nagladlad ng lambat. Subalit wala po kami ni isang nahuling isda. So ibig sabihin, kahit magkaganon din po, ay kine-question pa rin ni Simon Pedro ang ating Panginoon. So kaya siguro sa dami ng pinagdaanan at kung ano mga pagsubok na dumating, hindi lang po yan kasi mismo sa ating personal na buhay po, anong nangyayari po yan? Maaring tanungin tayo ng Panginoon sa ibang bagay kasi nga po, nung nag-aral pa tayo, tanungin tayo patungkol sa Panginoong Hesus, sino nga ba si Hesus? Siyempre, maaring nakilala natin siya sa ating mga parents, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, pero sa ating buhay po, sino nga po ba ang ating Panginoong Hesus? Hindi po ba na nagpapakilala siya sa atin pag tayo ay dumanas ng mga problema sa buhay? Doon po natin siya natatagpuan, Brother Ray.
2: Amen, Brother Jeannie. No, at totoo po 'yun yung sinabi mo na ito ang hiwaga kasi ng ating Panginoon na kinakailangan na tayong mga Kristiyano, especially tayong mga naglilingkod sa Panginoon, ay magkaroon tayo ng iba't ibang uri ng karanasan sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang karanasan na ito ang siyang tatayuan natin pagdating ng panahon. Ay, siyempre, ang ating Panginoong Hesus, maging sa kanyang panahon, ay kinakalaban siya ng mga Saduseo at mga Pariseo. No? At siyempre, ganun talaga ang pag lumapit tayo sa Panginoon, ay ang Diablo ay hindi yan matatahimik, kundi gagawa at ng paraan para wasakin, guluhin tayo sa atin pong paglilingkod, sa atin pong Panginoon. But sa mga nagiging karanasan po natin kay Lord, no, sa ating mga na-experience sa kanya, ay hindi tayo po pwedeng pasubalian ng sinuman kasi maging matibay ang ating pananaw, ang ating paniniwala dahil nasubukan natin ang ating dakilang Diyos. No? Na-experience natin siya at bilang living witness ni Lord ay hindi magbabago yung ating statement. Ano, alam mo, Brother Richard, Brother Jeannie, nung mga ilang araw po kasi ay siyempre viral doon sa mga Facebook. Yung isang hindi ko na babanggitin kung sino ang pangalan. Pero dati po, last year, nag-witness po kasi siya na isa siya sa mga nagdala ng mga yung controversial na issue ngayon, yung mga malita-malita. So siya po ang nagdala ng nag-testify na nagkaroon siya ng affidavit na siya mismo ay kasama doon sa nagdala ng mga malita kay ganon na politiko. At nung isang araw ay nakita natin na binawi niya yung kanyang testimony. No, di ba? Hindi raw yung totoo at mga sinuhulan lang siya, pinangakuan lang siya, o anong ganyan. So, as Kristiyano, hindi dapat tayo ganun, no? Kinakailangan na, yung ating kinakanta kasi sa El Shaddai, ay may bahagi doon na, I will praise you till I die, El Shaddai. Amen. Na hindi lang sa magandang panahon, magpupuri tayo kay Lord, kaya maging sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay, ay hindi magbabago yung anyo ng ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. At syempre, kaya nga ganun, no, na maging si Apostol Pedro ay inilaban niya ng kamatayan yung kanyang pananalig at pananampalataya, no, hanggang dulo ay talagang solid siya para sa ating Panginoong Jesus. Father Richard, Father Jeannie.
1: Hindi lang yan si Pedro, meron din man tayong santo na si Lorenzo Ruiz. Pinaglaban niya yung kanyang pananampalataya hanggang kamatayan. Kaya nabuo yung kanta, kahit bigyan mo na 1,000 buhay, sa Panginoon pa rin iaalay.
0: Praise God. At siyempre po, nakita po ng Panginoon kay Pedro na siya po ay dakila rin kagaya ng pagtitiwala sa kanya ng Panginoon. So kahit po sa kadami-dami ng mga alagad ng ating Panginoon, ay si Pedro ang kanyang pinili, sapagkat sa dami nga po ng mga pagsubok na dinaanan ng ating ni Simon Pedro, nandiyan na nga po yung ipinagtatwa niya ng 3 ang ating Panginoon. So magkaganon pa man po, hindi yun nilingon o hindi yun binilang ng Panginoon na malaking kasalanan ni Pedro, subalit kanya po yung inintindi at kinalimutan, Brother Ray.
2: Amen. At kung papansinin po kasi natin, Brother Richard, no, Brother Jeannie, na sa atin pong pinagninilayan ito, no, na nung tinanong ni Jesus yung mga alagad, no, so ang kanilang sinabi ay patungkol sa propeta, ganito si Elias, si Juan Bautista. Pero ang sagot ni Pedro, no, sa katanungan ni Lord, kung sino ako, ay naging malalim ang kasagutan, no? Amen. Kasi ang atin pong Panginoong Hesukristo kasi nandito siya sa lupa ay he is 100% na tao. Amen. At the same time ay 100% na Diyos. Yan. So yun yung kanyang kalikasan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa mga parang ang tingin lang kasi sa kanila ng mga taong sinabi ng kanyang mga alagad ay tao lang si Jesus, no? Propeta lang si Jesus. Pero ang sagot ni Pedro ay ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. So at saka mayroon pong magandang pandoon yung sinabing Kristo. O, ano nga ba yung Kristo? Kasi yung Kristo po kasi ay hindi yan apelyido ni Jesus, kundi yan ay tungkulin ng Panginoong Jesus nung nandito siya sa lupa. Kasi may purpose po kasi ang Panginoong Jesus kung bakit siya ay nagkatawang tao at namuhay sa atin at nag-ministry siya sa lupa, yun ay walang iba kundi, Brother Richard, Brother Jeannie, ay para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. So, pag sinabi kasing Kristo, that is yan yung Misaya, no, Misaya. Ang pinahiran. Kasi kung papansinin po natin noon pag nagtalaga ka ng isang hari, pari, o propeta, yan ay ina-anoint yan, no? Inilalangisan yan at bilang pagtatalaga, no, para sa isang special na gawain. At yan ang ating Panginoong Hesukristo. So, siya ay si Jesus ang pinili at pinahiran ng Diyos para iligtas tayo. So, in other words, si Jesus ang tagapagligtas na pinili ng Diyos.
1: Amen.
2: At tumpak doon ang kasagutan ni Pedro.
0: At kahit pa man po ang ating Panginoong Jesus ay may pinangako din po sa kay Pedro na walang bagay na hindi mapanagumpayan kahit pintuan ng kamatayan. Ibinigay niya din sa kanya ang mga susi sa kaharian ng langit, ang pribilehiyo na maglingkod at pamunuan at pagwagian ang at pagwagi ng kaluluwa at ang katiyakan kapag nananalangin ng taimtim.
1: Amen. Amen. Glory to God. At dito nga makita natin na kung saan ay yung tanong ulit ng ating Panginoong Jesus na sa kanyang mga alagad, itong tanong na ito ay pwede rin natin gawing tanong ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. sa bawat isa sa atin, iba-iba yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Ngunit, ibig ng Panginoon kung gaano kalalim ang intimate relation natin sa Kanya. At dito nga sa atin, lipunan, kung tatanungin mo yung ibang tao o iba nating mga kapatid, ano ba pagkakilala nila kay Kristo? Tao lang. At yung iba nating kapatid, yung pagkakilala nila, propeta lang ang Panginoon. At minsan nga, mayroon ibang tayong mga kapatid na kung saan ang tanong ay, Diyos pala si Kristo, eh bakit siya namatay? Sagot ko naman ay, bakit? Diyos nga siya, makapangyarihan. Mm-hmm. Kung gusto niya mamatay, di gusto niya mamatay. Kung gusto niya mabuhay uli, gusto niya mabuhay. Diyos siya.
0: At siguro, Brother Richard, no, bakit nga ba kung i-apply natin sa atin mga sarili, no? Bakit nga ba ang Panginoong Hesus ay nagtanong mismo? O kung i-apply natin sa ating mga sarili, ano ang hinahanap at kailangan nating ipahayag na ang ating Panginoong Hesus ay siya ay dakila at makapangyarihan? Kasi babalik din tayo doon sa binasa natin kanina na si ipinakita nga niya sa kay Simon Pedro na siya ay naglalakad sa tubig at saka pinakain niya yung 5,000 katao ng 5 tinapay at 2 isda. So, kumbaga doon siya nagbigay ng katunayan na siya ang ating dakilang Panginoon na kung wala siya sa ating buhay ay at hindi natin masumpungan at hindi natin kilala ang Panginoon, sa palagay ko po ay baka mabaliktad din po tayo kagaya nung kinikwento ni Brother kanina na nagbigay na ng pahayag. So ngayon binawi uli, Brother Ray?
2: Tama yun, Brother Gini, no? Brother Richard, na itong mga experiences na ito ni Pedro, no, ito yung mga nakita niya, ito yung kasi kasama niya ang Panginoon sa lahat ng oras. At siyempre, hindi mo naman talaga makikilala ang isang tao unless na siya ay yung makasama. No? So, sa mga aral na tinuro ng Panginoon, although na mayroon pong failure na nagawa si Pedro, pero ang failure na ito ay hindi mag-define sa kanyang pagkatao. Pinapakita Amen. Rito na bilang tao ay normal, nagkakaroon tayo ng pagkakamali. At dahil doon ay mayroon tayong Kristo na umaayos ng lahat ng ating pagkakamali kung sa Kanya tayo ay buong puso na magtitiwala. No, kaya itong si Pedro, no, dahil sa kaya nga nagtanong ang Panginoon sa kanyang mga alagad at siyempre yung 11 hindi sumagot. No, walang sumagot. Ito si Pedro, dahil sa kanyang karanasan kay Jesus, ay talagang may courage siya na ihayag kung sino siya. Kasi kaya nga tingnan mo na siya yung nagiging haligi ng ating simbahan.
0: At siya ang bukod-tangi na nagpahayag na Panginoong Jesus ay Kristo na nagkataong tao.
2: Amen. At so yun yung isang matibay na pundasyon, no, ng ating pananalig at pananampalataya para bilang isang haligi ng kasi pag church kasi, Brother Jeannie, no, Brother Richard, ay mahirap pamunuan yan. Mahirap, ano, kasi ang iba't ibang mga sitwasyon yan, iba't ibang mga ugali yan, iba't ibang... Amen. Kaya kung ikaw ay, this is, sa ating term, ay maguya, madaling, pag sinabing haligi kasi ng bahay, dapat mga matibay. Tugasan yan, matibay yan, no, para yung weight ng buong bahay ay kaya niyang... yes. Pero, kasi yun yung mahalaga, no, ang pundasyon. Kaya, nakita rito na, kaya sabi ni Lord dito, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. So, actually, sa akin pagninilay, personal ko lang po yun na pagninilay, no, na sinabi ni Lord na ikaw ay Pedro. Pag sinabi kasing Pedro is rock.
0: Mm-hmm. Yan. Matatag, matibay.
2: Mm-hmm. Hindi matitinag. At hindi lang yun yung, dahil si Pedro yun, kundi ang nakita ko kasi, Jesus is the rock of our salvation. Amen. So yung paniniwala niya, yung paninindigan niya, that na ganun nga si Jesus, Kristo, at anak ng Diyos na buhay, andoon na yun sa isipan niya, andoon na yun sa puso niya, nagsalita siya ayon sa kanyang pagkakilala sa Panginoong Jesus. At dahil doon, because Jesus is in him, na Jesus is the rock of salvation, kaya pinagkatiwala kanya yung susi ng kalangitan. At pinakita rito na, pag sinabi kasi rito na, even sabi sa English kasi, even the gates of hell could not prevail against it. So, ibig sabihin ay, pag sinabing hell kasi is a place of torment, kahirapan, taramdaman, kaguluhan, no? Lahat yan. Pero dahil si Jesus ay nasa iyo, no? Yun yung kanyang panindigan, at maging sa ating lahat, hindi kaya tayong itumba ng mga impyernong buhay na ito. Makakaalpas tayo rito because of our Lord Jesus.
1: Amen. O, totoo na tayo tao, katawang tao, mahina. Pero kung sumasa atin ang Panginoon, ay malakas tayong nakapundasyon. Hindi, sabi dito ay hindi makapapanaig maging ang kapangyarihan ng kamatayan. Basta't sumasa atin ang ating Panginoon, kagayang pinagkatiwala ng Panginoong Jesus kay Pedro, kung tayo ngayon ay naglilingkod sa Panginoon, pinagkakatiwalaan din tayong maghayag ng salita upang ang mga mahina ay palakasin, patatagin, patibayin upang magkaroon ng makapundasyon din kagaya ni Pedro sa pagkakakilala niya sa ating Panginoong Jesus. Brother Reverend Jean.
0: Amen. At sagana nga po na si Simon Pedro ay tinawag na bato. Ibig sabihin po nito ay meron siyang katimatibay, may matibay na paninindigan, bato sa paniniwala, hindi basta-basta matinag, anumang dumating na pagsubok sa buhay. Kaya isa siguro po ito sa faktor na nakita ng ating Panginoon kung bakit ipinagkatiwala sa kanya ang kahit na po ang simbahan, ang inang simbahan natin po ay si Pedro po ang una nating naging pastol. Santo Papa. Kaya nga po, siguro isa sa napakalaking bahagi ni Simon Pedro na siya po ay pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Brother Ray.
2: Amen. At papansinin pa rin po natin dito sa verse 10 no, na ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Yan. So, pinapakita po rito na sa pamamagitan ni Pedro ay bukas, no? Nasa kanya ang susi bilang unang namumuno na atin pong simbahan na bukas ang langit sa lahat ng tao na kung saan ay lalapit sa atin pong Panginoong Jesucristo para sa kanilang kaligtasan. So, dito ay makikita natin ang ganap na pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay at kaya hanggang ngayon, no, maging sa ating inang simbahan, sa ating henerasyon na ang dami ng kumalaban sa ating simbahan, amen. Ang dami ng umalis. Pero sila, ang iba ay bumabalik, no? Dahil siyempre ay alam natin na ito yung itinatag ng atin pong Panginoong Hesukristo na simbahan. At walang sino man na pwedeng makagiba, makawasak nito.
0: At siguro nga po, Brother Ray, sa pakikinig ay maaring nami-misinterpret ng ating ibang mga kapatid na pag sinabi na ako si Pedro sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo po ang simbahan. Wala pong sinabi ang Panginoon. Kundi ang Panginoon po ang nagsabi na sa itong bato na ito dito ko itatayo ang simbahan.
2: Wala, amen.
0: Di po ba, Brother Ray? Brother Richard?
2: Amen.
0: Brother Richard?
2: So, tunay nga na ang sinabi ng Diyos na ito ay sa buhay natin ngayon ay nagkakaroon ng kaganapan. Kaya ang proclamation o ang declaration ni Pedro ay napakahalaga at ito rin ay nag-encourage sa bawat isa sa atin, no, Brother Jeannie, na ang Diyos ay nagpapakilala sa atin at sabi ko nga sa aking mga paghayo na ito ang hiwaga ng Diyos kasi na malimit nagpapakilala siya sa atin hindi sa magandang sitwasyon kundi malimit ay nasa pangit na mga pangyayari, no? Sabi ko nga ay paano mo masasabi na si Lord ay provider kung hindi ka na bankrupt? Yan. So, di ba, walang may gusto mabankrupt. Pero despite sa in the midst of bankruptcy, ay nakita mo yung intervention ni Lord. At doon ay makikita mong, ay, great provider pala si Lord.
0: Alam mo, Brother Ray, napakagandang balikan yung isang naging topic noon nating kasama pa natin ang ating head dito na si Brother Rolly. Ano po? Kasi kung bakit ano po ang naging dahilan kung bakit tayo ay ginamit ng Panginoon, nandito tayo ngayon ang sasalita patungkol sa kanyang mga magagandang at mabuting balita. Siyempre po tayo ay dumanas din ng mga pagsubok.
2: Amen.
0: Kagaya po nga ng nasabi nyo na makamakailan, napanagumpayan nyo po yung mga pagsubok na dumating sa inyong buhay. Kagaya din po sa akin. So, kagaya din po kay Simon Pedro, dumanas din siya ng mga pagsubok. Tayo man din po, kasi po tao lang tayo. At nakikita ng Panginoon sa kanya ang katangian na matatag siya. Anumang unos ang dumating sa kanyang buhay ay hindi siya bumibitaw.
2: Amen. At kung papansinin nga natin nung siya ay hatulan ng kamatayan because of kanyang pananampalataya. So, alam po, si Pedro ay ang ipinako yun, din yun sa krus, pero hindi yung paraan ng pagkapako sa Panginoon, kundi patiwarik. Kasi ayaw niyang, hindi niya po pwedeng pumantay doon sa atin pong Panginoong Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus ay siya ang magliligtas sa buong sanlibutan. At si Pedro ay bahagi yun sa iniligtas ng Panginoon. Kaya nung pinarusahan siya ng kamatayan dahil sa kanyang pag-propes ng kanyang pananalig at pananampalataya kay Jesus, sa kanyang paglilingkod, ay hindi siya pumayag na ang pagkapako sa kanya ay kapantay ng pagkapako sa Panginoong Hesus, kundi ipinako siyang patiwarik.
0: At ayon din po dito sa Mateo chapter 14 verse 22 and 30, nasaksihan din niya ang maraming himala na ginawa ng Panginoon Hesus, at higit sa lahat nabuksan ang kanyang pananalig sa Diyos.
2: Amen.
1: At ayan po yung si Pedro na kung saan ay nagsalita sa ng buong katotohanan nung nagtanong ang ating Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya siya ay magiging halimbawa natin sa ating kapanahunan, na kung saan dahil sa sinabi niyang katotohanan siya ay pinagkatiwalaan. At kung tayo din sa buhay natin, kung tayo naging tapat sa ating paglilingkod o kagaya ni Pedro na kung saan ay pinagkatiwalaan, tayo din ay pagkakatiwalaan ng Panginoon. Di ba nung ating Panginoong Hesus ay nagtanong kay Pedro, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Di ba? Sabi niya, oo na.

0: gawa niyo. Brother Ray, Brother Ray,
1: amen. So, kagaya ng sinabi kanina ni Brother Ginny na nabuksan kasi ang pangunawa ano, ni Pedro patungkol kay Jesus na kanyang sinusundan at kanyang pagiging alagad ng atin pong Panginoong Jesucristo. At iyon ay nabuksan. No? Sabi nga dito ay mapalad ka Simon, anak ni Jonas, na dahil sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi amen, ng aking amang amen, nasa langit. Amen. So, ang ama na nasa langit ang nagbukas ng pangunawa ni Pedro patungkol amen, sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo.
2: Sa atin po kasing mananampalataya, kailangan din po natin na maging matatag kagaya ni Simon Pedro. Kasi nga po, minsan din po, nang lulupay-pay din tayo. Pero sa ganang ang Panginoon ay kasama natin at ang ating pananalig ay nasa Kanya, meron po tayong katibayan ng pananampalataya, pananalig, at hindi po ito basta-basta mabubuwal man nino man kasi nga po, kasama natin ang Panginoon parati. Brother Ray?
1: Amen. Ito ay nagpapaalala lagi sa atin, Brother Ginny, no? Brother Richard, na sabi mo nga ay maraming pagsubok tayong pagdadaanan, ay kung kahit nga si Pedro kamatayan yung kanyang pinagdaanan, no? Pero sabi kasi ng salita ng Diyos ay nothing can separate us from the love of God. No? At yun ay nabuksan ng paunawa doon ni Pedro sa mga bagay na yon. Kaya nga yung panandali ang kahirapan ay magdudulot naman ito ng walang hanggang biyaya at pagpapala. Ito ay ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi nila inalintana, no? Hinarap nila ng buong tapang, buong pananalig at pananampalataya ang mga sitwasyon na kalang dinanas dito sa lupa, no, dahil alam naman nila na pansamantala lang iyon, no. Amen. At panglupa lang yung mga pasakit na yan na maranasan. Subalit ang kapalit nito ay walang iba kung paano muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, no, ay ganoon din ang maranasan natin. Kaya ini-encourage tayo, Brother Ginny, no, Brother Richard, ng salita ng Diyos na habang tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi yan nawawala, yung mga bigat, yung mga pagsubok, yung ating mga pagluha. Normal yan, no? So, balit, dapat ating alalahanin na dumaan naman tayo sa mga bagay na ganyan ay mayroon naman tayong Kristo, no, na nasa atin. At yun nga, yun yung rock na hindi magpapatumba sa atin pong pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ano man mangyari, alalahanin natin, atin pa rin ang huling halakhak.
0: Amen. Glory to God. Kaya nga, di ba brother, no? Nung naghalakhak si yung Diablo kasi napatay si Jesus, pero hindi niya alam na pangatlong araw pa lang muli siya mabubuhay.
1: Akala niya
2: panagumpayan ng Panginoong Jesus yung kamatayan.
1: Akala niya panalo na siya. Ang hindi niya alam ay
2: sa Panginoon pa rin ang huling halakak.
1: Amen.
2: Parin siya lang yung naunang humalakak.
1: Kasi ito po, Brother Ginny, no, Brother Richard, balik tayo sa ating celebration ng 42nd anniversary. Hindi po ba yung ating kasing punong lingkod ay hindi po doon nakapagsalita na? At marami sa akin, sa tagal ng aking paglilingkod, lalo na ngayong mga later days nito, ay marami yung nagtatanong na ano na kaya ang mangyari kay El Shaddai, sa El Shaddai, kung wala na si Brother Mike. Yan. At dito ko napatunayan na hindi nga nagsalita si Brother Mike, hindi nga nagpakita doon, mga previous lang na mga video clips yung ipinakita doon. At sabi ko, ito nagpapatunay na ito na wala nga si Brother Mike doon sa ganung celebration, pero bakit ang dami pa rin mga tao? In other words, hindi pala si Brother Mike ang pinupunta doon, kundi totoong si Yahweh El Shaddai.
2: Kahit kami din po na nandoon mismo sa lugar na yon, hindi namin ramdam na wala doon si Brother Mike. Kasi po, nakita ko sa, lumingon-lingon ako sa aking paligid, ano po, makikita ko yung reaksyon ng mga tao nung pinagbigyan na itrubak yung mga dating mga mensahe ng ating punong lingkod. Hindi mo po maramdaman nangingilid yung luha sa mga mata or sumisikip yung dibdib mo dahil sa katuwaan at sa kaligayahan na kahit sa ganung sitwasyon lang ay ramdam mo ang presensya ng ating Panginoon.
1: Amen. Ako nga, Brother Ginny, baka hindi ako doon personal na nasa Luneta, pero sumusubaybay ako. So nung lumabas po yung inilabas ng mga video clips ay yung andoon pa ako noon sa Maynila. But yung 10th anniversary, yung nakabarong po si Brother Mike ng itim, ng black. So andoon po ako, yung sabi ko, nag-throwback din sa akin na ito yung mga panahon na wasak ang buhay ko. Ito yung mga panahon na hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil sa

0: grabing problema ang pinagdaanan ko. But then, sabi ko ay, dyan nga sa Luneta na yan, pag ako'y pumunta, binibisita ko talaga yung poste dyan eh, na yung malapit sa grandstand. Yung, kasi doon ako kinatagpo ni Lord eh. Kaya nga, sa sabi ko, mahigit 30 years na ako naglilingkod sa Panginoon, ay talaga naman na yung mga experiences ko na yon kay Lord through our servant leader, ay talagang buhay yon at walang pwedeng makabura noon
1: sa ating isipan. At sa katunayan, Brother Richard, sa tuwing ako'y dumadaan doon sa Kalabaw, tinuturo ko talaga yon na itong Kalabaw na ito ay maraming naging, ito yung maraming saksi. Naging saksi sa mga patunay ng patutuo ng ating mga kapatid na kung saan sila ay inikayat at pumasok ang Panginoon sa kanilang mga puso. Kumbaga, isang kaparaanan yon. Masarap pa po sana magtalakayan tayo dito. Kaya lang po, medyo paiksi na po yung oras natin. So, tayo na po ay, kung meron pa po kayong babating o pasalamatan, may oras po tayo ng konti.
2: At magpapaalala lang po ako sa ating Area 1 na kung saan ay ihanda natin ang ating sarili. Kung ano nating naumpisahan noon, nung tayo nag-umpisa, ganun pa rin po ang ating gagawin na kung saan sa ating arrangement ng sa banal na misa at sa doon sa pag-arrange ng mga flowers at sa ating mga duties bilang sa mga core group, sa mga service ministry, sa members, sa liturgical, at lahat ng mass offering sa panahon ng mass ay pinapaalala ko po na kung saan ganun pa rin po tayo, pero meron na po akong ginawang program at i-distribute po ito sa sunod na linggo. At ini-encourage po ang bawat isa na makipag-isa po tayo sa ating pag-host ng Diocesan sa September 5. At, at lahat ng nakikinig malapit dito sa Kalibo ay inaanyayahan po namin sa araw na yon ng September 5.
1: At Brother Ray, kung wala na, dadako na po tayo sa, meron pa ba?
0: Pahabol ko lang po, Brother Jeannie, no? Ang Malinaw Chapter po ay magkakaroon ng anniversary nila sa August 30.
1: Kailan po yan?
0: August 30. At sa September 20 po, ang Libakaw Chapter ay magkakaroon din ng anniversary. So, yes, welcome po ang lahat.
1: At dadako na tayo, Brother Ray, sa huling panalangin.
0: Po. So, tayo po ay muling lalapit sa ating Panginoon. Sa kala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na sa loob ng isang oras kami nakapabahagi, Panginoon, ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Amen. Salamat po sa Espiritong Banal na siyang patuloy na gumagabay sa bawat siya sa amin upang maisagawa po namin ang o Diyos ang iyong banal na kalooban.
2: Yes, Lord.
0: Pagpalain mo ang lahat ng nakinig, nakisama sa amin pong pagninilay ng mga Amen. Salita ng Diyos. Pagpalain mo ang may mga karamdaman sa oras nito, Sir Darling Panginoon, ay padaluyin mo ang kagalingan sa kanyang mga karamdaman o Diyos.
2: Amen.
0: At ang lahat ng nakikinig, Lord, na mayroon pong mga iba't ibang mga pasanin sa buhay, yabang ikaw ang Diyos na nagbibigay ng solusyon at kapahingahan, hinihiling po namin nawa na ito ay kanilang maranasan, Panginoon.
2: Yes,
0: salamat po at pagpalain mo ang himpilang ito, Panginoon. Pagpalain mo o Diyos ang mga nasa likod ng programang ito at ng istasyong ito.
2: Yes,
0: patuloy mong gamitin, Lord, for your greater glory. Ama, ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
1: At bago po tayo magpapaalam na, Brother Ray, ikaw na ang muna.
0: Praise God at marami pong salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid, Brother Ray Ruiz po, na patuloy na nagpapaalala sa inyo na mayroon tayong Diyos, isang bato na hindi, at dahil dyan hindi tayo matitinag kagaya ni Pedro.
2: Ako naman po na inyong nakasama sa loob ng isang oras, si Brother Richard Santillan Sabay. Nagsasabi sa inyo, God bless us all.
1: At ako naman po si Brother Jeannie. Magkikita muli po tayo sa Linggo. Nag-iiwan po ng isang ligtas, payapa at mabiyayang hapon po sa ating lahat. God bless us all po.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga!

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Aras na, mga katodo, alas 5:10. Hanot?

0: Alright, pizza 23 kita kana no sa bugan ita. Aha, ita Agosto. Pilang adlaw lang ba gantas no Agosto. Maabot no do mga bear. Bear sana maganda na yung ating ano pa rin Noel. no gani. Maganda na yung pamumuhay ba, pamumuhay. Good night kwarta mga rapper Noel no di ba? Good night kita kwarta mga kasi. Agosto kita kana tigotom kita maloy ka. Ah, may nga hapon, mga suki, mga lods, mga pit, malawin ang katutok na naka-standby. Sa aton garang nga pag-aratsada every Sunday sa pagpangalagad ta, Kalingawan takong Domingo, ang tulo komposo, ang harana live sa radio. May komposo, may harana pa, ni Tatay Domeng. Gani gina abi-abi tagid, aton yung mga taga-palamati sa Bugos nga probinsya Itaclan, sa bilog nga kalibutan dahil makara. Nationwide ang tulo komposo. Kahit saan, kahit saang mundo, global. Basta may Facebook, may YouTube, ara na, makabati ka na sa every Sunday. Thank you so much, ha? Ako man si Gapon, yung abyan, inyo kakomposo, katulong Lobel Quarry Itin. At kay ba natin ng mga gitarista, kay Pera Noel, tay Logoy, mga ranista ta, tay Duming. Hey babes, si Bat ba, no? Ang mga kaming na itong mga haranista, iasama ka ron. Madayin nga po ngayon tanan, maging partner ng Litikal, katutong Mark Hal Robiso alias Ding Dong. Kasi siyempre, ganas natin nga guwapuhon man nga tech, katutong Reggie Aflasio. Ang duha ng mga tech na mga mabuot kagwapo. Alright, sige. Agad nung mga ginatami yung madayin nga po natin nga GM Idol, Jonathan Cabrera, no? Ang CEO ay Tradio Tudo, Aklaen. Ang saton ka na nga, sana ka pinalang katunay ng pag-ibig kay Ma'am Alin Lee, yung naman kay Toto Simon, no? Sana nga, only one son. Ang simpre naman sa atong BM, kay Ma'am Sol Cabrera, yung naman kay OM natin, kay Ma'am Lilia de la Cruz, sa admin kay Ma'am Janet, at sa tanan natin yung mga katodo. May dahil nga hapon, kinyo to. Sige, bukada ka, paano? Halin kita tayo, Doming. Ay, Doming, ano'y... Aha, basta tayo Duming. Napinon sa inyong lahat dyan. Nandilubil mamilay sa napinon man. Ano yung ratsada mo? Ha? Dong, ano nga mic dong? Wala ka, salud. Ano, ano? Ha? Ano ang taon mo? Hey, Duming!
1: Waterpool.
0: Oh, waterpool. Oh, sige, okay na. What, ano, waterpool? Sige, balbal na. Banatin mo na.

0: Kaya nga po, ro, akong mga unga na sa Barangay Briones, mga umagad, mga apo, kama naman sa amon nga kapit bagay nga nagpamatay sa rayo nga rang programa, Tansyoko Pamili, Biaga Pamili, Briones Pamili, Concepcion Pamili, Plabiano Pamili, Fernandez Pamili, Navarra Pamili, si Duloy Terhenog, Drunking Master sa Luban, ay kami ako manit madayad nga po, ay si Kimwil Del Carmen, nagana nga bilog man mga pamilya ng ginikana, nagana ng mga imanghod, kami ako matmadayad nga po, si Merlita Villavera, ng pamilya, good afternoon, Kidata, Makoy Pamili, Delosario Pamili, si Butsoy Bayon, ang pamilya, good afternoon, si Dominga Fernandez, si Nore Concepcion, ang pamilya, good afternoon, si Pars Fernandez, ang nanay, ang mga imanghod, ang dami ako man, ang hapon, si Leticia, Kidato, ang pamilya, may dahil ang hapon, si Noel Rentilio, ang dami ako man, may dahil ang hapon, tamo man nga, Bika Pamili, ako mga kabrado at sister sa mga Bika Pamili, ginatami ako manit malayari nga po. Si Ken Valencia, gano pamilya, malayari nga po. Si Nanding Mintino, gano nga pamilya na sa babahay, ginatami ako manit malayari nga po. Si Glenn Patricio, gano pamilya, good afternoon. Si Rinaldo Blano, ginatami ako manit malayari nga po. Gano nga pamilya man. Sa kay Marcelino Fernandez, magandang pamilya, kami ako matmaday hapon. Pagro mga 20 personnel nga nag-duty na sa outpost sa British Housing, kami ako matmaday hapon. Happy listening lang sa rayong programang Todo Kupuso sa Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Okay, madamas salamat, Tatoy Domingo, sa iyong mga kapyon nga Kupuso. Agatong man ka rin kami yawon, ang nag-padala at mensahe, Aldrin Agustin, Aguelo, sa Totlo Aguelo family, sa sitio Tagaytay, Tamalagon, Tangalan, Aklan. Thanks. Ano na yung mic na lugar? Kasugod imong iswagan na yun. Claire, hello nong, watching live, Patamiyaw, Kanday, Juby, Patricio, John, Christian, Patricio, ag ng Lani, Ricardo, nang Jose Arroyo, Jose Arroyo, kanday nung isot ng Norelin Tambong, nung Lini ng Barinita mo, request lang Martyr by nang Babes, Pintor 810, aga Palanga ko by Auntie Bibi. Ay, what sinanay sa bit ay sakit ay tuhod na gaya po, nagayag na timang gaya po pang luya ko nagawat na nga to. Ay sabi, tagpamayad kayo na binanay na mag-inom mo na more power probiotic ha, para mag-pagsik man yung mga buto-buto ha. Ay mag-uya, Mialen Similano, ano na? Mialen Similano. Good evening, shoutout lang, watching from Pudyo, Tangalan, Kabuhian, pasoot lang, tanan ni Pamilya Aguelo. Masula, Sereno Talantad, kapamantaw itharana kung puso yan lang. God bless po. Na kay Uncle John, no, kwari, no, happy birthday, Lola Inday in heaven, makaroon niya adlaw, kasi siya, wa ikaw makaabot, kay Roa City, kuhalin, ba, kapoy, ito sa biyahe. Yun siya lang kay Uncle, ha, naman kay Uncle Nuno, ha, madayad nga po, Hanot Idol Doming, madayad nga pag pamati. May hapon sa tanan nga nag-monitor sa aton. Naman kay Daddy Bird Tabasas, nagayon, madayon nga po, Daddy Bird. Lagi naman kay Ma'am Ploa, Ma'am Gina Dua, kay Ma'am Tatayuto Timtiman, Ma'am Michelle, kag-sino pa. Ang simple, no, sa aton ka rin mga sponsors, tingin sa maskin sa series tracking, may 4-hile nga 6-wheeler, 10-wheeler, ang Prime Mover, located at City Libdong Estancia, Calibo, Aklan. Owned and managed by Boseres Aritulin. Pwede ka mo ka-text, no? Boseres, anong numero? 0918-451-5869. May ano bang SGP ni karon yung mga kabaligyan sa may sinakilid at City Mall. Nakamuhapit yung mga bargain na sarisaring mga balikya. ating isa mas.

0: Ang ating sumasman sa DNG Bakery located at Sitio Baybayan, Dagao. Online man is by ng Darwin ng Marlin. Adi mo. Paano nga spotlight ato nga, no? Nga quarantine. Aha, ating sumasman siya si DNG Bakery. Nung Darwin ng Marlin. Sa mga baker mo, mga unga mo, sa nang mga tabantina, medayin niya hapon. Ating sumasman, no? Kaya nung Dudoy Masayon sa may Dongon S naman siya. Sana karang yung mga... yung mga tanky boys na nga nagpupamatingin sa makaron nasa magtang tanky boys makato kay Junior Dorot Studio, kay Junior Maning Tabuena, kay Joe Gregorio, at kay Malu Guapo, at kay ina kay ano nung Ernie Mansayon, at kay Bulkit Boy, guapo. May dahit nga hapon. Ating samas, nung Dudoy, kanang Inday, ni Taipino, Di Vicente, nga nagpapamating man. Kay, hasta na sa Dungon. May dahit nga hapon. Thank you so much. Salamat man sa Bambi's Bakery. Una man is by ng Linin ng Cesar. Nakamumahapit pamahaw, pandisal muna'y narisarin yung mga klaseng tinapay. Ikaroon bago mag-Spanish Road sa right side. Hindi ka mamakato sa mga layo pa. Nang kapo sa Bambi's Bakery, ha? Nagpapamating man nila si... Nang Lorna, sinang Elsa Brillante, Nabor Brillante. Ginaman kay nang Lorna, Lina Gallego, nang Rose. Ginaman sa mga binungguhan boys, kinong Nuno Candido, dahil nga po. Kay Unard din na, Piniano, kay Milchan, kay Joe Candido. Ginaman kay Gingging, Padalhin, kay Joe Palor. Thank you so much. Nagsiyamat man, no? Kung ka mo mag-stanan, no? Nga itong mga amigo na sa New Buswang. Ang ka mo man mag-retight video, okay? Sa mga kasay, bunyag, o narisari man yung mga okasyon, birthday. At doon ka mo na sa Jake's rental video, okay? Video, okay, rental. Namtang sa kabatang makato. On and managed by Engineer Jake Taladro. Ag sana nga papang guwapo, Lord Styron Taladro. Ag mayandaman ka rin alamisa o bangko kung kamukuwang sa gamit, hey, pwede man kamukarinta sa Giyapot. Pwede kamukatext ang dangan numero 0928913748 and Locks Farm. Engineer, licensed engineer, Jake Taladro, ang mag-amang guwapo, Lods Tyron Taladro. Ag kung kamuman magpaahit, magpagwapo, magpagwapa, ito nga muna sa Katkat ang Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. Unang niyo, so yan ang sasugod ha, Katkat ang Lawrence Barbershop. Magpagwapo, magpagwapa sa Lawrence, ang Katkat, Katkat ang Lawrence Barbershop. Thank you so much. Salamat man sa AAA&G, Wholesale and Retail, on and managed by Miguelin Miguarli, Relator. May grocery, may mga soft drinks, may bugas, mantika, so-called at 10% pa. Nagpamati man na sa na naiglindao na. Patay Roger, ng Ami, ng Andres, ng Teresita, ng Aaron, kita Vera, sa mga tanod na. May dahil nga po, Marcelo family. Thank you so much man sa Kimigo Gary Alvarado, atong barbero, nga guwapo, nga pagwapo ka ito every Sunday, every Sunday. Every maghaba atong buhok, nasa Tuting Registry sa Gary Barber Shop. Thank you so much. Kada, Milani Estoban, nagpamati. May dahil nga po. Sige, sunta si Tyler Lugoy, Tyler Logs, ano yung kantahon more?
1: Olivia, para kay
0: Lugoy. Olivia, sige, hanota. Hanotin mo. Para sa mga lovers, it Olivia, dawata na. Dawata na ang baso mo.

0: may galing labi na sa Bugay sa kay Nani Bibi Sabit kay Parimilo una kay Maridiro kanay Rosilia kay Jomar una kanay Rex Simula ta kay Marlin kanay Panana Ibong kay Adang kay Dido kay Joy una kay Lilia kay kay itanggal ito sa Malinaw kay Dongdong ag anda nga guwapahon nga si Kabuding bigay gyud pamatid na ikang kay Dongdong bigay gyud pamatid na ang iya sa panday pangpabling na sarita kali na sabi bye bye ag kay Adonis ag kay Abner ang panday panana Roger Dimo ag kay panana dayon Gini, season ni karo sa may hapay-hapay. Hindi, ko na. Edmond, sarabyado na. Sa anang mga binata o na. Hindi, nagpumati. Ang kay Ildi, ang kay Gaga, ang kay Milot, ang kay Joseph. Na sa Indagaw. Una sa mga Bilik Boys, ha. Una kay Anali, ang kay Fred. Kaya ni sino pa? Dinis. Okay. Kung ano na ay Takuyaki na ay Oliver Francisco. Kada ining ang kay Ading na sa pano kay sa anang chikiting.
1: Sige. Eh ano? Balik ang microphone no. Ay, mga Gapon, hanot idologoy no. Halin kay Ma'am Elisa man sa Gapon. Ano?
0: Si Ma'am.
1: Sino?
0: Elisa.
1: Ma'am Elisa. Ah, Ma'am Elisa ko no. May dad nga po. Hali ngay tayo logoy. Kahinotek ka po. Ay, good evening man. Oh. Yung nasa ton ka ng mga suki. Nasa Kalibo Public Market. Nga monitor man sa aton. Tanan nga mga ang mga public market sa Makaron. Kunyat iya sa Kalibo. Kung nasa Bilog nga. Clan. Nga nagabubalik ya. At nagpamati sa aton yung pag-aratsada. No? Pwede ka mag-text sa aton nga numero 0970-349-5093. Medyo nga po man na kay ng Ate Mel, no? Kay nung Lar, nasa Mantigib. May, ano yung siro, busy, may mga customer. Andang, no? Pwede nga po lang kayo una, ha? Ang ina sa kay Nanay Saryo una, kay Ma'am Lynn Ibanez, no? Police Lieutenant Lynn Ibanez, nasa Boracay, na sa tanan, no? Ay nasa may Ilawood og Ilaya ng mga sa Mantigib na no? May daid nga hapon kaya tanan sa tanan nga unga ay dahil nung lakay nini na no? Sa tanan nga pamati na sa may Mantigib. Aileen Orbista Mateo, pasarot lang sa Mateo family ya sa Barangay Siba, Liwlibakaw, Aklan nga nagpamati ko sa ating paratsada. May daid nga hapon man ina kay Tatay Carly Quintes na no? Na sa Ati-atihan, no? Edad nga hapon. Ina kay Japox, no? Edad nga hapon man. Kay Vince Ribanyo, kay Miko Ribanyo. Ina kay sa mga bipat nato, no? Kay Ivani Sunyo, ina kay Ronelo. Ay, yes, kado. Edad nga hapon na pare. Ina man, no? Kanay Redin, no? Kay Ivani Kibiran. Kay Morgan, kay Raymolong, kay Unsong, no? Edward, yung Andrew Flores. Ang ginaman sa Inboss Tuda, President. Namo no kay Sir Robbie Jojo Tubalinal ang siyempre imo mano presidente at federasyon sa Bilog nga Kalibo Bicap Toda ang mga kun nga bati ma arat sada imo sa pagkakagawad da inyo buswang kuligi man ninyo ha mga idol sa day puya buton aday nga po na kay Sir Jojo Tubalinal Romeo Jojo Tubalinal ang siyempre ako amigo man ba di man magpulihi atong amigo nga si Mako no Puentes, no? Pumati man sa Makaron. Medayad nga hapon. Na kay Mark Puentes, no? Medayad nga hapon sa Imo. Ang simpay na man sa tanan nga nagpamati ina sa Mayinyo, Buswang. Ina man sa nai kay Jabel Stone, no? Kay nang Inchik ina. Kay Nang Rose, no? Medayad nga hapon ina. Sige. Isunta si Perinuel sa kampiyon nga Kumpuso. Salamat gid nga po Idol Ugoy, dapinon kinyo 11:40 AM kamon pa. Rayat Blasio del Masyo, good evening Idol. Thank you so much.

0: thank you. Nasa aguang ko balite, no? Lumatiyo na kanay tatero si Ito Quadrante, kanday nanay Aileen, kay Ito Obit, no? Sa mga ano, kay Roslyn, Rinaline, Rikami, kay Ito Nilo, no? Marlene, Mama Rosa, Quiz, no? Sa Plunayo Pamili, no? Kay Papal Blardo, kay Nung Totong, no? Si Roslyn, Junel, kay Janice, no? Kay Elvig Hanna, sa Adi Tomas Pamili, no? Kay Biyo na po, no? Nilibit, Nico, kay Nuli, Linit, Nico Jocelyn Badok, kay Darlene sa Binig Pamili, no? Kay Linik, kay Alex, Okindo Pamili, no? Kay Mas Rosa, Pring Melito, kay Joshua, no? Kay Kian sa Tumbukong Pamili, kay Snowy Digoy, sa Sunyo Pamili, kay Paring Fillmore, kay Gaga, no? Kay Nininya, Ninim Regine, at sa Mendoza Pamili, no? Nasa Krulakan, at sa Mendoza Pamili, nang sa Libas Madalag, no? Kay Dito Ursing, Bumbong, Jubi, Junil, at sa, kay Primo Noy, no? Quaterno, sa mga Maturiano Pamili, no? Sa Mantigib, no? Malimati na kay Mamuros, kay Pilari, kay Jessica, no? Clayford, Jacob, Nin Princess, kay Otto Timtima, no? Tibini Salvador, kay Tipining Nirbar, kay Ricardo Pedro, at sa Pico Pamili, no? Kay Erol, Catherine, Ernie Noreen, Lulun, Lia, Mutya, sa Nirbar Pamili, no? Kay Toto, kay Inday, Francisco Pamili, no? Kay Nini Rowena, Pring Jopil, nasa Liso, sa Mina, Nini Mira, sa Isubuhano Pamili, no? Pring Rumel, Nini Ima, kay Marci Ima, kay Cyril, no? At kay Pring Giovanni, no? Si Buhano Pring, like, kapiyo na Kimo, no? At kay Sabayan Pamili, no? Kay Pring Igat Siri, at sa Asyot Aluna sa Manhanip Malinaw, no? At kanday, anong si Rani si Raspi, kay Unil Odi Manaw sa Bacaw, sir, kay BBD ko na sa Bukog Bali Bacaw, kay Edna Posito, no? Amit Tambong, Gamlanga, kay Jose Alfredo, sa Gamlanga, kay Lori May, Gamlanga, kay Rami Nalauna, no? Nasa Bakanbanga, kay Sota Aluna sa Pintermanuna, at kay Joshua Pintor, at Charlie Sabaliero, kay Ma'am Elizabeth, no, sa Germany, Ma'am, lang kapina kay Budoy, sa Yotorong, no, kay Pri Ibong, Gregorio, kay Ray Bulano, no, kay Jonathan Sunyo, at na Stenigaw, no, mga school driver na sa Clandestayan, at ang mga Jonathan Sunyo, at kay Joey Sousa, at na Look, kay Pri Giovanni, no, si Buhano, mga po. Kay Sir Lord Styron Taladro, ina sa Batanga Makato, kay Wilfredo Ngara Narsi. No naman diba, thank you.
1: Good evening muna kay kay Paring Puto Tahara, no, sa Kabatanga Makato, nagpamatikid. Agi naman sa kay Nang Madalin Tahara, no, yung inyo malandak, may dahil nga pagpamati. Inaman kay Tatay Yambo, may dahil Tatay Yambo, may dahil nga po, nangin na nabibis, mga unga mo tanan, mga gwapuhon, mga umagad. Agwapahon, nga nagpamatikin sa makarami, dahil nga hapon kinyo tanan. Aha, di daw, kita ka mandak eh naman, dali, akabo, tagali ho. Ronaldo Rito, good evening, nagpamatikin kita kami sa passing iya sa tindahan Itbanga. Well, tingin ka na sa mga taga-Banga, may dahil nga hapon na, mga idol. Pakishare naman ito ng programa, sa mga nag-share lang. Para makita matibang ang mga maliit ka taga pamati ay. Iman doon mga bata, tigula, patambok, maniwang, baluman, binayaan, wala ka bang danan, basta may radyo, pamati ka na sa radyo dudo. Okay? Aha, kay Michael Lapardo Pao. Good evening, no, ngayon na kay, sino, Ruby, no. Ang sadot gali sa mga classmate ko, Bats 2003 High School. Banati Idol Noel, Banati Gid, halin kay Ma'am Elesa. Ryan Placido Dalmasio, Gatamyaw. Idol, patamyaw kay Tatay Musoy, nga gapamati kita habang gatagay-tagay tuba. Iyan sa Mercedes, madalag. Aba, kanamito tuba. Nga ron ba, kanamito. Hidlaw, ang ita tuba. Ito sa buyok na naman namin. Ganda nga po sa nalang, Stop Radio Todo. Ako po sa Apple Lobel. Bel, sarat lang naman kay Akol Unoy ni Miss. Ako antisipin pagaling kanti bahalin sa naisipin kasi ko ang itano pinabi tayo noy tubarong sa kabul ha pero pawon mga sipon ubong aron tuba lang patay yun ay bitos karong mga Jimmy Lagire shout out kay Inom iya sa bagay akong Papa Noel Lagire at tuba man siguro ra tuba man da o tando ay na siguro ra sosyal ta. Aha, agiri no, mahal si mahal sang mahal GM Barana sa anak ko kaibahan si Pari Ray Ray ag Jero gatagay sa datando ay hay hambay ko kay tando ay tana bukod ta tuba ra. Aga siyempre no gatagay tando ay samtang pamati idol para great man parahin agad sa akong unga birthday angel Letia na bariti abog niya si Amatsin. Bandaron niyo'y masulong kami na. Pare Jewel. Si Banday niyo'y happy birthday lang ha. Happy birthday. O nga mo.
2: Happy birthday!
1: Angel Letia na bariti. Ag magbaybay na ako. Sige ka ganto mamilisa. Sige mga lakal man mo rin. Mamugon yung man ikaw na gagabon o tagam ano nagatanom siya nas ng ano ano Eric Lorenzo sarot lang iya ako sa ubos it, ano ra kay Auntie Pinky gapamati itong puso aba sige kagawad Michael binanib Bill yan web Solena Solena may dahil nga gabi i katanong Lubel team to daw kamuso patami man sinakpan ko iya sa lagin Banwa West no man siya salamat kid sa mga kaimong kasi Mario na kagawad ha mabuot nga kagawad nga wagin nagpapabaya sa anak karang mga nasakupan may dahil nga hapon gawad Michael billion web sorry sige balbal babes ikaw na ano yung ratsada mo sige Jani Nabor sa Arua City, tingin namin dahil nga po kay Madam Lorna Nabor, kanini kay B-Boy.
3: I love you so much.
1: Bibi Angeles.

0: Thank you. Good afternoon. Sa tanan-tanan naging pumati sa Radyo Todo. Sa tudo kong puso. Good afternoon kinya tanan. Kay Ampod Maria pod. Good afternoon kay mo. Kay Ma'am Elisa. Ma'am, nasa Germany. Agatan aw ka pa. Medyo gabay-bay yun. Ay mura ka ina. Nakitatay ambo kay Nanay Bibio na sa Enroldan. Good afternoon. Kay Nanay Sabet, ito sa Andagaw. Kay Lady Kibingbing. Nasa mahilapit na munit bagay yun na ah. Good afternoon kinyo tanan. Bilog nga taga Andagaw. Kay ano na, nakain ng Milras again ng Lari na sa Mantigib. Mga Toriano family yun na. Good afternoon kinyo. Kay Nanay Saryo. Gapamate kitra imaw. Nasa bye-bye makato kay Capramel at kay ng Beauty Pilayo. Ito sa ano no, sa Balite, nakatay Uncle June una. Mga Quarry family. Kay Lola no, happy birthday. Sa heaven niyo tabi si Lola. Hay, kaya hay, gina-celebrate paghihapon daan nga birthday. Basta palangga natin ato nga ina, ay hindi kita natin makalipatan doon. No, always kita imoron iya sa aton niya heart.
1: Always yeah, hindi, in my kita mind.
0: Mabuugit aron sa aton ho.
1: You always in my mind. Heart. In my mind. Oh, ada
0: kaman. Heart. Gani ay ano no, sa mga bisita na nauna, good afternoon
1: tinanan. Drink moderate Leila mga pare.
0: Dahan-dahan lang sa pag. Tagay-tagay. Magkamang-kamang yung bugas sa mga patakasot, okay yun doon. Basta hindi yung magligid. Jack lang ha. Anakin nung Giovanni nung.
1: Ay, nung Giovanni. Nung.
0: Nakita agad kami ko. Last, ano nga to
1: so, nung. Sa tanan galing na nag-upanyar ko Sabado ba yan? Sabado ba yung babes? Ah, Merkules. Ano? Merkules, no? Sa asawa ni Bambam, no? Sarandin ag Dominguez, Sarandin family. Mede, lugang kami kapasyamat na sa inyo nga suporta. Babo nga no babes no. Di yun
0: kita kasuot sa simbahan.
1: Di yun kita kasuot sa simbahan ay gotok-gotok yun. Ini sa gawa lang kami mapungan mako na Korea. Masakit na. Sakit lang dugha.
0: Ay, makita mo ito pagpalangga.
1: Dahil nga. Thank you so much.
0: Pagpalangga it mga tao ba? Ito pagpalangga it pamilya. Sa andang igbata nga na
1: mga taliwan. Babo kita. Ay,
0: makita mo kung ano bagado imong binuhatan yes babot kalibutan no kun mabuot ikaw kaya hegina abong kapalangga kimo adyon git aron dato ko Miyerkules na
1: oh send up no kay Lovel no ito kayo kita bambam in ano hayo salamat man kami no sa tanan nga nagbulig kan sana nga kalisod no sige
0: Una kay ano kay Uncle Carling. Na kay Manang Diling kay Maninay Clarita o nagpamati si Aunt Erlin
1: kay Maninay Angelin man no
0: kay Maninay Bernito na nagpamati man imaw kay Claire kay Judy
1: nang Mili no nagpamati ba ang lidang
0: sa una sa mga nagpamati mga Cebuano family nag-eating family
1: sa may kapura na mo, no? Mga unga ni Nanay Susing, no? Sa mga sausa family, ha? Tanan,
0: mga sorka family.
1: Din ka lang mabatik sa bilog. Sa kabo, abo kinyo mga ampod, ha? Pasensya lang.
0: Ay, kanin mo nga banggit.

0: Do sa bilag. Gusto mo ba do sa bilag, di ba? Tanan lang sa tanan. Sayo din ninyo tanan tanan. No, dito sa amon na sa Altabas. Ha, good evening man una ka kinyo tanan. Ha, mga ang magulang una ag sa ako pinalangga nga ina na ako na, no? Kay Pasita Pintor, ha? Miss na miss ko ni mo dahil pilang bugan niya kami nakita. Hugat-hugat lang anay dahil malayo-layo. Kaya ito Mercy, di! Ano, sa Altabas? Baga pa matiin si Mercy Macaron na si Apple, ano kay RJ. Dito galing, no? Sa Dinginan, Roja City. Ito kami naghalin kay ina. Thank you, no? Sa pag-atipan kay Johnny na buro na. Okay, Nini Lorna Nabor. Sa iyang mga
1: sister.
0: Otod mga sister niya kay Gaga, kay Tatit, kay Mercy, kay Mira, sa tanan nga Valle family. Good evening sa inyo tanan. Thank you gid no. Sa
1: Bubok.
0: Sa love nga gin paano nyo gid ka ko niya.
1: Sige.
0: Always nga gina love nyo kita ka sister mga sister
1: sister tanggalin yes. Ano kayo ka bunso may sister kagala
0: ako di bunso kandaya jack lang
1: okay na
0: diyan man naghindo naman gading
1: ano na may shock porn ha babe sige okay din na kita kaina kay Salita Daronday good afternoon and Adel Lopel God bless Lato J kay Lotto J, Idol Babes, It's Hard to Forget, my favorite song ito. Christian Santos, dahil nga po. Brix Ben Narciso, sarot lang galis, kapamati kita sa amon nga Big Palace sa Malinaw, kapamati kita sa makarami, dahil nga po na. Ag, simpre naman sa kay Big Palace Malinaw, kay Miller, Valero, ag Narciso family. Albacino family, no? May dahil niya po. Agin naman, no, sa kay Berto Roberto, ang nagapamati man sa makaroon. May dahil niya po. Good evening, Idol. Shoutout lang sa Sugnod Malinaw, ha? Ang nagapamati, gid. Mga taga Sugnod, ha? Shoutout sa mga taga Sugnod Malinaw sa Porting Harkio Norma Harkio Edison Agostino Jr. Bilma Bargat, good evening, shoutout lang. Iyan sa Ilaya Uno, Pudyot Family. Bargat, always kid. Gapamati sa Tudok ang Puso. Pula nga manong. Absent na misin ng Lar. Absent siya lahat na yan. Masisunod na Sunday. Kay Nali Maho, ano ra? Nili Maho, Masangya. Good evening, shoutout po sa Gutierrez, ang Masangya Family, sa Candelaria, ang Ugas. New Washington, Aklan. Thank you po. Again na kay Honey Jean, dali na Dumalaog Basagre. Good evening, shoutout kay Papa Joseph Dumalaog at kay Akol Winnie Pilisardo, Pirmigid ka Papa Tamiyaw, live CN, yeah, sa Candelaria. Salamat po. Sige, Balbal, hampak sang gugma para sa nag-request ko Sunday, ah. Doon naman doon Maitom kay Nung Tudoy Mansayon, man, ayun.

0: hampakon kaget. Igor kaget hampakon. Ay sa dat love idol love sa sa family kay Papa Boyet ag Mama Mimi. Halay kay Archie Sausa ag kay Jan Arvin de la Cruz. Happy listening from Sitio ag Sili na isa di bahay. Aga shout out man kay good evening B. Baglit lang kami iya sa Linabuan. Nagapamati gid kagapit namon si Nay Sunny Ras no ag kay ag si Budong ag siya ag siya man mare mare. Ampon Rosemary ha. Adad nga po no sa umano ina kay kapit bagay nanda no kay sinanay san sinay Sunny Ras ag kay si Budong ag siya gapamatik it sanda sa makarin na kay Manny no medyo nga po kay ano na hinday kay nairiklik tanan na gapamatik no sa no kapit bagay niyo na ng linlin no medyo nga po man sige sa inyong tanan mga idol dyan sige. Aha, dugang ang panamiya. Hello to Jay Sousa. Good evening, shoutout lang. Happy listening lang. Following name, leave Auntie Large Ramos, Auntie Rochelle, Tan Rangsi, Tai Ramos. Shoutout lang. Good evening to my cousin, Auntie Rosalyn Plaza. I need your request. Katoon ng lobel. Mapintas nga dam go. Shoutout lang to my mother, Marlin Sousa. Shoutout lang sa kay Abigail Ann Sousa at Aldin Mer. Botanero, Chris J. Botanero, Dodong Rong Kelio, Rodal Sousa, Darwin Sousa, ag Iliasar, Jolski Asyong. Good evening, shoutout lang. Manro Ingo, ag Asyong family, iya sa barangay Loktoga. Alibakaw Aklan, always in pinamati. Sa todo ko po sa gabigin sa ang Papa Ikto Asyong, ag Nanay Lilina Asyong. Parequest lang, si Dalam sa kahing alawaan. Thank you so much. Irma Morales, good evening, shoutout man sa Makabili family, sa Old family, Olid family, sa Puon family, at Agbal sa Agbalogo, Makato, si Amad Gid, idol watching from Kalimbahan, Makato. Lato Jay Sousa, shoutout lang kay Ining Relohans, kay Lini Relohans, Auntie Telma, Auntie Liti, Auntie Neda, kay Renz, kay Rafael, kay Roger, kay Hisoka. Christian, thank you so much sa apat nga pagakpak. Thank you so much. Shoutout man kay Marlon, Uncle Marlon, Relohans, Auntie Elsie, Auntie Shane, Manilin, Dinopol, Leofar, kay Diosa, kay Firel, kay Friends, Ian, no? Ferlin, Marilohas Family, Nay Jomalin, Masangya, ganda, Nora, palagi pakinggan mga kanta nyo. Thank you so much, Fred Hammer, eh. Nagmasa mo lang ramong karang kalingawan, no? Sa mo lang mga mga magmalit nga rin. Nila matagaling mo sa mga malit nga rin mga kagansa rin. Sarat long Ronel Reluas, Uncle Filipe Ikansinsya, Jor Villa Rebilio, Darlene Rimano, Siri Ann Reluas. Share-share naman mga idol ha. Siyamat kinsa nga share for meet atong nga program ha. Abog ini siyamat kinyo mga loads. Mapalawak na natin yung mga view, mga viewers. Sadot lang, good evening kay Melody Ningala, sadot kay Edlin Sousa, Marie Sousa, Vicente Maria Buano, halin kay Lothar J. Si, ano na, si May, Nimes Placido, good evening, sadot lang kay Nanay Dina, ag Tatay Francis sa barangay Galicia, Madalag, ag kay Mama Orna, ag si Papa Jimmy, nga pinamati kita, request ng Tungaw ag Mananggiti, salamat. Salot kay Uncle Bernabe, Boy Sousa Aquino, Auntie Charlene, Auntie Tuning, Auntie Marlin, Auntie na pa, Early, no, Early, Chichi, kay Mikey, kay Charis, Sarah, Aquino Roldan, Mia, Irene, Mark, Anthony Aquino. Nasunta na si Tatay Doming, Mia Len Similando, good evening sa advance, watching from Pudjot, Tangalan, Kabulihan, ihapon ta, mayad nga gabi kinyo, dalingaw git ako, tanawon, makaron, tanawon, makaron, sige, thank you, gina, Ralex Sonyo, good evening sa advance, watching from Alfonso Dosili, Bacau, Aklan, sa ako nga, nga si Ria, May M.M. Sonyo, salamat gid sa mga Sonyo family. Banat, Tay Doming, anotin mo, ano'y kantahon mo?
1: Eternally.
0: Eternally.

0: Barbecue. Aquí también hago me da el gapo, no hago una compare nacional, que pare yo que gran sawas, mariminda, bilu na pamilya nga pinandis, na inatamyo ko manis mayroon nga hapon. Bart Pilayo na sa lumagit ni Washington, na inatamyo ko man, nandayad ng gabira, na pati banana ng pamilya. Agra, ako man nga ibata na sa police ni Washington, si Auntie Lillian, at si Uncle Sito Dilpin, ng bilu ka pamilya. Good evening kayo. Kamana man niya sa istansya, among mga tiyag mga kampod, Arisma pamilya, iban pamilya, dito man sa Tinigaw, Cipriano pamilya, Ibra pamilya, Kapulinario pamilya, kamana man kay Mark Sonyo na pinatamyo ko man dahil ng gabi ang kinitanan sa dalag na sa barkasan dalag among ang kampo na si Arman Aguirre ng pamilya, good evening. Kamana man niya sa Kawilan Liso, ako nga kumpare si Barry Redentor Nabida, si Mari Priscilla Nabida, sabihin ko na nga pamilya, ginatamiyo ko man ito dahil ng gabi. Kay Rubin Diasis, nasa Sitio Pawa, Mantigib, ginatamiyo ko man ito dahil ng gabi. Si Johnny Fernandez, nasa Mina Liso, ginatamiyo ko man ito dahil ng gabi. Tyron Taladro na sa Kabatangan, Makato, agrabilo na nga pamilya, natamiyo ko man ito dahil ng gabi. Sa ako man nga bunsong umanga na sa Kubay, makipikapilihan, proxing ko, bahay, si Marilali Soyod, at sa nangasawa, si Randy Soyod, at sa namang sayawang kaunga, si Bilibi, at si Nitan, ang tamiyo ko manit. Marahing gabi, at sa ako mga asawa ng si Miretis, marahing mga gabi, kabay gauna ka mo sa madahid nga panawasan ng madahid ng kahintangan. At sa bilog man ng mga pamilya, at Soyod na sa pilihan nga prosingko nga pamati sa rayang arang programa ay tamyo ko manipudayag nga gabi lang sa inyo. Happy listening lang sa rayang arang programa Todo Kumposo sa Radio Todo, kaibigan mo.
1: Alright, thank you so much kay Tatoy Doming sa naman yung kampiyon nga Eternally. Madayad nga po no, sa mga sukita nga nagpamati gate. Pwede ka mga text no, 0970-349-5093 sa aton karang nga mga wired cellphone nga touch screen ay pwede ka maka-text sa aton nga text line. Sige, di na kakain na. Lato Jay, so man, good evening sa mga taga dingli banga, aklan, nga pamati sanda kay Auntie Beverly Barrera, Auntie Marites Ranigo, nga pamati kids. Yoyo, Kampoy, Giorgio, pagritman kami iya sa sityo Kinabkaman, joining Gregorio. Juning Gregorio, Nita Gregorio, sige, Marvel, Matbil, Labindao, De La Cruz, gripiin po sa Ratman sa Pamilya Kasinsid, Labindao, De La Cruz, Pamilya dito sa Poca Beach, Yapak, Boracay, madaling nga po na sa mga tagara, Yapak, mga driver, mga good lovers na, E-Trike Driver, ito ang bigo na nga vlogger na kay Toto, Quarry Mix Vlog, no, bigo na kay Pare Julius, Ampo Julius, panit ko may itom, ba? Request man, tura, ano ra, pakitugtog. Mga na nga, tapos ni Bibso, ay nung dodoy man nga, paborito ra. Panit nga may itom, no? After ni Bibso, tapos ni Tayloguy pa rin. Hello to G, keep on sharing, mga idol. Thank you, Gidas, nag-share. Lothar J, thank you, Gidas, sa pag-share, ha? Johnny Boy, Parahinog, shoutout lang. Parahinog family sa Kabugaw, Batan, salamat, katulong, Lopel. Sige, Richard, De La Cruz, Subiaga. Greet ko lang si Tatay Longhin, Nanay, Emily una sa Oxip Ilaya, gagret si Nonoy Guapo, idol pakantahan man it paminsan-minsan, Christian Santos. Tagalog mo na ba para yung kina-translate pa na mo yan, ano nga Ilonggo, Aklano, iwa pa natin ma-practice ha. Paminsan-minsan. Pero Noel, kaya mo paminsan-minsan. Pa na practice sa Bisaya Ilonggo version. Sige, nasa tayo, Loy, Balbal. Hanotin mo.

0: kami dialing labi na sa Makato na kanay mare merna tawag at kanay na sa Situambon na sa kanay mare edina kasa sa Chahibirahe na sa Situ Lambon na kanay Nonoy Dulayli kay Isot kay Toto Lari tawag na sa Palangkang Makato. Kamutan ng tanan na may ayad lang pagpamati na. Iya sa kay Nung Dole Bilardi gali. Nung Dole may ayad lang pagpamati na nung nasa Orita Road. Una ka na nasa Isbukuhan sa Biaga. Una sa mga kuha ni Karoyon. Kay Jingo Andrade. Sa imong mga ono na. Kapit mo kayo, may dahil lang pumati na.
1: Sige. Alright. Pwede na. Alright. Sige. Thank you so much again, no? Kay Cap Toda, no? Kalibo Federation President, Romeo Jojo Tobalinal, sa anang pag-share mat aton karang nga program. Agmanong kagawad na it New Buswang sa dahil po abuton nga election. Gani aton mga bulikan kita. Mabuot kita na presidente na mo yun nasa investuda ang stanan kabilogan sa bilog nga kalibo no? Si Sir Romeo Jojo Tobalinal libing na press ha stanan mo nga mga ano nga mga sa mga opisyalis nga paring Ramel Tolio ina kay Remaldora no kay Nong Allen na kay Alicel ina man kay Jameson ag sino pa gani kay incheck no tanan namo ni mga ano na officers na dayt nga hapon pinyo tanan mga lords mga idol ang simbre naman no sa uman no kay Christian Santos pakanta man it amin minsimin Lord G Sausa Ernesto Cono Rilohas nong Bugot Rose nong Bulit aga Nong Jovel, Milay, Ann, Fernando, at Ritis Cram, Lothar G. Sousa. Danilo Jaime, Cavanti Javier, good evening. Harayuman kita, magandang gabi sa lahat ng sarot lang kay Mary Jane Javier. At kay Jaime Javier, at taga Dangkalan, gasunyong good kita akong hindi ma-shout out. Taugira, pangagan, kabaskog, ha ha ha ha. Hello, kaday. Hambaga, Jaime, tama undun, Jaime. Ano rin kinakabalahan mo na, Jaime, ha? Good evening na, Jaime, ha? Tama un ko noron. shout out sa uman, ha? Sa mga Javier family. Lagi naman kay Alvin na sa Jago pa namyaw ko pala sa pamilya Andrade sa Santiago Sonio kay Josel Macdo Jr. Ag pag si nanay at si tatay Bibilin Alvin panami pala sa Gatagay diri sa Kahilo Makato pamati sige ina kay Rosilo no sa Guba edad niya hapon ina man kay Sir Arnel lang pagoga pamati mam edad niya hapon sir ha na sa Leso Aluna Bautista good evening great lang sa do tropa family Bautista family sanday shopping ag Rolly Hana Bugoy nanay Landa Michael Rio Mike Andro, Mike Haron, salamat gid. Dog greets sa Alona Dana. Sige. Banat na, Pre Noel. Hanutin mo na. Bert Gallo, shout out lang. Nga namang rami sa ita, basaw na. Ano ay, ratsada mo? Pre Noel, ay mamakripuno, lipatan mo man at pindot na...
2: Yat lang, anay.
1: Sige, balbal.

naman kanong dodoy na paborito naman no init init grabber may init tobi mga pe mo tandoay. So, thank you boys ha, medyo nga pagkamati na kanya tanan.

0: Kada mugid gyapon bisita.
1: Ay ba perte ba?
0: Kada mugid gyapon na magimla tibla inom kape, wali gid gyapon ini.
1: Ara kay ko.
0: Gani ginliw ko si tata.
1: Ender sang kakawa.
0: Natay. Halay ni.
2: Yakoo!

0: Baguio, nasa kay Rogel, no? Nasa sing kay Sir Albert Pastor na kay Kagusaw Vlogger. Sir, malaga po yun naman kay mo, kay Sir Albert Pastor Kagusaw Vlogger kay kay parang Richard, no? Agustino at sa imo mga grupo na pre kay Richard, no? Nasa Klambisayan at imong mga pamilya at sa kay Klaisa Kulas, no? At kay parang Richard nasa Malinaw man at kay Anay Balintia, no? Tatay Gonzalo De La Cruz at kay parang Gomer Balintia, no? Kay kids na sa mga ano, no? Kay Paul Evans, Stephanie Shane at kay Bibi Kali at nasa ilang-ilang dagaw at kay Maring Joan Balintia, no? At kay parang Rubén de Asís na mga tanggaw at
1: pa? Pabunghan para
0: no, mga bunghan nila
1: kalat-kalat ting bunghan
0: aso umano nagali kay Janday Jonathan Sunyong Ranos tanigaw at sa kay Joey Sousa na naluok, no? Nga mga amigo na Aklan Bisayan man nga mga tricycle driver
1: good lover
0: sweet lover agra akong amigo nga rang security guard na sa okay pa naman sila tayong saga pangchap, no? Nasa barangay at Malagon, pangalan kay Aldrin Agustin Aguilo.
1: Aguilo.
0: Oo.
1: Sige, why not? Pindot.
0: Paraya sa kakwanong ano, masangya pamilya at sa ibang pamilya kay Noni Carmen, Jujoy, Noni, kay Emilia Salwina, kay Emilia Sinto, kay Jimmy Guillermo sa Bunod Capes, no? Kay Tot Art Viray, kay Pinalier de Tomas, no? Kay Nanginday, kay Pri Eli Navarra, Noni Ambito, kay Will Alin Patron, kay Pri Buboy Sabaliero, nung Romy Apolinario, kay Pri Carding Nohales, nung Johnny Fernandez, na Aliso, kay Gary Lucero, kay Pri Richard Apolinario, nas Mubo, kay Arthur Imok Fernandez, kay Bunay Nastigayon, kay Johnny Bertonio, kay Ibong Gregorio, no? Sa Gimuro pamilya, no? Kay Joey Blinda, sa Pring Gomer, no? Constantino, kay Pring Gomer, no? Malang kabi una, kay Pri Ilmar Navarra, Pri, malang kabi man una, kay Mono, sa mga pamilya, kay Pri Giovanni Balbino, kay Rafi Subiaga, kay Pri Edwin, Will Malino, kay Ma'am Maria Sabano, kay Leandro de Felix, kay Junalin, na sa Bacau, sa Banay-Banay, no? Sa mga de Felix pamilya, kay Jilly, Aying, Marlene, okay, pero tinanong, no? Ako iba, di lang matamyaw. Hindi naman iba, tingyo.
1: Jadi po yung Parahinong, sarad lang, Parahinong family sa Bugaw, Batan, Aklan. Salamat. Richard de la Cruz, Subiaga, greet lang si Tatay Longhin, si Nanay Emily, o nasa Ogsep, Ilaya, greet lang si Nonay Guapo. Agi naman kay Danilo Jaime Cabante Javier, di harunta na maganda. Ah, basa tayong kayo nara. Alvin Santiago, basa tayong man. Aluna Bautista, good evening, shoutout lang sa Tropa Family, Bautista Family, sa Soping. Agroni Bugoy, Aglanda Michael, Agrio Mick Andrew, Mickron. Sige, okay, ano lang pa namin, imo ano. Bert Galos, mayong gabi ilang sa Komposo, may daid nga hapon, mga Malandayon, Malinaw, Aklan, Malipay nga pagpamati. At taga-imos ka bito, salamat gina ito. Lotto J, shout out lang kay Auntie Mila, Kahilig, Justin, Kahilig Santos, Daryl, Kahilig Santos, I need your request about Martyr, gagugma. Ha, ha, ha. Local si Lotto. Mirasol Francisco, shout out lang sa taga Maria Cristina Madalag, sa akong maguang, nga si John, Dennis, Melissa, sa akong mga unga sa bagay, nga mahal kong asawa, si Freddy Francisco, ang tanan nga, Fernando Francisco family. Edin Tagli, Tagalog, good evening, shout out lang, iya sa Bagtoleso, kay Sammy, Patricio, nung Lando, Tidesio, Gatagay, Duay, ma-request lang. Kahoy ngalawaan, salamat gin sa pagbasa. Din na si Babes, pasok na. Crisel Morales, good evening. Katono Lubel, kakomposo sa Atlas, pamilya ko sa Pinamukan, sa Mariano Pilayo de la Cruz, Reyes family, agiya sa Puok Peralta, pamilya, advance happy fiesta, 27-28, fiesta sa Puok. Salamat gin, happy fiesta lang. Kanyang tanahin, nagsimpre. Aha, kay Ninin Timplan sa Israel, good evening sa ato, pabati man kami sa kanilang IBM, Malinaw, Timplan sa Israel, family, sanay, nanay, dadang, tatay, nunoy, papa, Ariel, at mama, Belia, thank you po. Edwin Tihada, sa ato lang, sa Tihada family sa Agbalugo, Makato, Aklan, Ortiz Darwin Tihada. Sige, manat, babes, mga naman doon, ibang aming sahaya. Mahapo man, ayos ko no, ayos, good bell, halika yun ng dodoy. Happy listening, si Joel Silly na iso ito.

0: God go. Salamat. Hello. Palya-palya ato nyo mga boses.
1: Naman.
0: Dahil kabiso niya, nagsigat concert dito sa Rojas.
1: Sabi-tabi kinansa mo. Pinakyaw mo tabi concert to.
0: Oo, masakit. Mag-concert tabi ako kabi ito sa Rojas, no? Rabi pinaspasan ta. Ko gito. She's gone, abi kabi.
1: Pangayaw
0: ka. Ano, nung nuwir. Kaya ay,
1: kita mo na, she's gone pa kuno.
0: Oo. Oh, matsa na, ano ra akong boses. Oh, kay nung dodoy nang. Hindi, magsunggod ah. Yeah. Kaya nasayod ko, abi kayo na nga. Matsawa pa tama akong padamdam.
1: Abi ta na nung dodoy ni Bebs. Ito, tiyo mo sa imong sesyon.
0: Oo, abi ko yung pagkos imong iskwilahan. Abi, eh, kasi good time out
1: pa tama akong dahil ito. Mga nalasete pa tama abot mo sana.
0: Kaya ay, o na, tas nung dodoy ka.
1: Ay, hotin. Basta ba yung absent mo, makalas ko. Yeah. Second,
0: ano? Kaya nung dodoy, masaya na.
1: Sako.
0: Kasi mga matawahan na sa tank. Good evening, tinitanan. Siyempre na kay, ano, kay si Rosemary Galina sa Akwan. Sa Linabuan, Norte.
1: Ros, mayad yun yung mga ano nga to. Pumayad yun.
0: Kay Manny, no? Ang sa hilapit ng datbagay, unang puno, si Nanay, Sunny, Ras, at kay Dudong, kung ang si Sia. Agapin na mati, sanda ito, ito sa Linabuan, Norte, Bel.
1: Ani, Rose. Mayad ka sa mga na magyan. Pray lang.
0: Oo, what possible sa Ginoo, basta.
1: Naringi si Pasibo.
0: Salig lang sa Ginoo. Imaw man lang karong gabuong, imaw man lang sa bilog, doktor karon si Lord din lang. Okay, doon naman doon.
1: Sige, doon sige. Alright, Dr. Jesus, salat ko no kay Dima Pilis Birdandino Naheldra, Nelda. Kay Marina Maypa Garcia, sir, basadot lang kay Tatay Rodi sa likod, it's royal, thank you. Hindi ako kusang adlaw, naman kung nagbakay ako sa Barakay, Bikon, Katoy Mau. Kuwa tagali, kailangan mo makon sa Tatay Rodi ni Edikara. Kuwa taman na no, kasi taman na siya. Ito siguro sa likod, di mo mga anong pasugod ito. Ay kay Lorna Lombad, sa at una gali no, sa Bangbang Feliciano Baliti, sa ikampot ko magpapa, si Marlene Rimaldora. Shout out, ag pabati man dito sa Madalag Lombad, ag family, sa asawa ko nga si Lorna Lombad, ako nga si Mel Shane Lombad, ag si from Melbert Lombad, dugang panamiyaw. Maria Nilin Zorka. Aba, good evening, Cole. Shout out lang si Ryan Gonzalez nga nag-til-til. It po lang, ha, kabayo. Aba, pero take na namin itong dahi, karon. Kay Ma Athena Gonzalez. Ag sa amon nga Bibi Ryan Gonzalez. Iya sa bless. Good evening na sa mga gamankon. Kung dyan, mga apo na nag-tagay na. Good evening. Agi naman kay Marina Maypa Garcia sa datlang kay Osman. Edin Tagli Tagala sa datlang sa Mantigib. Sityo Pawa. Kina na editang. Agi Tatay Eduardo, no? Ag sakon nga gumankon. Nga sinitan permigit sa daga pinamati sa Todo Komposo. Salamat, Idol. Ninja Bilarmino, good evening sa datlang sa imong gitarista sa Todo Komposo sa datlang iya sa Katmon Altabas. Ma-request lang kanta birahi. Salamat, ginmayad, ginagabi. Tataga, pamati. Doon na, mabulbaho na ito ng tirahon ito mag-aromba, ha? Pamati agad na, before 8. Imaratsada kita sa rombahan ay sa gabi. Good evening sa ito lang sa bilog nga, pamilya sa San Jose Mandalag, si Gabungkit Aro Radio Todo, iya, apa, thank you, gada. Great ko lang si Marlene Rimaldora, request lang, paminsan-minsan, ang alaala mo. Pagkaram na niya, basta. Memorize na. Hi, Danilo Jaime, Kabanti, happy and good evening sa ganda gabi. Pulit-ulit lang sa datlang. Pulit-ulit po. Basta datlang kay Jaime Javier, Uwa, Abi, Mabati, Ando. Shout out ka na, Idol. Ha, ha, ha, ha. Ido yun, Abi. Ito mo, Abi. Jaime, naghalin nga tubaan, Abi, ha? Ido na, ano ito, tatali. Itlog. Ito, gitpagi, ito na. Mahinay tabi do radio makarahay mo baskog aero speaker shout out mo imaw it uman idol hay me tau ga imaw makaron heke na pa tinawag gani karahoy permit ang absent di ba hindi mo nga ano ra session siguro Rambo Sonyo rekit mo lang sa Baby Vicente at Sir Rodel de la Pina at BIWC na baoy thank you idol request lang payag nga gamay ha? Sige ha Bilin sino sarot lang sa Live Ganson, Hamindan Capiz. Rambo sa inyo, init, tutay, tubig. Kantaon kayo na. Sige. Para ka nanodoy ha, panit, Renuel. Panit na, paniti. Sa mga tangkay boys na, sige, pamunit. Oh, pamunit. Sige, sikop, it. Sige po na, madayon nga hapon, ha. Versa de Manuel, hello, hello, hello. Para sa mga may itong lovers na, sa mga grupo na ito, di masayo na sa Don Juan S. Request naman siya.

si Bista ag anak ko nga si Tantan Bista dire sa Roa City. Ga pamatigin sa inyo. Ina kay kagawad Miriana Nazario ha. Midayon nga gabi idra sa Roa. Sara ko kay kahapon no. Kay inala ko nang puli. Galing dali gabi ko kay na kas kani pagi ko tani dira sa manlod mo. Galing ay gay ngabot ko kay ma-program ko abi. Next time ah kasi hindi kami masako makalabay kami da sa ano sa inyo sini nga residence na sa may Manlod Capiz no kay Andoy no minute nga hapon da gabi gali nas mga pakaisahan nato dira sa may bahay sini sa Manlod Capiz siyempre dira sa may Dingindan no kagabi no sa binaigli dira ba galantaw lang ko pero gatapok ang yabok maluoy ka wala ako nagsaot kay basi kon aha magdalalagan sila. Emotionless, good evening sa tanan watching from Dubai. Sa atat lang sa tanan nga taga Hamindan, Capiz. Sa atas mga taga Dubai, good evening. Tini Odi, good evening sa atat lang. Uhaw, ako, uhaw, salamat. Get right. Ba, ang kulono, may dahil nga po Reynaldo sa Tiago Quarry. Hindi ko pa matigit. Rachel, Belinario, Rabi, Sirabon, good evening sa atat lang. Dito man, yung loving parents ko, nga si Nanay Evelyn at Tatay Sibirino Rapes dyan sa Bagto Leso Aklan ang sa akong mga igbanghod ang sa mga gumankon nga kay Ria Grace kapinapata kita sa Kimo Idol at iya sa amon Idol sa barangay Dangkalam Malinaw Richel Belinario Rapes Irabon at sa akong asawa nga si Romeo Myla Irabon ang sa akong tukid siya si Jan Stephen at dyan si Drex sa Godless Irabon thank you so much. Yasanta na sa tatay Luming Jimar Aguelo sa Ranang Watching from Puntio Tangalan Kapulihan ihapon ano ka ihapon ang palaya pinaligid sa Matika ang sura aba manayin nga gabikin nyo God bless praise the Lord thank you so much kay Jimar Aguelo balbal.

Okay, shout out ko na kay Toto Ernie Mansayon sa Gabon Nagapamati at si Bulkit Guapo Inasantangki Nagapamati kin sa Makarol. Halika ng Dudoy Mansayon.

0: thank you. Mga kitamiyo ko, dayad nga gabi. Pero among mga kibahan niya sa turo ko puso, mag-asawa si Larry Turiano, nga asawa si Milrose, kabay nga una ka mo sa madayad nga pagdawasan ng una nga madayad mo nga kalitangan na happy listening lang sa raya nga nga todo kumpuso sa Radyo Todo kaibigan.
1: Alaga salamat kay Tatay Duming, agarabin na sa amigo to kay Benz Root, no? Kay Sian Bulano, kay Dundon Arsenas, no? Ay, nasa, labi, kay Labinya Maling, kay Janelle Maling, nasa LBR cellphone na pinanggap ang pamatikit ka to nasa may Atubang Karait. Kay Sano, no? Karan ng apisto. Nakamamu pa kay Achil Punbo, barato na. Amigo Dr. Jones, nasa Bilo, New West, no? Sector Mabilo, New Washington. Ayan na kay Paring Woods Sticker. Good evening, Paring Woods. Paring Bart, bitoon. Ayan naman kay Dadal Bertabasa, Ma'am Judan Basa Oman, no? Kay Nanay Flor Tapikan, Tatay Uto Tumtiman, Ma'am Michelle, ang ipamati mas ato. Ayan naman, no? Kay Gerline Roberto Ali Ahino. Good evening, pwede ka tamiyaman sa Tigayon, Idol, Ahino, Agroberto Family, yabigid sa Papa Joel Termigid, naga, pinamati gan sa Todo Composo. Lord Jesus, salot lang kay Janet Mirano, salot kay Manang Buday Victoriano, nung Sunny Michelle Victoriano, kay Leah Victoriano, Jason Victoriano. Naomi Sausa, good evening, shoutout lang sa Ogsip, Arcanhel, Papa Buyet, Agmama Mimi, kamusta kay Maninoy Lugoy, Idol. Okay, manimawa. Naga... bakas pa panguskos na. Nguskos gitara. Honey Jean Dalada Dumalaog, Dalida Dumalaog, shoutout lang kay Wilson, Pilisardo, kay Joey Poras nga nagapamantaw live iya sa Candelaria. Salamat. Joan Roberto Ahino. Good evening, shoutout lang pwede po tamiyaman sa Tigayon, Idol, kay Ahino, Roberto Family, habigit kay Papa Joel Permigid, kapanyamati ang masa tayon kay Ina, Yelski Agustin Albasino, shoutout sa pamilya Albasino sa kanilang IBO Malinaw, kay Auntie Bing, Uncle Nini Uloy nga ga sinilpon, una kay Tatay Ariel Albasino, una sa sityo Maibog Kapalangga Malinaw, Kapalangga Malinaw, kay Uncle Diwon Baloy, Nani Tudji, kay Bulag nga always nakatodo Radyo Bell. T.Y. Bell, I'm watching right now from Boracay. Thank you so much, ha? Kay Aljan Sonia Francisco, good evening. Shout out lang kay Quadrante Juan Mateo. Bilyorinti Virano John Alens, good evening. Shout out lang Bilyorinti Family, una sa Libak, Kawaklan, always nakatune in. Adam De La Cruz, Tirosi, good evening. Shout out lang kami sa kaya pinamati kada Sunday, pwede ba request lang itkanta nga gugmas sa ilam sa kahing alawahan. Sige, uhaw ko ng request. Nahidlaw kami mabatihan, salamat. Dodoy Kony, shout out lang Dodoy Kony. Irits Olikram, biskan maitom, Sir Lobel, basta magilak. Ah, oh, gani man, tama na ron pare. Parang quiet. Dibin sa nga taga quiet. Christian Santos, good evening. Dodoy Kony. Kone o Kone, sadot lang ya sa Gan Malinaw Aklan. Kanyugan, no? Bayugan, kabayugan. Request, Sir Lobel, baby ko, salamat. Pero Lobel, matira ka ron ha. Kabati man sa akong magguyang Maria Cristina, Paki, si ano? Paki, Cristina, Paki nga, Otol Victor. Sa asawa na na nga si Ivy Agbiray Param Dodoy Leso sa mga taga Leso ha, nagpamatikin sa aton kakululi na Auntie Mary, nagpamati man sa may Alice Smart aga ha. Good evening man, great naman lang si Albert, si ang unga nga si Nana nga si kabaligya ako ng isda sa baybay from Bobot, Itnyo, Buswang. Dintor na kubuan. Good evening mga ka-taga-komposo. Good evening man ha. Na kay ano, nung George, ng Virgin, Naral, nasa tapo-tapo, nagkapamati madayit nga hapon sa mga unga mo. Last na, Lani Rizan. Good evening sir. Sarat lang kami sa asawa ko. Si Ivan, at si Roger, nga pinamati kita sa Rana Live. Abana tayo lugoy, bala-bala! Hanotin mo, abang mainit pa. Sadot kay Ma'am Elisa Tan. Ano kantahan mo?
2: Pagkasakit di ay.
1: Pagkasakit di ay. Sige, ano?

0: First time po yan.
1: First time. Sige. Okay, so much. Why na? Tami mo?
0: Inatami ako kung galing.
1: Harap.
0: Marami ko nung first time eh. Ako na kagitim mo.
1: O nagkanta.
0: O nagkanta ron. O nagalisa.
1: Okay, why tami mo? Tell us.
0: Oo, nasa nalipatan ka abisan dahil.
1: Oo, nalipatan.
0: Sinsiyang ka mo.
1: Ngayon, hampag kay mo.
0: Nasa Bukid Gili sa Arcanel. Na tanuhin mga binhe ag ag kanday putot ina kay Panyong kanday alok ag kay Bibi ag kanday nonay unat kay Nini Maya si si pare pakit na kay Maririje kumaamu kita agis ka muna kay Nungnore na kay Gisa kay
1: Jisa.
0: Ay si family.
1: Pass away na siya.
0: Ay angga si Badong. So unang kanay lolong na kay Victorao si ay kana ka baabo kamo abina sa boundary.
1: Sige.
0: Salamat gid sa pagpamati ang iyagali kanay pana sa pana. Kay Lloyd ang kay Janjan sa Morales sa kanay Jun ang kanay
1: Kauli yung sanda
0: panina Kauli yung ano sanda
1: tao gani
0: pa di paron
1: sige
0: nali na sa mga pana
1: why na
0: kuwari ang Ambrosio mga kwan na mga
1: gayon gayon kasi wakot ni hampar
0: si
1: Sige, tiga samats.
0: Lipat yan niya ko.
1: Malipat ang isipan ay tayo loko eh. Tatay kong legs. Belta mo yung mga. Ah, good evening no, kay Ma'am Gina Dwa. Good evening na sa Nabas. Halin kayo kaya pag panamiyaw, halin kayo ng Dodoy Mansayon. Pag panamiyaw, hindi nga gabi na sa umano kay Ma'am Gina Dwa. Matami yung man, idol, iya kami, gasyat-syat, day free Rowan, kay bahan si Dodoy. RG, Ronnie, Sumsuman, Namon, Bihag, salamat gid, God bless, salin kay Rizal Puerte! Ganda kay Jojo Puerte, ha? Amigo nga, classmate ko pa, Jojo, ito nga, Puerte! Good evening nga sa mga Puerte family. Good evening man na kay, aha, di na kita kay Ina to, maluoy ka. Kay Dintor na Kubuan, na Subuan, Kubuan. Good evening sa taga akong puso. Lain Rizal, good evening. Shoutout lang sa asawa nga si Evan at si Roger nga pinamatik at sa Rana Live. Shoutout, itulid, Bert itulid. Good evening. Shoutout lang sa mga taga nga pinamatik sa Agwatia, Bulabon, Malinaw. Sa Sitio Batiano. Christian Santos, Idol Panyolito. Panyolito, Panuel. Kaya Panyolito. Oo, kumakanta mo natin ron. Lipat ako. Good evening sa lang kami iya sa Agbuno Damindan. Kapis nga nagpamatigit. Ginasalot ko si former Captain Cap Gini Guillermo. Sa Isbute ang makara si Cap. No? Good evening. Pari Gini. Ilyasar Jolski Asyong. Sir Lobel, pasalot lang sa akon nga manghod. Ginol Jody Asyong. Sitio Magniyog Manika. LA request lang babe Ilonggo version. Thank you po. Hanot Idolari. Ay Idolari Andol Idologoy. Halika mamilisa. Ronaldin Apolinario Patricio. Good evening sadot lang. Pamilya Apolinario Sarsa sa Barangay Ganson Hamindan Capiz. Antoinette Cordoba Castro. Good evening sadot lang sa pamilya ko iya sa Kawayan, New Washington. Igto sa Kamansi Pierre. Sa anuman siya idol. Good evening. Bert Itoli. Good evening sadot man sa nga at igbata ko sa Barangay Sipak Malinaw. Abogin nga pamati sa inyong Harana Live. Thank you so much. Good night, Sir Bert. Ito ulit. Banat, Renuel. Hanutin mo, pindutan.

0: Thank you. Nasa Lakawon, no? Maria Cristina o Medina, na kanang kulistor, no? Kanay Nining, una, kanay Tibernal, Tetra Singh, sa inyong mga pamilya, una, kanang Dani, no? Kanay Basyo, no? Una, sa kanay Ronald, una, no? Kanay Edgar, kay Rosa, no? At sa inyong mga pamilya, man, una, tanan-tanan, no? Kay Rinaldo, Nabara, Biray, baro, no? Mega, maling gabi, man, una, kay mga vlogger at Lakawon.
1: Ara pa Bernuel.
0: Sige.
1: Ara sa dahanat ran. Away na. Tami man do kami iya. Tami to kay ina no. Ribni na an. So man ni ga chat chat no. Agi naman sa mga taga Aklan Bali ha, naga pamatik git. Dali ang babe, makinambal na. ha, good evening ha, sa lang sa Ibits is no, kay Mini Medina, Jusili, Salazar, Rina, Jane, Octavio, naga pamatik git katon. Ay siyempre naman sa Sipak Malinaw no, Makahilig Family Malinaw Sanday Duming Joan Nanay Angging Selito Agnang Nining nagapi na matigit a kada Domingo halin kay ining rupag panamyaw. Ay siyempre naman sa may Bainkara at Enriquez Road Sanday Nilda ag Taylor gatagay tagay kita samtang nagapamati kita sa Natalio ag Tobias Family. Ang simpre naman sa mga nag-aubra karait na bintana, gusto nyo magpa-aubra pa o gagawin nyo kapamati kita si Unel de la Cruz o nagpa-Minar de la Cruz, mga gwapohon nga loyal loyal gaya mga ubra at mga bintana ang mga sliding door na magpa-slide-slide na naman dyan. good evening lunga pa namin ako kay Nara Dinky Obligar Benedicto watching from Gisi ang say Cyrus Andre Polinario. Pabati ako sa medyang gabi kinyo sa madag ano sa madag mga Polinario family.
2: Madalag.
1: Madalag. Ana binga tek sa madag mga Polinario madalag ko. O yang sangguhit ah. Sige okay lang. Ko manulang sang kilo ron ah. good evening lang kinyo tanan idol ah. Sige tingi sa mas. Rosalie Quadrante Sonyo. Good evening sa lahat ng kinanay Mary Jean Sonyo o nasa istansa Big Pavement. Permigid ka pinamating sa kong puso. At sa pamilya Sonyo, sa Pico Family, salamat gid. Alma Briarwell Casmet, always ka pinamating. Patamyaw kami live kinyo every Sunday. God bless and thank you sa pagbasa. Request ka tanong Nobel si Kompol. Pa Marlon Valencia, sa ano lang, idol iya sa Apga. Pamilya Valencia ag Liboton. Sama ka to. Banat babes, hapon lamang. Para gid ko no kanyo, babes. Pagsik na sa yambo, karo ka pamatid, kahapon lamang. Ano yung puburet na ba? Puburet.

0: si Luther Chira. Tanan lang medyo ana la taga paborito no.
1: Paborito
0: may pinagdaanan da.
2: Loyal.
0: Tanan niya kanta no paborito na kaya may pinagdaanan si Luther Chira.
2: Kasi abo tala na karang ex dati.
0: Kako na ano man sinong Noel. Kako ko no ni Luther Chira nakita do ana nga pinagdaanan sa akon niya kanta.
2: Hey, say no babe. Basta gwapo. Abo to kay mo nga no hangan.
0: Luther Chira dahan-dahan.
2: Luther Chira, isa-isa lang ha?
0: Isa-isa lang, hindi kaya ro, abo.
2: Tatlo-tatlo mo.
0: Iotdan ka, itsungay.
2: Ha? Iotdan ka, itikog.
0: Okay, kaya mo tayo. Para kay... Okay, kay, ano gali, no? Kay Idol, Lods Taladro.
2: Lods!
0: Ay, good evening,
2: now, ikaw, Lods.
0: Kay Engineer Chick Taladro. At sa bilog na pamilya Taladro.
2: License Engineer. Ang tanan, no?
0: Oh. Sa tanan, ang nagpumati una sa... Ano gani,
2: Tabatanga.
0: Tabatanga, Makato. Good evening, kayo tanan.
2: Yung sa mas, babes, ay kung ka mo mag-hire tracking, no? Diyan ka mo maganda sa mga yun. Doon ka muna sa City Olimpitong Instansya, Series Tracking. Magbakot ka mo, tayakoto nyo, o lipat bahay ka muna. Good evening na, po Series, dito rin, ha? Pwede ka makatext sa nangang numero 0918-451-5869. Thank you so much, man, sa DNG Bakery. Kayo nung Darwin ng Marlin Dimo sa may City Baybay and Dagao. Thank you so much. Paki-off na yung pare, imo nga, no? Mikropono. Paki-pindot na. Ayos. E na kay nung Darwin ng Marlin Dimo, thank you so much gina sa aton karang mag-asawa nga Dimo ang Gregorio family sa watsawa nga pagsuporta man sa todo kong puso. Thank you so much gid man no, sa grupo man ng Dodi Mansayon sa may Dongon S. Inakay ng Iday Mansayon, inaman ka day nung Pino de Vicente si mga, sa mga tanky boys na to no, sa magtang. Nagpamati gid na sa paring Dorot Junior, Dorot Custodio, kay Junior Maning Tabuena, Joe Gregorio, kay Malu alias Guapo, agin ang kinong Ernie Toto Ernie Mansayan at kay Bulkit Boy. Guwapo. Nagpamati man. Thank you so much. Ang tingga man sa Bambis Bikini na sa may inyo, Buswang, na ka mo mag-happy to me ipang pamahaw nyo na toasted na lasaring ang klase tinapay. Sa hugong pagang tinapay na on and managed by ng linin ng Cesar Figueroa. Thank you so much again. Kasi ng Lina sa uman, nagpamati. Unard ba sa mga binungguhan boys si Nakay ng Nono sa ng Rose na ng Lina. Sana nagpamati inha. Sa may Nyo Boswa. Ang kamuman mag-renta it kampiyon nga video okay sa Kasay, Bunyag, Birthday. Hay na kamuad to sa JX Video Okay Rental na hamtang sa kabatanga Makato. Own and managed by Engineer Jake Taladro. Ang simpre saan ang gwapuhon man nga Father Lods Tyron Taladro. Mag-amang gwapo. May lamisa man sa Neobanko. Ang kuha kamo sa gamit ha. Ito kamo na sa kabatanga Makato. Ina sa JX Video Okay Rental. Kung kamo man magpagwapo, magpagwapa, ito nga mo sa Katkat at Glorious Barbershop sa Makato Public Market. Suyan nyo una, magsigod ka muna, baka nga mo puto na o pandesal, ano na. Suyan nyo nga una, magpagwapo, anay ka mo ha. Ina sa Katkat at Glorious Barbershop sa Makato Public Market. Kung kamo man magbabakayit mga groceries nyo o bugas o namatika, o alin na rasari yung mga klase it, Bagakon ina sa AAANG Wholesale and Retail. Magkita sa may closing tugbongan. Ay, 10 po rin pagani, no? On and managed by Miga Jorlin Migo Arli Relatan. Gusto mas gida sa mga asawa nga ang mga mabuot. No? Kanaan ni Glinda Tati Roger na ng Ami, ng Andres, ng Teresita, ng Aaron. Siyempre, nasa ay Pilipiro si Dorman. Anong Gary Alvarado, gusto mas gida sa mga barbero nga guwapo sa may doting Ray Street. Gary Barbershop, Milan Estoban, ina kay Odong, kay Bayan, ng Pamati Man, sa Tigayan. Thank you so much. Sige, Pre Noel, ano yung kantahon sa gani? Aha, anong to kayo na-request man? Babes ko na, Ilonggo version? Sige. Aha, sa na-request, kaya tapang uhawin doon ha. Tanaw ta oras na to na, ng Hormelos ha. Kasan din yung kanta ko man ha, para makinyo to kaya pa. Agi naman kay Cyrus Andre Apolinario, good evening call, Noel na idol ko. Kay Jason Tronco, good evening, shout out lang sa Manila. Sige. Sir Fernando Nacion, good evening, shout out sa hospital. Kay Nanay Renita Fernando, pamaydo ni Kao, ha? Aga sa bantay na si Toto, si Inday, bantahin. Bantayin ninyo, mayan si Nanay, love you.

para sa nag-request of OBAMES, ilang kabersyon para sa iba. Good evening, Idol. Di ako paglipati magtamiyap. Thank you, Gida. More forward, thank you so much kay Paring Edison. Nagpamati kita sa mga karamidate nga pagkumati na sa TDP. Driver, truck driver na itong nagpamati kita sa mga karamidate. Diyan sa Buluwang, no? Sa Mrs. Moa. Sa tanong nagpamati sa naman siya. Medate nga po. Zel Fernando Nacion, good evening, shoutout lang sa hospital. Basa to, okay na. Restalin Nagiri Ritolo. Sir, good evening, pamati man kami. Pamati man kami sa pamilya iya sa Mina habang gagubog tax na sa kay Inong Johnny Fernandez ng Rinne. Christian Milanyo Oding, shoutout lang kay Divina Milanyo Oding sa mga sanang family watching from Kabatangan, Makato. Sige, good evening mga Odi family. Miguel Borja, shoutout lang sa among kay Bahan, kay Rapi Magcoffee alias Kapre Hilong. Hilong ta? Hello, ay ka. Ay. Bayang, anay patulog ka, anay. baby, favorite song, another song, babes. Hilong ka person, ba? Puro ta favorite ni Lothar na sa nangawaw na si babes kay mo. Good evening ko no, kay Hanot Idol of Cyrus, Andre Polinario, mayat kaman gali, makanta idol. Ay, mo pwede mo ka sayon, Mare Cyrus. Polinario. Zel Fernando Nacion, good evening, pagkikanta man na Nora. A martyr by, ano? Martyr by Pirot, ipinamati kita si Nanay Renita. Fernando, doon, ang paborito maskin sa hospital. Dagadaga doon ng radyo. Kantao na kayo naman, ni Babes, Zel, Fernando, galing-uli ka siguro yung ano, tuning. Pwede mo rewind una, doon na. Parikoy Vlog, good evening, tamiyo man kami, di pagkalipati, shout out na pramadalag kay Yuning. Gregorio, at siyempre kay Jorlet o Villanueva. From Libaco, primigid ka pinamati sa programa mo. At gaihi-ihi habang nagkakanta mo, perte. Masinigin na busisaw rin pare at ninop to ba? Di ba pinamit ganggaw na? Gaihi-ihi, di ba ito? Maaslong na yanggaw nga ron. Sige, barat. Tatay Doming, balbal.

saludanza kay General Rogio Casas, at Lord Delisa Rogio Family, buok at kay Dinlip, sa Dinli, nasa Dinli ba? Sandali ni Casas sa tatang, always ang katudo, kay Pilya sa Pilya Real Banners. Thank you so much. Sa

0: si Nesabit ipamati sa raya nga rang programa nga rang turo kong puso. Ay, Nesabit, magpabayar ka timo agud. Sa, wala, may nabis na namun niya eh. Sige, ano eh. Sa masunod nga, wala, ay magpaka...
1: Exercise na?
0: Oo, baka mag-tsatsa rin kita kung... salamat gid sa nagpamati sa raya nga rang programa ng turo kong puso sa Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: Ah, good evening ka Tono Laban. Sarot lang sa Talimanok, Uncle Mo Junior, Ag Art, Mia, Reza, sa daywa ko nga, Kapo. Ag umagad, na request lang, idog-idog, kamo ni Nini, babes. Ag God bless, salamat. Idog-idog ko na, babes. Ah, pamati mo sinong dudoy to, burito na may idog-idog nga ra. May idog-idog na joke tayo. Rumba na idritso ah. Sibi, good evening man na kay Aldi Tampos sa Datlan sa Boracay Family, Edgardo Sabal, Ma'am Sabal, Sir Sabal, libingin na sa California, USA. Pareko yung vlog, grabe kita ro, sulit kita ro mga singer, tapalpal kita idol, basa naging hita ko, aba, perte ay, sigura, masikon, muslan, pagtakaroon, pangbanyos ron. Elvin Mijarasa, good morning sa Datlan sa Boracay Morales, gabi na mati sa Datlan sa Ambrosio, Aguari Family, balbal babes! Ano tana para kanang ulin na dugidug harot harot mano man matay lugo tak dog masay lugo balbalagi

0: papadalihan.
1: Telugoy, telugoy.
0: Naon tanin magguang-guang no. Man di mag tag-imo nga kabataan katos nang una nga panahon nga wala pang hapon. Kamusta si nanay? Sabit naman di magpahulit ay mga naganahan ka man.
2: Hilong-hilong ako. Hindi mong pulit eh. Naga, pamila ako kung mahilong.
0: Ay Diyos, may puno na kiyaway ka rin magpahulit. Gali. Eh base kung magahon tayo mga pilit-pilit ay uyahon mo. Oh. Agoy! Ano ika? Aharat aro. Medyo masunod sa magugang. Oh, Pre Noel! Naka ano ka kinag sabat mo? Haman si Ma'am Rose, nang Rose Abihay, sa imong kabataan ba? Haman na, di magpahulid, ikaw nang kasampit ka maghulid. Kasi dato man yung sabat mo ha?
3: Kailangan.
0: Ano-ano? Sabat?
4: Ay, di anay maghulid, ay wapakabakang ito. Masustansya nga.
0: Alin?
4: Pagkaon. Masustansya nga pagkaon.
0: Ay, more power ka para more persa.
3: Oo, di ba? More power.
0: More kape, more power, probiotic.
4: Pundu-punduhan, anay man ko, no?
0: Ay, pagkaon niya, ngit okra per me.
4: Nga ni.
0: Para madanlog-danlog.
3: Ha? Ha?
0: Ay, hello, aran. Babes,
4: Ay, madanlog, mando agugbat.
0: Ay, okay, taran, imahon taran. Oh, sige. Oh, sige, ikaw na babes, ha? Imo na nga turno, hindi ka magpahulid de herang ma mainit-init makara.
3: Ah, dahil lang.
0: Madanga, madanga.
3: Nga yan ay akot bulig kay nung dodoy ko na ako niya isabat.
0: Nung dodoy ko, no? Ano? Rescue ka bina?
3: Oo. Mga yung itakot bulig kay mo karay.
0: Eh, hilong niya na imaw, ano pa ka advice kay mo, eh, nakalapad.
3: Ay, mas manami gani do hilong nga ron.
0: Ay, si ma, sino pa ni una?
3: Ah, si Ma'am Jen Adwa.
0: Aboh,
3: Ma'am, buligi abi ako karakon ano do ako ikasabat
0: karakon. Ma'am Jen!
3: Ganyan, sayon kita ra mga expert.
0: Ano, nagalit manok ko no, sanda.
3: Madali ako at manok, ah, sige,
0: oh, para baisan ka. Ah, sige, sabat abi, hindi ka magpahulid, abi. Sabta? Hindi ka.
3: Hindi man ko.
0: Amal, hindi ka magpahuli.
3: Kay maigpit ako.
0: Amal, kabahol ka?
3: Kabahol ka kiting. Ako nilawas pa, amugang eh.
0: Eh ba, si Ipintay, hindi ka.
3: Ipintay, ipintay. Ay, ay delikado. Wakat huliran na sunod.
0: Sige. Pero bari na, Brunwil. Okay na, dinis na tayo logoy. Tratsoy ko no, request ko ah. Bumba ha.
2: Insag ang

0: Jaka tapi gak biar anak main.
1: Ratu tuh dukung puso bang.
0: Ayo sama saya tuh kan bisa ya tuh nih kata puso nih kan bisa. Hei udah ya. Jantel Paris Otoson gede bini syarat lang sa mga taga sapian kapis kay Jantel Otokan at sa kay papa ko si Jonil Otokan kag sa permigid nga pinamatik kada Domingo sa pagwas-was gid mga idol Lynn Ripoldo gede bini syarat lang sa pamilya La Chica sa barangay Laban Sor syarat laman po sa kay mama Madili La Chica gede bini matik sa programa ninyo idol salamat po Adin tapos idol request lang ako si Berhinyo may na oras Reynold Rezos Rebling shoutout lang kay Dodoy Pilisardo nagpamati kita makaroon sa Rezos family iya sa Candelaria malditang pango Rebling shoutout lang Rebling kanami kita kanta agro nagakanta shoutout lang sa RG Apolinario ag sigi da tiniktok abaw sa Gregorio Apolinario di Matia family una sa Madalag salamat gid nga abo ag kay Jupi Ensyon Latika shoutout lang kay Tatay Jupiter sa Pulo Katibanga. Zel Fernando Nation, good morning, shoutout man. Si Maria Cristina kuno, nung Arniel Fernando, asawa kong nagsunod sa ibang laki. Aray ko, hama nagsunod, anak, malapit lang. Aha, mahina na naman. Idol, great to love si Mirasol Fernando, Maribik Fernando, at si Tatay Mansit, at si Nay, love, I love you. Lemar Navas, at nung nagidubuson na. Tami mo si Nanay Nilda, at si Tatay Minong, sa Panipiason, Madalag, sa Navas family. Malitang pango, request idol, pirot, thank you. John Erickson, nalaunan, good morning, sarot lang, kanday Papa Jimmy, Mama, Lorna, Barangay, Logohon, Madalag, Aklan. Thank you so much, Sir Stracking, thank you so much man sa DRJ Bikiri, kanyang Doday Masayan, thank you so much, sa pamilya na, kay Bambis Bikiri, thank you so much. Thank you so much man sa Jake's Video Kirintan, kay Boss Alod Siron, kay Engineer Jake. Thank you so much man sa AAAANG, Wholesale and Retail, kay Mga Jolene Miguarly. Agi naman sa kay Gary Alvarado atong Barbish Barbero nga guwapo thank you so much kid amigo Gary Alvarado. Wang tatora sa atong pagalaga, mga ibanod titikal katudong Dingdong, katudong Rigi Plus ako naman sa katudong Lobel Quarry 18 ng Radyo Todo ang kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banua East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi. Lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
5: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio.
8: I love this station.
9: They're always on.
5: Radyo Todo, for the best variety of music.
6: Ito ang radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:18.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Pet sa 24 gon. Sabugan kara ita Agosto. Dagong 2026. Raya ro ikapat nga Lunes ag katapusan nga adlaw ita Lunes. Ag nagahabil-habil nga sang Domingo. Nangangamoy bermant na mga katudo. Ay sayod manaton pagkatapos it Agosto. Kauna-unahan nga bermant sa kalendaryo it 2026. Bugan it September mga katudo. Pero nakabutang gumanding dong sa anda kara nga cellphone si Jose Marichan. Nagatika-tika, nagakanta ita Christmas song, ay suma kauna-unahan nga berman, nangangamoy na po. Kani nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton kara nga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati, mga followers, ita programang Todo Birada. Nga motion kamo, buksigon do inyo nga mga monitor, agmamati kita't mga nagabaga nga mga balita. Ay sa kabilugan itaton nga pagpangalagad, i-check naton sa hindi magbuhay haro dayagan ita panyempo. At sa uwa undo bagyo nga to nga nagasunod-sunod yang. Pero akon nga namomonitor habagat yun lang. Pero nagapog pa ukoy man. Ay igtot na imaw bumagbag sa may Luzon. Pero abot man gihapon. Kung ano ro epekto sa Luzon ay may iyaman katon o galing matugotaway mga katon. So nga ni standby ka mo ay makaroon nga adlaw ita Lunes. Kamusta hontaro dagagan ita panyempo. Panyempo sa sugod ita 24 oras. May LPA pabaga. May bagyo. Nanuro nagairal nga magain nga panyempo. Grabe ta kahapon kasing kay ko init man. Hapdi ta sa panit mga katuto. Basi bagamakon kon bumumba man duugan. Gani importante nga i-check naton rodagagan ita panyempo. Aga sempre ro mga report itaton nga mga katudo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage para gamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita informasyon nga sarang direktang igabasyada direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Aga standby ka mo ha sa hospital report mga biktima at insidente aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karang nga bagay pabungan sa nakataliwan nga at 12 oras. Ag siyempre pagkatapos naton sa hospital ni Katodong John, una-un dayon kita ma-proceed sa aton nga todo bantay presyo, todo bantay supply. Sa supply it mga nagapanguna nga mga bagakon, especially isda. Ay kung karni, kabo-abo ta, huwat at problema. Kung mga panakot man, kabo-abo man. Maghalin abi man na sa mga bawang sibuyas, guy ayang mga built pepper, mga repolyo, mga carrots ag patatas, ag iba pa hay abundat sa aton nga temporary public market. So standby ka mo ha sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Ag siyempre rodagagan it aton nga peace and order mga balitang pulis. paghalin sa primero distrito kuaton nga probinsya Taklan, halin iya sa may Kalibo PNP. Aga paagto sa may segundo distrito kuaton nga probinsya Taklan, halin man sa may Numansia PNP. Igabasyada ron ha ni Katodong Rolly Boy Herrera ag ni Katodong Rinald Banjola. Ag syempre ro aton man nga pagtalakay it mga nagapanguna nga mga issues lokal, issues national, issues international, mga napapanahong issues ag reklamo mga katulog. Siyempre ro atong usapang politika. Kamusta yung do estado? Ko senado ag ko kongreso? Saan da karang ginaduso no nga postponement or pag-reset or pag-amienda it Republic Act 1-2-3-2 ha? Nga nagpeksyon ko eleksyon sa Nobyembre 2 ag ibutang sa apat nga nag-ondo termino it aton nga mga barangay opisyal ah mga katudo ay alinon mo ay arang ginakauyak panta ginakauyak panta na nga i-postpone or halinon rong barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon may 2027 may 2028 mga katudo. Ano ba talaga mga kuya? Ay makaroon nga adlaw kara ita Lunes magbalik trabaho ro aton nga mga kongresista may sesyon. So ano ba garo andang pagatalakayon? Ay sa akon nga pagkaintindi makaroon nga adlaw ita Lunes mag-aumpisa ro budget deliberation sa ita kongreso mga katudo. So kung una-unsa na si estado si ta budget deliberation, so what will happen? Sarayang ginaduso nanda nga resitting, postponing ag pag-amenda mga katudo sa Republic Act 1-2-3-2 ha? Ay kung maurang mapukos anda sa budget deliberation ay han hindi yun mapukusan turayang gusto it aton niya mga kongresista aton niya mga senador ha mga katuto ay siyempre importante ro aton niya national budget at kung makapungko taro kongreso ka na doon nyo taro andang bingbingon hindi yun taposible base nanda pagtalakayon tuhanungod sa barangay sangguni ang kabataan eleksyon ay ginahugat-hugat naton nga ro committee nga nagpungko kon makasumiter yon it anda kara nga committee report agod adaptahon it plenaryo ag ideliberar agod ikaron naton makita ro mga malapuyot nga mga diskusyon kasi bukon man itanan nga mga kongresista mga katodo hay nagapabor saraya nga ng plano kaparehas abi ni Richard Gomez aman manat inyot ang punggan nga hindi madayon dong eleksyon agro iba pa nga mga kongresista nagahambal nga haman mana paki-explain pero aton nga presidential spokesperson si Castro nagahambal nga nangin silensyo mana sa usapin ng barangay eleksyon ang palasyo ng Malacanang kasi gusto mana ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mabatian ro explanation it kada kongresista nga nagapabor nga iduso nga halinon ipaiway i-reschedule dong barangay eksangon ang kabataan eleksyon ay huwag itangani nagareak-reakit huwag itangani nagatauman ita opinion at komento ro atong pinalangga nga presidente ro ana pagat ang spokesperson nga si Castro nagahambal nga silensyo mana ro Malacanang silensyo si Bongbong Marcos huwa mana ita komento pero nagapamatsyag ron ang nagapamati sa kung anuman nga eksplenasyon kurayang mga kongresista nga nagapabor nga ihalin dong eleksyon. Nano rumayad kung hindi madayon do eleksyon sa barangay pero barangay lang ro atong bayluhan. Ay nano to pwede ba garon kung hindi madayon dong ro barangay ang sangguni ang kabataan eleksyon barangay lang ro atong bayluhan. So bantayan mga katodo ha bantayan. Good morning anay sa mga taga barangay Poblasyon Kalibo sa mga taga Sela Serna sa mga taga Uyotorong, sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, ag kamanaman sa mga taga New Buswang ag Old Buswang, ha? Especially una kay Papang Raul Samoy ag kay Mamang Herlin, sa pamilya Madula Samoy, ha? Good morning! Una man kay Karen Amara sa New Buswang.
1: Usapan ng bayan kay tatalakay, di kanya titigilan pag makulit ka, lalo na kung...
0: Ag siyempre sa mga taga Barangay Andagaw, Andagaw nun. Sa teritoryo ni Kapitan na Juliet Melgarejo. Kinatamyaw ko gid itamaayad-ayad ginyaga. Aga siyempre sa mga taga Puok. Ang kama naman sa mga taga Barangay Naluok, especially sa Naluok Housing. Ag sa mga taga Barangay Briones. Sa Briones Housing, good morning! Ag sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Gina kamustagid ni Kagawad Inday Ruana nga mga constituent. Nakabay pa nga una kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan. Ag okay nga okay pa kamo sa all right. Sa mga taga Sitio Baybay, ha, kabay pa nga uwa magbugaw. Kay nung nono ag kay nang pini, ha, sa pamilya Magno. Una ron sa may Pudlon, mga katuto, ha, ginatamyaw ko gin itamaayad-ayad gin niya agahon. Sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, Pangpang Village, ang kamanaman sa Sentro Proper. Ha, ginatamyaw ko gin kamo itamaayad-ayad gin niya agahon. Kay nang Amalia Subiaga, ha? Ang kama naman kay nung muli, ginatamyaw ko man, itamaayad-ayad gid niya agahon. Aga, simpre man, wa? Ginatamyaw ko man, itamaayad-ayad niya agahon, ha? Sinong Dolpo Morado, una sa tambayan ng bayan, una kaday ng Julian Rilo ag kay nung Merlin. Kinatamyo ko gin itamaayad-ayad gin niya agahon. Sa mga taga Barangay Tambak, New Washington, ha, especially sa Quintana Magno Rintillo family, ag inaman sa Barangay Mabilo, New Washington, ha, kay Kapitana Miriam Malunusan, ag kay paring SB member Jojo Malunusan, una kay paring Michael Perer sa pamilya Perer, ha, ag kamanaman sa grupo it mga boy pilo. Ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre sa mga taga Barangay Istansya, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Barangay Mubo, sa mga taga Barangay Tigayon, Barangay Linabwa Norte, ag kamanaman una sa may Barangay Tinigaw Kalibo Aklan. Una kay Nanay Kap ag kay Tatay Kap, kay Kapitan Nini Reyes ag kay Kapitan Natuto Reyes, ha, sa pamilya Reyes. Kinatamyaw ko gid kamo itamaayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga provincial capital, especially una sa governor's office, no, sa mga gwardiya naton, una kay sergeant na lumen nga nagapamati man, sa mga taga DBP, no, ro mga gwardiya nga pamati katon, at siyempre sa aton yung mga tricycle driver, sa aton yung mga multi-cab driver, jeepney driver, sa mga minibus driver, sa mga commuter van driver, ang una sa Ceres Bus Terminal, nagasigabong do programang Todo Berada. Una sa Numancia Public Market, nagasigabong kita. Sa Makato, Tangalan Public Market, nagasigabong kita. Naman sa Banwat, Ibahay, nagasigabong kita. Sa may Banwat, Balete, nagasigabong kita. Ag sa Banwat, Libakaw, Banwa, ita Madalag, nagasigabong do programang Todo Berada. So, welcome, welcome, welcome sa aton karaga pagpangalagad. Kabay pa nga pag-aibhan nyo ako sa sugod it daywang oras ang tunga. Hasta kita alas 7:30 magkaroon nga adlaw kara ita Lunes para sa pagbasyada ko kung mga nagabaga nga mga balita ang impormasyon. Good morning. morning anay kay Roy Buntogon o na sa Kalibo Public Market. O na man kay Toto Richard. Sa mga nagabaligya itapanakot ha, mga katodo. Barato na, may paaman pa, may diskwento pa. Kay Toto Richard doon. Yan ang tatak negosyong Richard.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning man kay Joe White. Kay Joe Malapad ang nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagan. Aga siyempre kay Ristelin Aguirre Rotolo at kay Binje Rotolo una sa Minaleso. Kinatamyaw ko gid itamayad ayad gid nga gaon. Kay nang Hilda de Leon Igo sa kay nung Buying. Kaya nagasugnod yun itanda karang dagapugan. Good morning man kay Jan Melioroso Iniro. Ay alas 2:35 ta kuno ithapon. Ha igto sa anda sa Highward, California. Ha ay Agosto 23 pagata igto, Domingo pagata igto. Ya sa aton Lunes gon. Good morning man kay Teresa Daguno Biga. Sa tanan niya mga taga Naisdon, no, Naisodon. Oh, sa mga taga Naisod, sa Banwat Ibahay. Kinatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya agahon mga katodo. Aga siyempre, good morning man kay Nong Gido Reyes. Imaw gid first, wa gid magbugaw si Nong Gido Reyes. Kay Marilyn Zacarias Igat, kay Araceli Arellano, kay Jocelyn Andrade Alcantara, kay Lina Mercado, nga nagamonitor man makaron sa aton karagapagpangalagad, kay Agnes Bautista Saligumba, kay Bodski Mariano Villanueva, kay Andrew Jr. Swalog, at kay Kagawad Michael Villanueva Solina, kay Chelly Timpurasa, kay Rosie M. Isog, at kay Aljon Francisco, ginatamyaw kugin itamaayad-ayad ginyaga. Welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karagapagpangalagad. Ano ro mga nagabaga nga mga balita, nagabaga nga mga issues makaroon nga adlaw ita Lunes. Ara ro manami nga balita sa bilog nga probinsya Taklan, sa 17 ka mga munisipalidad, 17 ha. Pito ka mga banwa iya sa probinsya Taklan, roging kilaga aging pasidunggan. It Environmental Management Bureau Region 6 DNR ha? Sa mayad kapag manage o pagdumaga ko anda karaga basura ko andang basurahan. Kaya bang ginatawag naton nga sanitary landfill? Nakasayod ba ya kamo? Narurayang mga banwa nga rang nagasunod sa proseso pinaagi sa pagsumiti kuandang solid waste management self-compliance monitoring and auditing report sa opisina at EMB Region 6 or DNR mga katodo. Ay raya ro mga banwa at Burwanga, Banwat Nabas, Banwat Tangalan, Banwat Banga, Banwat New Washington, Banwa at Numansia, at Banwat Ibahay. Ambang nanda palpa kunuro pag-manage it basurahan. Ag basura sa may banwa itanuman siya. Ay gay, haraman, Mayor Rogelio Ogi Inero sir. Sambilog kamo sa mga premiado. Ang mayad magtatap, ag mayad mag-manage. Ako inyong arong basurahan. Ina sa barangay Badyo, Numan siya Aklan. Ay pati ro sambilog nga basura o na. Doon nga ron nga state of the art machine. Basura yun doon konitoring kasi hindi man mapuslan. Matapos bakon ita dating administrasyon. Kuwang-kuwang 14 milyones mga katodo. So haraman ha? Mayad gali kamo mag-manage. Gamanat Ibahay. New Washington, Banga, Burwanga, ag Nabas, ag Tangalan, ag kamanamanuman siya. Samtang sa pihak gabahin, rong banwa ita Banga, Banwat, Kalibo, ag New Washington. Raya ro mga munisipalidad iya sa may isting gabahin nga nagapabilin na problemado ang apektado gihapon sa kawadaan itubi sa serbisyo ko National Irrigation Administration. bangod nyani ko samad gihapon nga estado itdam. Ina sa may barangay Sigkay sa may Banwa Itabanga. Imbes nga masugod ro tobi sa dam ita Sigkay, magtoriya sa mga tributary, magto sa mga Banwa ita Kalibo ag New Washington, ay igtot aro tobi pagto sa may area Itmalinaw, area Itliso, nga abo uta rito nga mga gugta nga nagkagatipag mga katudo. Uwa uta nagasugod ng tobi iya sa pinakabungangan itdam mga katudo. Kon madumduman nagpatabang ro taganiya sa sangguni ang bayan ita Banwang Banga nga magpasar ita resolusyon ang suportahan ko duro programa ang proyekto ita National Irrigation Administration. Aman sa mga farmers, sa mga irrigator, hindi kamo magpangayot bulig, inhadlo kamong hibuyayaw. Mga taganiya, samtang sa pihak nga bahin, harapagid, problemado pagid. Problemado man do mga mangingisda, mga fisherfolk. Ina sa may area itapuok ha, at uman kuno sandara nga mga apila. Mga apila sa gobyerno, para ngani nga klarohon, kon matauan sanda o kon hindi. Ito ang kano kung daking area iging pasalig-salig sanda nga may una. Handa ko niyan ang inisyal tong hahawanan pero iging pangaw pa sanda, iging pabayan. Ayaw tamanan ninyo pagtabinga o naroon ay dapat amana ka nung magawag no DNR. So uwaman na na pagtabinga. Agarat anak ko pizza 20. May una nga iging patigayon nga tree planting activities doaton nga provincial government do Baclan, Agro Akenro, nga ni Roratong propose nga dugongkaan iging tamnan yot at mga puno it kahoy. Palin kon umambo do mga bakawan nga ron or mga piyapi mga katodo kung anong kahoy ruging tanom di karon madungkaan pa kaya. Pero yon do problema itaton niya mga mangingisda. Good morning anay kay Bungning, kay nang Christina Tambong ha, ina sa poblasyon na Tangalan. Kay Will Andrade Tambong, kay Angie Torres, kay Blinda Taay ha, at kay Rodilio Castillo. Sinang Los Taay man, nagapamati man. O ano pagid ro, dugang nga mga balita, dugang nga mga informasyon mga katodo. Ara pagid balitang balita.
1: Di ka makapagsalita.
0: Rong Ati Monument. Ortag Estatua.
1: Basos, tigil mo na yan.
0: Asaging guba nga aloha sa kalye Mabini hindi yon makita suno kay SB member Raymar Acevedo Ribaldo sa pihak ko anang mga pasagunson ita resolution ang nagahinyo sa opisina at municipal engineering office dati anay kay Engineer Amalia Francisco nga uso yon aro estatwa nga to ay uwa tangani ko no makita hasta nga nagretiro si Amalia ay uwa tagihapon makita. Sa pihak ko ana nga mga resolusyon na aghara habukay kaganyo man makaron. Aton niya mga aklanon historian si inyo tamanan na to idol ay manami tamanang obrahong palamutik na to sa arko nato ito sa kontrobersyal nga to sa may puok. Dato man naro arko nga pilagot aron sobragot ang 1 million. Raya Abingara di karara sa may Arch Gabriel M. Reyes Street ag Mabini in front of Kalibo Pilot Elementary School. Ay Roraya nga nga structure became a recognized gateway and urban landmark iya sa Banwa ita Kalibo. Dati ha, dati katuwa pati mo ging paguba. Tanbay ka mo karon ay aton doon niya balikan, aton doon niya pagatalakayon sa kabilugan at aton karaga pagpangalagan. Good morning anay kay Kapitan na Bernabe Boy Aquino ha nga nagatabi dyan. Kay Analisa Abayon na Pinya Flor una sa Pinamukan New Washington. Kay Oliver Oliveros, kay Rodilio Castillo, kay Jimmy Matore nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagan. Samtang sa pihak kabahin, si SB member Raymar Ribaldo naghinyo kay Kalibo Mayor Joris Bautista Sucro ngarong tanan-tanan niya mga nag-operate niya mga sayakyan at LGU Kalibo ay butangan it regular nga driver or alternate nga driver para kung in kaso nga may matabo ay sanda rosokton it accountability ha kung hamat nasamat or na disgrasya raya. Kung wat abit permanente nga driver, ah, Diyos mio, kanyo mo ipapasan, kanyo mo ipatong ro mga obligasyon kung in kaso nga madisgrasya masamat dong sayakyan. So standby ka mo ha, yato doon yung pag-istoryan sa kabilugan ni aton karaga pagpangalagad. Pati man do isyo, politika. Aton man niya pagkatalakayon mga katuno.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Dali iyang mga katodo, dali iyang ay si katodong Al Cesar de Aurelio nakastandby yun direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City ha. Unahon tanay report ita Pag-asa total nakastandby yun si katodong Al Cesar de Aurelio standby.
2: Radyo Todo Live report ang report bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: O katodong Al Cesar, magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, August 24, 2026. Ang bagyong na may international name Saudel ay inaasang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o hapon. Tatawaging OBET kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo ng bagyong ito ay nasa more than 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon na may taglaging lakas na hangin na maabot sa 175 km per hour malapit sa gitna. Base sa ating forecast track, inaasahan na ito'y maging super typhoon kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan bukas, araw ng Martes, ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility.
0: Doon dumanami nga balita.
3: May isa pang bagyong isang tropical depression ng ating binabantayan nasa layo ng more than 1,300 kilometers east ng southeastern Luzon. Itong bagyong ito ay may taglayang lakas ng hangin na maabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Base sa ating mga data at analysis, mababang tsansa na itong pumasok sa ating PER o Philippine Area of Responsibility. Dahil ito ikikilos January northeastward patungo sa bagyong Saudel. Ang pangatlong bagyo, isang tropical depression na may international name na Ginari. Ito ay si dating bagyong Neneng na kusaan nasa layong itong 520 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Ito ay inaasahang kikilos pakanluran patungo sa China. Kasalukuyan itong bagyong Saudel at ang bagyong tropical depression na may international na Ginari na dating si Neneng ay pinapalakas ang southwest monsoon. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyan na apektuan ang northern at central Luzon. Ang epekto ng southwest monsoon mostly sa Luzon ay magtatagal sa susunod na 4 na araw. At sa ating lagyan na panahon, maulan na panahon pa rin ang inaasahan sa Batanes. Maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley, buong Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Batangas, Cavite at Rizal. Samantala sa lalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Dahil sa southwest monsoon, paalala po sa ating mga kababayan sa Batanes ay patuloy pa rin tayong mag-ingat at maghanda dahil sa inaasahan pa rin ng matinindi o malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Dako naman tayo sa lalabing bahagi ng ating bansa. Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa na mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Ngayong araw, wala po tayong gale warning o wala tayong inaasang matataas ang alon. Pero paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-ulan mostly dito sa Luzon. Ang araw sa sigas, ganap na 5:43 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:14 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po sa Sardi Aurelio.
2: Radyo Todo Live. Report! Report! May punto ang bawat komentaryo.
0: Abogid niya salamat ha kay Katudong Al Cesar de Aurelio. Direkta nga nag-report no sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Abi ko uwaut at bagyo. Uwaut at LPA. Pero haron ha. Daywa ka mga tropical depression ag sambilog nga tropical storm si Saudia nga to no. Pero kapag uwaun ko no hinaga ha, ita Pilipinas. May daywa pa no. Ang mga katudo, so bubantayan taruan na karang development, no? Itarayang daywa ka mga tropical depression, aerotropical storm nga si Saudia ay magagawa yun it Philippine Area of Responsibility.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Good morning, Anay, ha? Kay Toto Roger Lucero Nagalis, nga nagapamati gin-adlaw-adlaw sa aton karanga programa. Ag happy happy birthday ha sa anang asawa ko no nga si Chanda Marti Tonel Paruhinog. Una sa Minaleso ha nga naga birthday today. Ambay ni Kabulang Papa Boy. Aba ayos ha. Kay Analisa Salgado, kay Rembert Nadura, no? Ag kamanaman kay Ampo Jinjin Mary Cipriano, no? Una sa istansya, no? Ang kama naman kay Toto John Briones, ha, nga nagagihit yun kuha na karanga kandi.
2: Todo Berrada!
0: O, i-checkanin natin si Katodong John Cabicilia. Saan na karang natipon niya mga balita ay may tatlo ka mga vehicular accident. Ang sambilog nga kaso itapag pamuno. May binuno mga Katodo ang mga biktima. Nagpang-landing sa aton karanga bagay pabungan sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
2: Berrada!
0: Sige na natin do kompleto ng mga detalye ko rayang binuno ang tatlo ka mga vehicular accident.
2: Radyo Todo Live! Report! Report!
0: O, direkta sa may provincial hospital sa mga detalye. John, Katodong John, please go ahead. Katodong John. Okay, dali lang ay matsauwa gitaga sugodro audio. Wagid nagasugod road yun ni Katodong yun. Ay, check natin sa hindi magbuhay, ha?
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Okay, dalihan mga Katodo, ay balikan natin si Katodong yun na Cabicilia sa hindi magbuhay sa anak karang report, no? Raya nga rang binuno, no? Ag, siyempre, rurayang tatlo ka mga vehicular accident, mga Katodo. Ay, check natin doon sa report ni Katodong John.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ara na dong. Okay, dali lang ha. Nagapasalamat gali kita ha, sa mga sponsor kung atong katatapos yang nga very very successful nga the first dagongdong battle of the band sa barangay Mabilo Kalibo ha. Ginapasalamatan naton especially si Mayor Juris Bautista Socro ang kamanaman si Governor Joen Miraflores.
2: Todo Berrada!
0: Ang iba pagid niya mga nag-pledgeman kung anda karang suporta ang mga katudo. Okay. Masadya ka to si Kapitan DC, no? Si Kagawad Junjun. Pati ro taga-aktuda, no? Si Manong Gianni Saminyo, aba, bumira. Sobra pa sa rakista man gali.
2: Todo Berrada! Berrada!
0: Agarotanan naton yung mga table buyers, no? Nagapasayamat gina ko, no? Sa inyo karang mainit nga support. O, balikan tas ka to doon, John.
2: Radyo Todo! Radyo Todo Live! Report!
0: O, balikan naton sa pangayuang kahigayunan sa mga detalye. Katodong John, patrol, please come in.
4: Sangka 42 anyos nga tinuga katrunga di dino ba imautaran na aksidente sa motorsiklo agba subo-subo kararanang nadangtan no nagabot yat last 39 biro pangrason kita hapon katrunga jul daing rang biktima nga si Jumar Pukid Ranoy 42 anyos sa pangidaron karon imuro taga barangay Candelaria sa Banwa ita New Washington kun siin nagabot sa atong provincial hospital katrungil raya nga nga biktima ita self accident sa accident matimora tumumba imo sa motor nga anak ginasakyan niya kunciin ging kabuliganan niya gindala iya sa atong nga may provincial hospital. Pag abot ni kada katrong adjudil sa aton nga emergency room, itaton nga may provincial hospital, rumasubo-subo kara, raya nga si Jomar Pio Kedranoy, ay imaw tara katrong adjudil, higit deklarat imaw nga dead on arrival sa aton nga may provincial hospital sa natamo na katrong adjudil nga mga lastro sa pagka-aksidente na katrong adjudil. Diyo, madasig na si Gunur Daga na kara, nga niya ay medyo patal raan ang tama kara katrong adjudil. Sana nga mga nakasari-sari nga party karangawas nga kusin, dahil nga biktima haya din una rival gini sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Dahil isang ka 48 anyos mga tinuga, e mora habunan katrong jil, nag-abot yet mga alas 8 po nasot gabi e, biktima rat pagpamuno nga si Edjopre Hosto, 48 anyos sa pang idaron kira no, e mora taragang barangay magubahay sa Banwa Ita Batan nga kunsiin, ito te mora katrong jil sa may barangay Kamaligan. Awa natin di mabulor detalye ka na kung ano nabo ka na katulong nila. Nga taga magubahay, grapit malabir, daywa ka barangay nga na. Haya, imaw tara habunan, agaging kabuliganan, imaw nga gindala iya sa ato nga may provincial hospital. Awa natin masayari ka na kung siin datama ka na at pagpamuno katulong nga judil. Pero nakabutang tabi sa lagbok natin liyat emergency room. Haya, bunan, daya nga biktima. Nga rin ang biktima, haya man sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Sangka 61 anyos man nga senior citizen na aksidente man sa motorsiklo. Dahil nga nga biktima nga si Noel Crisostomo, 61 anyos sa pangidaron karon na it barangay Kawayan sa Banwa Ita, New Washington niya kunsiin. Nagabot man niya sa atong provincial hospital katulong ginil. Dahil nga biktima, self-accident man na katulong ginil, no? Tumumbay mo sa motor nga nagnasak niya kunsiin. Imoray ging dala man niya sa atong nga may provincial hospital dahil rin si Noel Crisostomo ay nakaagom katulong julit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanangawas nga kusin dahil nga biktima ay iyaman makaroon sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Dahil pag isang kadaywa ka mga babae katulong julit ba magat-agat manatap pamanaw ka na sanda ta na sinunggaban ita series bus katulong julit no? Alas 10 imidyar kung naso nag-abot niya sa atong provincial hospital dahil mga biktima ita vehicular accident niya kusin sinugaban kung saan at si Chris Basra nga sanday Teresa Navarte 36 anyos sa pangidaron kara agraan ang angkas kara nga si Syra Navarte 23 anyos sa pangidaron kara no it barangay Feliciano sa Banwa ita Baliti nga kusin sakay sanda sa andang motorsiklo katrungilid pag-abot na nalikaroon kung sa may barangay Binturansa aksidente takarasanda sinunggaban itsang ka series bus no ay pag series ito abe ba delikado kita katong din no wala to masayri ra kung ano natabo kara nagliko sa nat gulpira o hamata sunggaban sa nat series bus ra ina sa may barangay Binturan sa aging kabuliganan sa nang daywara katong din ita MD Araremot Monat Manga agro mga biktima aging pangdala iya sa aton nga may provincial hospital dahil si Teresa ang si Syra ay nakaagom katong nga julit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanangawas nga kusin dahil daywa nga nakatulong nga Julie iya makaroon naka-confine sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital nga ni tatlo ka vehicular accident katulong nga nagkanabo kung nagtaliwan nga mga ilinadlaw aga sambilog nga stabbing na kusin rung mga biktima ay iya makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital madto lang kita sa mga naka-confine no? Iya sa aton provincial hospital. Sa surgical ward naton may 69 ka mga naka-confine. Sa pedia wards may 67 ka mga naka-confine. Sa aton nga OB ward may 96 ag may 15 ka maunga ro naka-confine. May 96 ka nanay ag may 15 ka maunga ro naka-confine. Sa aton nga female ward ito sa may second floor may 72 ka nanay ag may isa ka maunga ro naka-confine. Sa aton nga medical wards ka kusin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 135 ka mga naka-confine. So matutal sa kabilugan katrong adyo nil, no? Sa kabilugan kaibahan ro ICU ward agro isolation ward may 487 ka legal age ag may 16 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital.
0: Abuan gihapon, no? Punoan gihapon?
4: Oo, sumubra kita kinintos makaroon doon mga pasyente sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital raton nga medical ward no ro pinakaabot kara no agraton nga OB ward katulog niyo ag female ward no nangani haya sa medical ward abi naton ra ibat ibang mga batian kara ro mga naka-confine gani maghahandahan gi kita no sa aton nga makaron nga pangaron dahil aton nga abi kara ga init ga ulan hindi naton masayra no kanigaban kara trangkaso, sakit ulo, o kanon kara inaon kay bani kara rumahi ka, ubo, tanan sipon, kay bahan yun doon katrungan yun, no? Sa ato nga medical ward. Gani, magdandahan yun kita, no? Sa ato nga mga igmangod katrungan yun. Aghalin sa provincial hospital, no? Nagdiritso kita makaroon iya sa masakusako na ito nga, temporaryo na ito nga may kalbo public market, no? Iya kita makaroon sa maya kilid, itaton mismo nga ticket booth, itaton nga kalibo public market katong dil, nagatubang kita, o nagatalikod kita rin kira, sa maya ato mga kaapin niya, gabligya ka baboy, agro, pamilya Romero nga nagabligya, ita baka ganuang katong dil, kababo randa nga, baka ganuang, agya sa atong amigo nga permig na itong gina-interview, no? Ana nga baboy katong dil, no? Agharar mga isda nagurutuot gid makaron no gaya-gaya itong isda pa naton makaron no nagabalik-balik kun makaron do isda naton makaron nga gaabo-abo uman harar mga isda nga mabakal ninyo ya sa sud itaton nga merkado publiko may mat-an kita riya rumat-an kara hay depende sa mat-an may magko matang mat-an may mulintok matang mat-an no daywa ka klase ro mat-an no may 140 180 200 kilo 200 kara magko tang mat-an ra no manami tara

bisugo. Kananay Marit, ranang bisugo ni Nanay Marit, 300 kilo. May liwit si Nanay Marit, 200 kilo. Baka nami ito ni Nanay Marit. Kasi ka pa ranang liwit ro. Saan ang latong? Iban sa Nanay Bradri Rimondi ka ron, nag-iba. No, may tulisan na yan, 60 kilo. Gani bro brato, abu-abu pa, raton nga pasayan riya, 300, 350, hasta 400 kilo. Pero mga gutra, may miluintok ng pasayan na, pwede ito pang lamay na may. Ay pwede ito kabakal ito, 20 pesos ang tumpok. Ratong tahong riya, ay 800 kilo. Abu riya, no, ito sa pinakalikod, itaton nga pisik yun, ina, dito nung gabaligya at mga tahong, litob, kung ano ron, makita ninyong mga shields naton nga halin ron sa ba iyata sa aton natarang mga harvest katulong dili nga magtuli temprano ka mo agro atong bangus riya wa taga bahar ibaw matagapon abot ang bangus kita riya depende sa sizes it mga bangus no rumaliintok ra gina pakas ang gina pakas ra nga bangus sa yalin itin 40 hasta 160 kilo pero pag pwede ta sa bawan 180 200 220 hasta 240 kilo kay Ma'am Nining Tolentino ya abo ra nang bangus no kaya bro Jopel ito kay ibahan din nanay Marit. Ina, nakasari-sari ng mga sizes at bangus ag sa Rodilin Bunlis bangus na makita ninyo nag-live ita bangus ro na no naga bunlis andar karon ba mga first class ng mga bangus no katong dili wa kita problema parte sa isda nga bangus kay paring Jojie kaniriya may bangus man sandari nga ginabaligya no kay paring Ryan yo sentri laman nga nira nang bangus no paubos sa mga dili ginapili nak yo man Rwanda nga bangus katong nga dili ngani wat problema abunda mata kita makaron nga sa atong mga isda riya sa sudi atong mga merkado publiko pagabot sa karne katrong dili no abunda man kita karne hararo karne naton makaron no taga sa Lablay lang to sa pamilya Romero no unang latok di karara pa sa printi lagi makita talaga ninyo ro mga karne barato ta ro aton nga karne eta manok no ro aton nga dress chicken agra aton nga backyard ay mo matagapon katrong dili no 200 sa 210 matagihapon ro kilo ro aton nga native nga manok ay 380 matro kilo ag pero kabot ro parts si karnit manok kung mabakal ninyo sa iba't ibang presyo rato nga karnit baboy ano suno sa atong nga mga negosyante katurong adyo nino it baboy nagmahal-mahal kuno gid ro pagbakal nang dait buhi nga baboy dahil halos kuno paubos yung kuno rato nga mga backyard raiser nato no mga ato nga nagalagat mga baboy halos paubos yun no ngani ay medyo nagmahal kita kuno randa nga pag bakal kuno itaboy nga baboy o galing pag abot randa di kara sa andang latok pag andaw tabi nga namatansara ag naging karne haya hindi makuno sanda katrong jidel makapadali dali it pagpasaka dahil halos o pagpataas ita presyo dahil ro mga pumuyo naton haya nasana yuta saray nga mga presyo naton nga ginatawag permi no ro kasim purchak ag limpo 300 sa 320 kilo no apya graan da karang mga iba pagin nga party chamit baboy ay iba't ibang presyo ron katulong dudil nga isunod sa aton nga na isnistorya nga negosyante sa pilang adlaw kuno mabatyagan yung kuno natong kararo pag tigo-tigo eta karnit baboy dahil halos yung kuno paubos yung kuno ro mga supply it aton nga mga backyard raiser o aton mga pigiririya sa sud it aton nga probinsya it akan katulong nga pero aton nga karnit baka mata abunda mata gihapon no dahil ay wa mata ka wa mata inigo ra it masakit ro aton nga baka ganwang imo matagapon ro ana nga presyo no roana nga yan sa kay sa pamilya Romero sa unang latok kita nga barato tara ng karne 400 sa tara kilo pero sa iba 420 pa tara ibang kilo iya gani haya 400 hasta 420 kilo ita unod ita bakag anwang no pero kabo tro parts si karne bakag anwang nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo no pili ata kamo kanong gusto niyo yaon makarong kadlaw nga Lunes ana nga pang pang pataro na o pang niyaga ro na pang binugwa na kabakal gani kita riya sa atong amigo no sa pamilya Romero eta gaon natin induna no mapasabaw-sabaw man ay kita medyo mature ra atong pamatyag no medyo naigo kita eta ginatawag naton nga nga mainit gulping init aga gulping ulan mainit gulping ulan ay medyo hindi gid mayadayad ra atong nga pamatyag katulong judi ngari adto ta kamo riya pag abot sa karne ra atong nga mitsiksyon watat problema hasta rito sa likod kabo patagihapon nga karne pero sa atong suno sa aton nga amigo riya ay paubos og giman kuno ra anda nga supply kuno nga dili mo taas-taas sa kuno pag baka nanda it buhi nga karne it baaw ra ato nga baboy katulong nga jidel pagabot sa gulay wakat problema ya di kara sa bagsakan area eh kara dumagay binugkos bugkos nga mga nakasari-sari nga mga gulay katulong nga jidel ag kung gusto ninyo tagra ginatantad ag maginasinsin nga mga gulay sa inyo ron tambo kamansi ubod o ubad inaron di kara makita ninyo ron sa may kilid itaton nga physics yun no
ang sa pinakalikod ko.

0: Troy, ito kay Mamalapad, pero ana nga nakasari-sari ng mga binilog-bilog ng mga gulay. Agdi ka na sa ako ngayon na tindugan, di ka na sa kalilidaton kita, meet six yun. Kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store, no? Ara unang gatok yun doon, kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Kompletos, Ricardo, wala ka ng problema. Ina, ang tanan niya, ginausoy ni mo, ako na nga, kasi mga panakot, rin mong kulto, mga gulay, tanan ni karon. Kompletos, Ricardo, suna, kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Ang sa katunganan, di ka na sa kilidatan nga, mitsik yun, sa kaya paring mong sa baliro nga drive physics yun ng ugahan galing nagamumun si paring mong medyo wagig ko no katulong nga dyan dyan ratong amigo nga rara akong kababata nga rara medyo ko na hindi pata ko kahalin ito ko sa bagong nga Kalibo Public Market ay maulong trat lang ko na nga yung magnegosyo dahil wagig ko
1: no ay Oktubre nga ni ko no Oktubre
0: gani ay medyo puro abi ko no randa nga mabatian nagawa ko no kasigurduhan. Kani ay kung magbinik-balik kung nag-inigusin niya. Ay huwag, magani kung naman ginakita rin at magbinik-balik niya sa sudit at ang merkado publiko. Pero ay case-case lang man, Anero. Nasa nga makahalin yun sa dito sa bago na to niya, Kalibo Public Market. Ang siya pinakalikod ka rin, ito nga mitsiks yun. Ina, di karon do, ato nga kuskos ang nagapuga at payok, no. Kung mahilig kita magaha, ita pinayukan sa likod nilang ito nga mitsiks yun, no. Ina, di karon ta na kahilig, di karon nagakuskos ang nagapuga at payok. Pag di karon sa pinakamin building, kung ato nga grocery section, no, Sualog, sari-sari store. Si Toto Andro, Sualog Junior, no, imorgamanid siya. Ang sa tabok na karon do, kanamiton nga restaurant ni Bro Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa, rupisyo, walang problema. Barato, makapamahong, kamo makailabas ka muna sa Buntogon Restaurant. At tulong ka muna, kagmamaria runa, Mendoza pa nga sari-sari store, no. Agay mo man kaya Ma'am Jocelyn Adok nga bugasan. Iya di ka na makita gininyo tanan iya kara abo di ka na mabakal ninyo mga nakasari-sari nga mga grocery katulong nga Jul. Pagpagwa nato sa pantot kila Tsotserod, inaman di karon abo man di karon mga kakanin nato no, mga frozen products no. Hasta sa pinakapunta, inaman di karon abong gabig at mga gulay no, ag nakasari-sari nga mga agao nato ang kamuti, saging, balingka, ina ninyo makita di karon. Ay sa katunganan ni Tato San Lorenzo Road, ina ninyo makita man ro, prutasan ni Papa Dan sa buro na nakahilirang nagbaligat mga prutas, no? Ag nagbaligat may mga baho ro na, dahil nung bani ro na grupo, abo mong sanda ro na, no? Hindi karoon sa katunganan itatun nga San Lorenzo Road, katulong nga Jul. Ganyan, mas manami, magtulitimprano kamuta warang-warang riyan, dahil mahaba-haba rin yung paglibot-libutan. Magaling ro na sa Tuting Restrict, palapos na kala Tsotserod, pasulod iya sa aton nga meet, aga pisiksyon, ganyan ay may apad-apad rin yung apaga libot-libutan niya sa aton nga pagpanindahan niya sa aton nga temporaryo na aton nga may Kalibo Public Market. At bago mag-istro, no, ginag-recute, happy apple sining, no? Si paring Roger Lucero Nagales, pre, happy apple sining, isang pamilya Lucero Nagales, no? Kay paring Alvin Mariano, ina sa may barangay Pinumukan, agas akong kumpare kay paring Jewel Piñaflor, ina sa may barangay Pinumukan, pamilya Piñaflor, no? Pare Jewel, happy apple sining, hindi ibong bilog na pamilya, no? Kaya nung Rene Delgado sa barangay Tinigaw, happy apple sining, kay Kuya Rixis Dalibas, ina sa may barangay Lina Bonsur, ag imaman sa Golden Boys kay Bro Roy Garmino. Bro Roy, happy blessing sa bilog na grupo ita Golden Boys, no. Aga ginapanawagan talaga sa aton nga mahilig sa boxing, no, sa Pizza 29. May aton nga bakbakan boxing tournament iya sa may barangay New Buswang, no.
1: Kamusta tong aton paman to John, okay na to?
0: Okay to, okay, ginukihan nyo ni
1: okay na, kapitan, okay na
0: agkagawad.
1: So may magandang yun, laban, may magandang laban tayo sa kwan 29.
0: Oh, may magandang laban tayo sa 29 bakbakan boxing tournament ina sa may barangay New Buswang, no. Aga dito no katulong din no, aga bago kita magano pagidaya aton ano nga serbisyo publiko, no, ginapanawagan sa mga pamilya igbata, amigo amiga nga si Nanay Cristita Dimuhina Piñaranda ay nagtaliwan yon sa piyak nga kinabuhi. Maguwang ra ni former by Captain Darius Dimuhina, no? Nagtaliwan yon sa piyak nga kinabuhi, no? Roana nga patay nga, wasinamiyang sa andang residensya, ina sa may Acebido Street, no? Sa 0211 Acebido Street, yes, may Banwat Kalibo, may purang poblasyon Banwat Kalibo, no? Aga, imoro nakatalanang igalubong, no? Sa Pizza 20 City, sa Dayangaranga bulan, no? Raan nga misa kara alas 3 kung ngason ita apo, no, sa Kalibo Cathedral, no, raan nga misa kara, no, ni Nanay Cristita Dimuhina Piñaranda, no. Ag imora igahatod sa ulihing nga kapuayan sa Medalya Milagrosa Cemetery katulong ayon nilo. Panawagan kararo pamilya di Muhina ag pamilya Pinyaranda ngani no.
1: Good morning aday ha kay dating kapitan ag kagawad Darius di Muhina. Ag saan ang unga?
0: Ang maguwang ra katulong.
1: Ag saan ang unga nga madagagan man it SK chairman no? Rayang si Jackie De La Cruz di Muhina.
0: Ha?
1: Di Muhina. Tatakji ko doon sa nagrupo rin. Tatakji. Ayan. Gaki De La Cruz di Muhina. Ayan. Tatakji di Muhina.
0: Tatakji. Sa
1: New Buswang.
0: Tatakji. Oo, oh, di Muhina. Pinasa di Muhina. Sa New Buswang. No, sa atong pan. Mabulbantay ninyo. May daywa ka ginapahaom nga
1: special bout.
0: Ita special bout. Boxing tournament sa may barangay New Buswang. No, sponsor dat ato nga Sangguniang Kabataan. Ina sa may barangay Buswang ag ni Tatak G no ruwato nya maging iski chairman itato nya barangay New Buswang ag happy happy listening man tumano sa kaya normal breakup kina Neil Iberdula sa Candelario no ag sanang mga barangay kagawad kay kagawad Lawrence Mira Flores kay kagawad Jongjong Polincio ag kagawad Erwin Okindo no ag imoman ka former SB member George ag Mamila Kimpo nagapinamati sa namakaroon no kaya Igsoon Christian Tanya Milgarillo happy happy listening sa pamilya Milgarillo no ag kaya Butbut Agudoninas may purok uno sila sir na dahil katong Junel no may ato dato nga balita no magaling niya sa ato nga may area of responsibility no magaling ito sa may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital paadto riya sa ato nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katulunga June Kabisilian ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
2: Radyo Tudo Live Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo. Radyo Tudo.
1: Abogid nga salamat ha kay Katulunga June Kabisilia, direkta nga nag-report no, sa anak karaga area of responsibility halin sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital ay abaw ay masubo-subo tarorayang dinangtan ko motorista nga bumangga man. Ha? I think bumangga sa anang ginasundan ag namatay mga katodo. No? So standby ka mo ha. Base may investigasyon kara si katodong Rinald Dabanjola no. Direkta sa ana karanga area of responsibility no si Katudong Rinald standby ka mo ha ay durayang arang 42 anyos nga driver ita motor nga sumunggab sa nakaparada nga van sa New Washington ha patay gid mga katodo. So standby ka mo ha. Ay base may investigasyon kada si Katodo Rinald direkta sa New Washington Municipal Police Station. Agroraya nga nga hilong nga nakakulong ay nagwala-wala kuno to sa barangay Mabilo Kabie. Aba may una gitagali naging himo sanda mga katodo no. Roaton niya mga kapulisan nga nagbantay it peace and order sa Iski Night Kabie.
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Aga standby man kamo sa rayang 48 anyos nga gagaki nga binuno no sa barangay Kamaligan Batan sa detalye kara ha mga katudo. Aga kama naman suspect nga nadakpan sa bypass operation kami ging paidago mo sa drug test no mga katudo. So standby kamo sa kompleto nga detalye karon sa report ni katudong Rolly Boy Herrera.
2: Berrada.
1: Aga siyempre good morning anay kay Exalteo Terencio kay Merencilia Tamayo Timaho no kay Lori Cerodo kay Jam Bonifacio ag kay Ray Ubugan maayad-ayad nga agahon kimo katodong Judel greet ko lang mga Ubugan family sa istansya no samtang nagatanaw imaw sa Guadalupe, Makati, no? Kay Bilya Lucero Crispino, ha? Good morning!
2: Todo berrada, berrada!
1: Oras sa Pilipinas, may 16 minutos yun ang nakataliwan sa oras ng alas 6 si Tagahon. Standby ka todong Rinald, standby ka todong Rolly Boy Herrera. agroray nga oras, agroray nga balita ginahatod katon. Pagkatapos sumabak, relax, mag Gold Eagle beer. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasalto. Todo Berwada. Berwada.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senate Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash alin na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: D3 Bio!
14: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko ng pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
15: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Para Multi-Purpose Cooperative.
16: Samphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
16: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Samphone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
16: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: products. Intra na! San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Todo Berrada. Berrada. Komentaristang walang sinasanto.
5: Okay, balik kita banwa ha sa aton karang pag ililimaw. Good morning anay kay Kapitan Vic Mandal nga nagatabid yon katon makaron it barangay Kaano kay Marisa Silvestre Almiro ha nga nagamonitor man yon katon makaron. Ag syempre good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa mga nagbugaw ha ay maging pugawan kabi eh. Ag may ging panawan kabi eh, ay ano pa, bangon yun, ay may klase, ag may opisina.
4: Todo Berrada.
5: O, i-check na to si katodong Rinald Banjola, investigasyon ha, ita New Washington PNP. Sarayang natabo nga rang aksidente, nga road driver it motor, ginasugid nga patay.
4: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
5: Sarayang nagwala-wala, kuno ha. Ahilong sa barangay Mabilo, Kabii. I-check naton kung sino mo ra nagwala-wala mga katuto.
4: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
5: Dapat akon mga maurang ara kun ina sa baylihan hay sa pizza 20 size lata imo buhian. Ah katapos yung tabagaro binayli tapos yung taro okasyon. Tapos yung doka piyastahan agod hiumpawan imaw. Agod makapiniino imaw nga hindi ko imaw mag-uman. Ha? Ang mga katudo. O, ay siyempre tapos yung doka piyastahan eh. Dispiras abi makaron, barangay night, agahinaga ro kaadlawan ita kapiyastahan, no? Ita barangay Mabilo, ro pagpasidungog sa anda karanga patron, nga si Saint Joseph Kalasan. Ha? Di ba nga kung may mag-gulo-gulo, no? Dapat Martes o Miyerkules pa para tapos nga tapos kit. Agad pati bisan do ililiton, wawon mo tiniton pagwa na. Wawon mo pamiyastahan, ha? Wawon mga bahay rito nga nabilin pa mga katuto. Good morning, anay, kay Skyler Chan. Nga nag-monitor man makaroon na sa aton karang pagpangalagan.
4: Komentaristang walang sinasanto.
5: Unagon si Katodong Rinald Banjola dong, i-check naton or si Katodong Rolly Boy Herrera no, sa anda karang natipon nga mga balita no. Direkta sa anda karang mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility sa primero ag segundo distrito ko aton nga probinsya it akla.
4: Komentaristang walang sinasanto.
5: Ara na dong si Katodong Rinald. Okay, dali lang ha, ay ginapix pa namon do signal ni katudong Rinald Banjola, no? Saan na karangang report? So standby ha, standby ka mo ha, ay basi hiabot naton si SB member Ray Maribaldo ag sinuman siya Mayor Rogelio Ogi Inero. I-check natin si katudong Rinald Banjola.
4: Radyo Todo Live Report! report, report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
5: Direkta sa may Kalibo Municipal Police Station nga may nagwala-wala tong taga Mabilog, ing Kulong. Patrol, please come in.
6: Todong Jadel sa ato talaga police report na magaling sa First District. Ito ang talaga probinsya kaya ito kan nagkatodong Jadel. Noro na talaga masubo-subo ang aksidente nga natabo. No, kung nagtaliwan ka ng Sabado ita hapon, no, particular sa may barangay Matapaw sa Banwa Karaita ni Washington nga ginkamatay. Itry ka nga sang ka-driver ka ita motorsiklo matapos nga aksidente nga sumunggab sa nakaparada karang L300 van sa nasambi karang lugar katodong Jodel. No, kung sin, roday karang driver is nagapangidaron imura ita 42 anyos katodong Jodel. No, residente ita barangay Candelaria sa Banwa Karita, New Washington, samtang angkas na na mismo. No, roan na karon nga umagad nga nagapangidaron ita 29 anyos nga residente man karang ita barangay na Luok sa Banwa Karita, Kalibo. No, based sa ato niya information, nga nabuo no sa aton karon nga New Washington PNP katodong Jodel nga roday kada nga mga biktima samtang sakay no sa motorsiklo halin iya sa Banwa Karita, Kalibo aga pauli na no sa may barangay Candelaria sa Banwa Karita, New Washington. Kung sa sin pag-abot di karon sa area no ngamin ko may nagtawag ka na katodong Jodel no nga anang kilaga baga ugaling umadwing roday kada nga driver o umadwing timaw no sa kada panawag ka na agwa na tamatupang dan ag gupig damang nga una uta saray ka na kaparada ka nga van rason itry ka nga pagkatumba no saray ka nga motorsiklo ro na angkot abi na nga patal nga lastro ay saan na karon nga liog katodong Jodel no matapos sa ginasugid nga nautod ana ronday ka nga side mirror itanak nga motorsiklo ag into tumama no roray ka nga liog ko nasambit ka nga biktima nga raya ka sa bilog do sa ginapamantaw
5: subot tambagon hatoslok na raliog matsabino no
6: hatoslok. Oh, hatoslok katodong
5: Jodel. It nautod nga habilin sa side mirror nga nagapilit no sa anang manubela.
6: Oo, ay siguro pag
5: kabaskog ta, ay kadasig na kadagagan pag ay,
6: adwing na. Sa impact siguro, naman naman madasig lang ako nga pagpadagagan. No, kuray ka nga motorsiklo katodong Jodel nga raya ka na rugitunaan, no? Ako nga pagkasungkab sa van o galing sa anong kadimalason, ay nautod na, no? Raya ka nga pinaka-side mirror, itaray ka nga motorsiklo, ang di ka toto mama, aruan na karon nga liog no pagkatumba sa bihikulo gin try pa no nga gindagara sa ospital katong Jodel ugaling wa gid makagampuwas pero day karaga biktima pero ana karaga back rider hay presente pamata no nga gin tratar daw sa ospital diya sa Aton sa Banwa Karita, Kalibo basement daw sa pagpabutsa kita Aton karaga ni Washington PNP may una na karaga initial nga pagistorya no sa pamilya try karaga biktima kama naman rong tag ana itry karang sayakyan no may kantanan na no? Sa sambi karang aksidente kay sempre wa man dagin na hungda ka Jodel nga natabo no ro day karang aksidente aga sino man abi magunahuna nga raya tarong dangatan ko sambi karang biktima aga samtang ang nagapauli na ko raga taliwan karang daw ita Sabado karang tapon aangkas naman no mismo ro ana ko nga magad nga magauli na una karon sa may barangay Candelaria sa Banwa ita New Washington. Samtang sa piyak kamahin may natabo abi nga pagpamuno no nga naguntad kami sa barangay Kamaligan no sa Banwa Karaita bata nagcheck kita sa aton kagabatan PNP ugaling in refer kita no sa kay hepe no katodong Jodel ugaling wa pag feedback no si hepe kung nanugi karon ang kaginabo may kantanan no sa rodek rang kaso ita pagpamuno ang naguntad una karon kami sa may barangay Kamaligan sa Banwa Karaita bata nga nagkaresulta nga gindaga no iya sa aton karga Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital unday karang biktima no matapos ba niya makaangkon itapila ka mga lastro sa anak karga party kara ita gawas no iga pala plagat yung duna kung baka feedback no si Hepe no may kantanan no sa nasambi karang insidente nga naguntad kabi sa Kamaligan Batan katodong Jodel. Samtang iya sa aton karga Kalibo PNP no naga yum-yuhom na nga naguli sa barangay Mabilo katodong Jodel no ro deklara gin safekeeping kabi matapos nga gidaligar no nga magwala no una karon sa barangay Mabilo kay una sa impawensya kung makahililo karang ilim no no ro day karang sang kagaki siguro hindi pa man mamagapas gi sa 30 anyos sa nakron nga pangidaron katodong Jodel no kay kagina taga panawag mo no sa nakapsel ita Kalibo PNP sa ato nga makapulisan nga manasaray pwede man ako makakuan, pwede man ako makauli, kay nagapabunyag man ako.
5: Aba, ay, may unga, gali imaw?
6: May unga, oo.
5: Ay dapat ay, tangali makon kon mga maurong gawala-wala, atawan kamot kasadyahan, hinagar o kapiyastahan makaroon abiro dispira sa sapit sa 26 na tayo mapag-uon.
6: Huwag ang kikot kung huwag ang ginsugit abin no, kung sino mo nga area sa mabinukong sa pasa o sa andamat ha. Na katodong judel no, pero ay inaabi mo sa improvinsya kung makahililong no, nga ilim nun. That's why siguro gagin pagkamayad nga ginrespondihan ito matapos nga makabaton mataitawag ro aton karon nga kalibo PNP ginsafekeeping iya. Now sa aton nga kalibo municipal police station ay ginpalukuan nga imaw ita aton nga kalibo PNP ron duty na aton nga desopensar nga ay gapabunya gagalimana gaman mana nag nagwala ka ay ilong nga abimana ay hinaga pa pantama nagali rubunyag kay pa di tatog police ay hinaga kalaman nagawa kay hinaga pa mang nagali rubunyag ay nagasabat pa ni mama na ay wa man at nagakwan wa man nagasikaso sa kinahanganon no nga i-preparar para sa no kag pagpabunya ginaga kag daw katodong nga Jodel
5: pangaya man tudo pulis agud dali kahibuhian ha ubrang maninoy si Hepe ubrang maninoy si Hepe
6: oh amanay amal ko nay ay basi magmaoy kapag man na ay hindi man siguro ha may siguro pa
5: Ba sir, wala sabat. Hindi man siguro, sir, magbuhay ah.
6: Hindi man siguro. Ha? Wala na siguro.
5: Ba sir, wala ng hamba, hindi man siguro magbuhay. Mamaoy man ako kuman. Mami, dali man na iya, sir, magkatulog. Iguardya.
6: Mansa hindi pa tayo masigurado.
5: Ha?
6: Kung mansa
5: hindi pa masigurado. Mansa hindi mo sigurado sa anang sabat?
6: Oo, kung mamaoy, mamaoy hindi.
5: Kapabunyag ka galing, tapos ina ka magkatulog. Ay sino ta nagkiwa ka nang hagainog handa ka na makaroon?
6: Inaga pa man ta ko duro bunyag sinana.
5: Ay inaga pa ta imo ka pabunyag.
6: Ay una abi hamba na ay pakaray magkapabunyag ay pag iyan mo sa liwan ay sa guwa na ay hamba na ay inaga pa taman taman na rumbunyag. Sir. Ay
5: bukod na wa ka kakumpare una karon? Ha? Wa ka kakumpare?
6: Wa man tayo kilaga.
5: Ha?
6: Wa mo kilaga. Ay, ang bagay na binlan ni Maui, basi manay doon na, magwala ka manay bispiras man sa Mabilo.
5: Iila ka man itong ibalita ka ni Idol. Ito manabi ako kabi, no? Nagkalautan ako to, ay may mga hugna-hugna man, pero naayos man yagi, ay nakuha ko to si Sarge Gingab, Sarge, ang to niya, ay mako to, ay may nagka-iinitan mako to sa gabiyahan ni Tubi. Ay ang nagagiging sa popo. Ay mga nangan matake si ay ginaduyog gun makon ako natanaw ko rang rilo ay gailipin yon umuli ako pinataliwan niya tamahod kami ni kagawat
6: oh ay kun makita na lagi karon si Sir Ginga bhay indis nga nagatubas tupas o tikan ko na gulti gatan yor
5: abo ro pulis na ton kabi tatlo ka mga patrol pati ang aton nga deputy chief of police igtuman kabi idol nakato ay makon good evening ma'am oh nakato
6: ba kay kati magin hindi na rong kabi ka to dong aduna
5: ay anak barangay night hindi na
6: oo ay mas ano pagin dron mas
5: masadya
6: kasi barangay night eh
5: last yun hindi na eh last yun hindi na eh kadlawan yun hindi
6: eh was kitron
5: oh todo was sana buko todo kwan ay kabong pulis ha ag magapad ro atong lakapsil iya sa kwan kalibo pinpi.
6: Dayawa ka kwan dayawa ka silda eh. Ay kung puno ay pwede ka magyapon sa pinaka terrestrial na. Ay may padlak nang giyapon.
5: Kun kulang kana sa may mga kalatot si abong bukas do silda ri kana. Kana sa dai pangdasok, ha? Di ba? Kita mo ron abong bukas do mga nicho kan kon sa dai pangsugod.
6: Abo apa ini matagapon.
5: Kami siguro rin ni kaon umpawan mo mama si Dio na ko uman sir ko musudlan una.
6: Hindi ta ko man.
5: Kita nagagi siguro ro sugudlan kan mahambaw sir. Ayawon sir. Sin sige Dio na ko uman sir. Kumain di karon mo kasugod.
6: Yani ay kwan.
5: Lapid na kay manay kugang ko.
6: Reminder sa matagapon.
5: Tunay pa bisita, mga bisita ko sin uman no.
6: Bisita.
5: Pero kasadyahan ini pagtawan nita kaguluhan. Ay,
6: kung,
5: ginatawag ron niya, 1 year, 1 happen.
6: Diba? Kung bagay, unayang manami ro pag sinadya, bisan hasta pamagahon nga pag inagya ka to dahil, ay wagi problema, basta walang itang gulo-gulo, no? Ita, wala-wala nga pwede nga makaupang no? Sa pag sinadya. Kay siyempre, chance ako na matra, may mga nag-vacation ka ron, no? Ka, nagpuli malaman para nga mag-enjoy man. Ay galing siyempre, hindi mo na matawag daron kung may pila ka mga kinagamo, no? Nga mag-inabo. No, katodong Jodel, no? Particular sa barangay Mabilo.
5: Kung mga ikaw siguro andang makita, no? Nga maghataw-hataw, basi Sundon ka pananda.
6: Yan lang.
5: As katotong rin ang gara, masinadyahon pa ko nga. Nag-ausin ko ano.
6: Hindi mo naman dato niya
5: kayo. Basta, kaya ka nang kumang sa katotong rin ang masinadyahon para basta't may bit-bit at may mga bibiron. Ha? Tama?
6: Ang kulay si bibiron niya rin.
5: Oh, kat mapuga-puga tarong gabukal-bukal taroga suot bibero.
6: Ay, alin biglop?
5: Ito imaw ko battle of the band. Napuruhan imo, napuruhan.
6: Inigo imo si Papi sa banda pero
5: oh, napuruhan si Boy Pino. Ay, hindi mo kaugag may guwanda.
6: Ay, din lang.
5: Ina si Siko ibaw ni Maria. Ay. Amo amo ay matang tanganawon ko tayo galing ni guwanda.
6: Ay, kamaya berabi ay si Mrs. Nay kun kuha si Mrs. Nay gina pa tayo magpatigay.
5: Ha?
6: Kung wala man si Mrs. Nay may bodyguard, berabi, hindi magka...
5: Ay, ikaw galing nagsipupulis kun. Ha? Oh. Ay. Kapalang pet mo kami, hay, paano makon? Ay, may bisita ko, ag may table pa makon kami.
6: Oo, oh. Oh, hi.
5: Padahil ang makon o kanding iya. Bisan makon anang buhibot mag-abot.
6: Alin doon may... Alin doon may, may ransuhan tapos may pilok i-kanding. Abo-abo sa kanding kirme.
5: Apo nga dinagagan ina sa katangkiyan. Dan di ko nadumog na malang. Wapamat blatter ah. Wapamat blatter.
6: Ay... At saka ako, may ransuhan sa makamagkanting rin kada Domingo.
5: Tibot na nga niya ako, ay gatibol mako na, pero nasuot na kalamisa mat sa outing ta. May alimango, may mga gaha. Ano mako, outing?
6: Ay, basta ko yung ganoon ta, basta nagpapaibay ito kung tayo mao.
5: Nagagupadro mga piningan niya mga kasagag alimango ha. Akon man pantat nga halin sa bipar ay ba, gumpad pa na.
6: Gumpad man. Oh. Diyan, tarong ka na miton. Kung nagagupad.
5: Ang kamayad kita ay Sir Gingab nga bata-bata.
6: Aman.
5: Idol, oo oh, makon. Gingsugod na sa sako para di malata. Sana ay siguro makon manugdakop pagoring tawo ko na binutang na makon o kabayo sa sako ay.
6: Ikaw ang gusto na ay magdakot manok kay kapit bagay.
5: Sana ay tabakon manakop hago kay Sir Gingab na sako taradaga ko. 22 ito sako taradaga. May sakot imang dala.
6: Kapag sigurado to yagi.
5: Ano mako na plano ka na ako to na? Wa man ni maro ka pamatay mako di mo kabalos ka to na.
6: Tug
5: maro ba si Indo na makita ba kami manay do pinigaksan do man ako.
6: Aga ni mangarangan para promotion iya sa panay.
5: Bagay mau ano aton sando gisud mo kuno sako nga to hago. Ah, yeah. Oh. May na kita madiskarte git?
6: Ay, siyempre, abilidaran.
5: Well trained eh.
6: Ano ro?
5: Kayo na, hindi mo sa kwan, special weapon ng tactics.
6: Agyan na, may tanan ka ron doon kwan. Tanan yung training ha, agyan na.
5: Ay, ay, kwan, dito mo ay kung saka akong huguwaran.
6: Oo, experto, dito mo sa tanan
5: bagay. Pwede na na si Sarge Rojas. Abilidad dyan.
6: Amba ni Kunay, hindi man man na magayo sa pag-smile-smile ng dayway. Mm. Pero sa abilidad daw, alkansigin man na si Sir Rojas.
5: Anong alkansi? Wag kakasayon. Anong alkansi? Masi, higit yabaw sa tanan pa si Rojas. Sir, good morning, ha? Amon malangarap ang pag-goodbye ba? May amon malangakwa na.
6: So iya kita tudal na matutaway sa ton sa Manuel Carita Calibo na wagay kayo para ma-respond digid no, ng mga insidente nga nagkaginabo sa bilog no, ng Manuel Carita Calibo sa Antigua no, sa ton kagapag usisa iya sa ton kagapag Calibo Municipal Police Station at iba pa na ton ng mga PNP Station sa 1st District ito ton ng probinsya ita akin. Mga inisal ka nag-report direct sa Antigua PNP Singapore para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
4: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
5: Abogid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report no, sa anak ka nga Area of Responsibility sa may Primero Distrito Kuaton Karanga Probinsya Itaklan. Good morning anay kay Jennifer Ibabaw, kay John Dim Delmar, no, aga happy birthday. Hambala katodong Rinald Uli Ronduna. Napauli kaon kuno katodong Rinald, no? Saana nga baby Francine, no, hamba ni John Dim Delmar. Kay Gipoy Palaboy, no, gandang umaga Sir Idol. Greet lang si kakawad Joselito Plabiano Maagma. Ita Barangay Tambak, happiest birthday makaron nga makaron agmayad nga agahon sa mga taga Barangay Tambak ag taga Puok Tugbungan Kalibo, no, sa Quintana Magno Taiko ag Cipriano family nga nagamonitor man katon sa aton karaga pagpakalag.
4: Komentaristang walang sinasanto.
5: O iya kita sa Sambilog pagid nga butanan, i-check naton si katodong Rolly Boy Herrera.
4: Radyo Todo Live Report, report.
5: O, direkta sa may Banwat Numansya, sa Ariba Numansya, katodong Rolly Boy, i-Ariba mo, pasok.
7: Yes, katodong General, no, sang ka madinagoon nga operasyon nung itagayang ko aton nga Ibahay Municipal Police Station at same time nung aton karang PDEU sa ginapatigayang nga bypass operation kagabi sado alas 11 ng oras ita gabi sa bahin it barangay Laging Banwa sa Banwa it Ibahay nga konsyendrong ginapailam sa sangka bypass ginkila kay Gabriel Aris Manikan 42 anyas bregon ang residente ta kapilihan sa Banwa man Ibahay nga na-recover drong anak rong sangka sa shit, no, sa sangka bypass nga illegal nga droga ag anang pagin sa posisyon aga 3,000 plus 3,000 pesos nga bodol money sa nasambit man nga suspect ang iba pagin nga mga drug paraphernalias nga matapos rong nasambit man nga operation, no, ag rimaura gindagadayon sa aton karang Ibahay PNP for documentation and after documentation kain at 3 o'clock in the morning nag take off rong aton nga Ibahay police, no, para bitbiton riyang nasambit nga subject paadto sa siyudad Itiloilo para sa kinatawag nga drug test, no, ipanam sa drug test kung nasambit nga subject, no. Agi maura magkapangatubang itasambit nga kaso ang violation sa Republic Act 9165, no, aga palay makaroon yung pag-preparar it mga itasambit nga Ibahay PNP sa igaplastar nga kaso para ma-inquest rong kaso sa aton nga provincial prosecutor's office kontra man sa nasambit nga suspect nga si Gabriel Aris Manikan. Magluwas karon katulong din sa iba pagiging mga municipal police station kung ang gitmat mga dagko nga mga insidente o kon aksidente nga ginrespondihan ang aton nga tagsa ka mga municipal police station partikular iya sa segundo distrito matawhay rong aton nga segundo distrito katulong Gidel as far as special restitution is concerned. So initial report nga itong hatmatun sa mga pinalanggang tagpawati live nga nag-report niya sa naman sa Municipal Police Station.
5: Katodong Rolly Boy,
7: yes,
5: hindi mo pag-congratulate ro Ariba naman siya. Kasi out of 17 municipality, sa pito, sambilog ro Ariba naman siya, ro ging kilaga aging pasidunggan, it Environmental Management Bureau, DNR Region 6. Nga the best mag-manage ko andang basura ako andang basurahan. Diba nga naging issue ro sanitary landfill? Kuno ha? Wa ma-manage giharon. Nakita it EMB ag may award. Naging baton doon naman siya. Diba? Kita mo ilang ron?
7: Taga EMB, taga nag-conduct inspection karong katodong Judel every month, no? Mantiro na karang binakandakit.
5: Ay kita mo nga ni Mako, doon isyuhan ko noon andang grabe ro basura tapos haro manijabol gali. Ah?
7: Normal diba? Yaron sa mga nag-entrega. Oo. Ay, wasap makita nga kan eh. Kundi di karon lang sila mausoy.
5: Ay, ano pa, yaron manageable. Kung bukot manageable doon naman, nakikita rin naghiptawat award doon naman siya ay. Agro iba pagit niya mga banwa nga ra. Pito oh, sanday.
7: Ano kabanwa?
5: Ha?
7: No?
5: Ano pito, kabanwa, pito no? Sa nakabanwa, pito.
7: Ah, pito?
5: Oo. Rayang, paano? Burwanga, Nabas, tangalan banga New Washington o man sa ibahay. Oh. Doyon do mga ging pangkilaga no nga mga banwa nga mayad magtatap ko andang basura ag ko andang sanitary landfill or basurahan ag sanda nagapakita man ko andang commitment pinaagi sa pagsumite ko andang solid waste management self compliance monitoring and auditing report katudong Rolly Boy.
7: Mm.
5: Oo, doyon dun.
7: Congratulations Ron. Sa ato nga local government unit at banwa ita naman siya ang ginapamunuan ni Mayor Rogelio Oge Enero.
5: Mm. Ngani, sa pihak ko mga issues harun gali, no? Ang magpapatunay na walang problema po sa management ng basura ay ang EMB, Randaro Tagapangasiwa ra, no? Environmental Management Bureau, Regional Office 6.
7: Okay. So, doon lang siguro na ito matulang mga informasyon na agripono halilaya sa ato nga area of
5: responsibility. Kaya anong minomo makaroon? Hindi anay, hindi anay.
7: Alang.
5: Pinsanon mo lang hinaga?
7: Pinsanon ko lang hinaga. Ito sa
5: Mabilo. Imong Mabilo?
7: Sa Mabilo ko pinsanon.
5: Saan nyo to? Saan nyo kita?
7: Ito kay Kagawad Norli Intilio.
5: Ah, kay Kagawad Norli. Pero kupit sa 22 nga to, nakita ko ta si Manong Johnny Boy sa minyo, ro Presidente Actoda. At takon wumaswas matsarakis takya. Grabe. Matsa singer at eraser head. Sumaot na rin mong pinakadabes gali magsaot na ako si Manong Johnny Boy sa minyo. Todo waswas na, todo kalipay, taruana. Nahugat-hugat ka namon ay wagit anino nga nagpakita to.
7: Nito trumpo galing maroon sa...
5: Oo, gihugat-hugat ka namon ay wagit anino nga nagpakita ni mo.
7: Ay, naga lang, mabagos
5: ah. Sige ah.
7: Okay, so sa pangani ito, programang Tondo Grada, ako naman sa Katodong Rolly Boy Herrera, ito Radyo Tondo, kaibigan.
4: Radyo Tondo Live! Report! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
5: Good morning, anay, kay Idhel Iraba at kay Gary Puras, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karagapagpakalaga.
4: Todo! Berrada! Berrada!
5: Alasay 53 segundo aton karagaoras, agroray ng oras ginahatod katon pagkatapos sumabak relax mag-Gold Eagle Beer. Good morning, anay, ha? Kay Sarhinto Romel Morato, nga nag-monitor samta nag-kapi-kapi ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Magabalik ako pagkatapos si Jamagra.
4: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Kapin

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drug Store, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drug Store, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Atavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Beer Lining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake po niyo yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto ka kon.
13: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson.

0: absorption tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa Senate Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
1: Todo berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
8: Good morning, Anay, ha? Kay Teresa Dagono Vega, no? Kay Dr. Jones, kay Lionel Valencia, no? At kay Bingay Almanon nga nagatabid yun katon makaroon sa aton karang pagpangalaga.
1: Todo berrada, berrada.
8: Si SB member Rima Ribaldo ginatry naton nga matawgan o ag makaistorya ang mga katulad. Pero dali ka. Ay balikan ta anay rorayang halos nag-aabot a ita kapin sa 50 ka mga local government unit all over Western Visayas ro nakitaan it mayad kunbaga nagsikap gid sanda no nga ayuson do programa ku andang solid waste management mga katudo no. Kapares ko rayang pag-submitter it regular nga solid waste management self-compliance monitoring and auditing report. No? Na-comply na andaro 2024 to 2025. Ah, itrayang mga local government unit base sa inspection, monitoring. Itaga Environmental Management Bureau Region 6. No? Agpati rokuan harayang paglibot kasi roho kuan na biro EMB hands on nga naga surprise sa kada munisipalidad bago sanda umabot ron sa LGU galibot sanda sa guwa ginatan-aw nanda ro mga illegal nga mga nagatambak nga mga basura no o kon ano paruna basta regarding sa solid waste no. Bago sanda magpakita sa mga local chief executive or sa mga official itabanwa, no? Anda pa karon nga ginatan-aw kung paano ginamanage o mga sanitary landfill, no? At kung paano ko LGU aktibo nga ginamonitor ang ginadocument, no? Ro anda karang pagtatap ko anda karang basura ang mga katuto. Suara horo mga ging pasidunggan, ging kilaga, no? Nanday OIC Regional Executive Director rong kagawaran ng kapaligiran at likas ng Yaman Region 6, Attorney Ramar Neil Pascua, OIC Regional Director at EMB Region 6, no? Ang kaibahan, si Engineer Anne Marie Dilararte, no? Ang mga katuto, no?

0: Rutaga Environmental Monitoring and Enforcement OIC Division Chief at EMB Regional Office nga si Engineer Ciela May R. Portillo, no? At si Solid Waste Management Section Chief at EMB Region 6 nga si Ginoong ni Dalin or Ginang, ha? Si Ginang ni Dalin ag Saluna ag Executive Director and Head Secretariat at National Solid Waste Management Commission ag sa presente makaroon nga Solid Waste Management Division Head at EMB Central Office nga si Engineer Maria Delia Cristina M. Valdez.
1: Todo derrada, derrada.
0: Ang pati ron taga National Solid Waste Management Commissioner for Recycling, Composting, or Natural Resources Recovery Sector, Peter G. Quintana, mga katudo.
1: Todo derrada, derrada.
0: Agararo 50 ka mga LGU, no? 50 ka mga LGU, ha? Naging pasidunggan, aging kilaga, no? Pero 7 munisipalidad sa Aklan, raya ro Burwanga, Nabas, Tangalan, Banga, New Washington, ag Numansia, ag Ibahay, ha? May siyamat ka mga munisipalidad sa Antique, rayro mga munisipalidad it Aninie, Kaluya, Hamtik, no? Patnongon, San Remigio, Sebasti Antique, Sibalom, Libertad ag Tobias Pornier, dayro siyam, no? Ag may siyaman nga munisipalidad sa Capiz, araro anamat at Capiz, ha?
1: Todo derrada, derrada.
0: Dudao, Hamindan, Sigma, Panitan, Tapas, Panay, no? Dumaraw, Kwartiro, ag Ibisan, mga katuto. Rosa, Gimaras, no? Rosa Gimaras, ay Imauro, Buena Vista, Jordan, Nueva Valencia, San Lorenzo, ag Sibunag. No? Ag may daywa matag ka mga munisipalidad sa Iloilo, no? Rong Ahoy, Alimudyan. No? Aro na? Bali, 20 ah, sa Iloilo gali, no? 20 ah. Abo-abo, eh, gabahugid mataabi ro Iloilo man eh.
1: Todo derrada, derrada.
0: Durayang Ana it Ahoy, Alimudyan, Barutak, Canuevo, Concepcion, Calinog, Dingli, Duenas, Dumangas, Iloilo City, Haniway, Lambunao, Liganes, Limeri, Mina, Pasig City, San Enrique, Santa Barbara, ag San Miguel, no? Tigbawan, Agro Tubungan, ha? Ang mga katuto. Ag maguwas sa mga parangal or award, no? So, ging pakita man ro mga nagapanguna nga mga serbisyo, no, sa kalinisan ag mga exhibitor sa industriya kapares it aka or water analysis and laboratory services, no, incorporated, no, rurayang Wasted Transporter Company, Urban Hazmat Transport Services, no? Agrorayang C&G Environmental Management Corporation, no? Sa andang ginpakita ng mga technical nga serbisyo ang solusyon nga ginatao para sa pagsunod, no, it mga local government unit, no? Kung ato niya gobyerno, no? Pagsunod ko mga patakaran, mga katudo, sa ginatawag naton nga ranga management, recyclable, no? Ang iba pa nga mga programa, no? para ngani nga mapukusan ro aton nga problema sa basura.
1: Todo berrada.
0: Ro aton niya sa banwat kalibo. Dayar problema naton. Imaw siguro nga uwa na include no nga ging pasidunggan ro anay kalibo ang kaibahan sa listahan no kasi pitugang eh ha Burwanga oh Nabas Tangalan Banga New Washington naman sa agibahay Sandayang out of 17 municipality no nakitaan it manami nga pagmanihar no ato niya manageable man ugaling siguro during the time sa paglibot nakikita ba sinandar o yung mga nagatumpok nga nga mga basura sa mga kilid it karsada agro sitwasyon ni aton nga sanitary landfill ko aton nga disposal facility sa Bacau.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Agos, kano pa ron, problema ron, no? Pagbaho ka to, oh. May mga resolusyon do barangay, una nga nakapalibot, ang mga katudo, no? Sa, bukod it manami, nga disposal, ita basura, ang mga katudo. So that's why, nga siguro na panuhan, nga raya imaw, Okay, ano ra? Good AM. Wet market or wet market pwedeng explain kita klanon. Bukod ako no tweet. I wait. Wait market ano hindi ko maintindihan ha bukon ta tweet ay wait wait ron nagkinawat niya ni matapos na ano man may mga distraction man niya ako naman to nagapokus na kita sa ato niya lang problema sa basura no iya sa banwa itakalibo no so meaning uwa mamit kung ato niya taga solid waste ro collection disposal no and management ha ay bahala matasa na magreact ay dahil daya ro batayan eh ging basa ko ro batayan it EMB or Environmental Management Bureau no although may number kita kay Pascual nga ra ay hinaga imo gid do atong paexplainahon do atong executive director it EMB region 6 no ang mga katudo, haman doon ibang mga banwa, ano rin ang nakita, no? May mga reminders baga sanda. Naging himo sa mga LGU nga rin, huwag makita it makarang pag-manage, no? Pagtatap, it anda ka rin ang mga basura, mga katudo, no? Kano nga to, matsaruburwang ka, nagka-problema man.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Rumakato, ginahambay man. Di ba? Akato. Ro ibahay haron haro ibahay kita nyo ro nabas. Kay Mayor James Sulanoy, no? Ano ba garo anda nga mga reaksyon, no? Tao kon matawgan naton si Mayor James Sulanoy dong, no? Buwan man nato reaksyon na iyay, nabilong man do nabas oi. Yo. Gabalik katang ro banwat nabas. Banwat Banga. Banwat New Washington nagibahay Burwanga, no? At Tangalan. Igto kaday Puentes. Ang mga katudo, no? Daya ba ang mga banwa, no? Nga hindi mo ginahuna-hunaan nga Sandaro Matagupangdan, ETMB, or Environmental Management Bureau, no? Kung siyan para mga banwa ka to nga ginaaligar nga maura, no? May problema sa basura, no? Ipasararo basurahan, ay, ara, sanda siguro, no? Ang saandang commitment king trabaho na natmayad ko mga LGU, ang kuandang ang mga political leader, no? Mga mayor doon, ang opisyal, ang kamanaman kuandang ang taga-solid waste nga i-manage it mayad. Ruanda karang basurahan, di ba? Kung wala na naging manage na, wasa na makita riya. Saray ang pito ka mga ginabuitan kong alistahan. From Environmental Management Bureau.
1: Nga mayad gali,
0: mayad gali, mag-manage. Rurayang mga banwa, except sa iba. No? Kaya maging challenge man da. So mayan man yan, siguro nga, pasadahan tahinaga, no? I-schedule nato no taga-EMB para sandaro mag-explain, no? agraya nga mga alkalde ron it kada banwa, no? Like abimana kay Mayor James Olanoy, pwede man natong buuan nimo reaksyon sa tangalan do mayor dubanga sa mayor New Washington no man sa ibay agka man naman sa Buruanga. Pwede natong hanggang pagabuan dahil mga reaksyon ang mga katuto. Okay. Sige ha. So sa uman, congratulations ha. Ang kamay pa nga mga padayon. Ro inyo nga ron nga dedikasyon sa pagtatap or pagmanage it inyo karang basura ang mga basurahan. Ipamutana taro ibang banwa Ham-an. O like ko aton niya Capital Town Ham-an. Uwa ro aton niya Capital Town. Uwa. Ha? Nakasugod rin kara. Ay kung manageable, ro aton niya basura, nakasugod dapat. Ha? Nakasugod dapat sa rayang hing awardan. It Environmental Management Bureau Region 6 mga katodo It DNR.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Okay, now, dali yan. Ay na-distract kita kayo na may nagpadaya katot mensahe. Mana idol, do atong bagong tindahan, may bagong pangagan. Bukod yung tamana it wet market o kundi mana wet market. Paisip ako, no? Ano makong wheat ang wheat? Iba ro wheat, iba ro wheat, ro wheat, maghintay ka lamang. Ay, ara, kung bukot Agosto, basi man na September. Kung bukot September, harawuman October, ginapahayag. Wow, tara, dapat doaton yung mga taga-tindahan, hindi yun anay magsalig. Aman. Kasi masasaktan ka lang eh, ha? Katulad ba ng nagmahal ka pero hindi ka mahal? O anong resulta? Masasaktan ka lang. Ha? Diba? Ang mga katuto, no? Kung dutindahan do aton niya pagkaistoryahan. Kahapon, naglibot-libot kita. Mga paspor. Ay tama, ta? Sa royong pangurason, although may mga bukas pagidman, pero, gaya utaro, nag-close doon para nga magpahuway itimprano man, mag-uli itimprano, ay por dahil nga uwa itbakal. Ah. Good morning, galiin na sa pwesto ni Papang Richard, ah. Nag-monitor din mo kakon makaroon, eh, no? Si Papang Richard, no? Thank you, Gid, ah. Sa pag amuma man katon kahapon, no? Sa paglibot-libot muna, no? Mga katudo, no? Ina sa aton nga temporary public market, ah. Haron niya ni ro paghalin nga ra it mga stall sa prente ko rin gina-construct nga ra nga building or hospital it MMG. Aywa git, iwa it may matabo nga paghalin haman. Aywa nga it budget, agawa it halinan, sin mo sa day pang haboy ron. May kunta kung tapos yung naghalinon sa day ito sa ibabaw, iwa pa nga niya proper turn over do proyekto ng sa ato ni LGO. Ang mga katudo ay ano abi ka rin gina-expectar rin. Nagatili niyo, no? Wapanganin natin makonsum rohambang na dang September, haiging hambang uman nga October. Tapos pag tapakar na to September, basi mahuguman sa November.
1: Todo berwada!
0: Berwada! Huwag kayong umasa. Ha? Malipay lang kamo kon una gun. Ayan. Haha. Wait market. Tagbugo gun man kita. Gakaon chupaw. Ay panahi manabi ako binggay iya. Maninay chupaw. No? Hindi na yan wait market. Kundi wait market.
1: Todo. Berwada. Berwada.
0: Yun bang hintay? Maghintay ka lamang. Diba?
1: Rentillo. Komentaristang walang sinasanto.
0: O, roaton niya krematoryo, may bago mang pangagan. At pati roaton niya memorial park, may bago mang pangagan. Sa inyo ko na ano, bagong pangagan, makaroon ita kalibo krematoryom. Inaga, i-reveal ko kinyo. Daya pa yung i-reveal ko ay, hindi po siya kalibo or pub, raya kalibo wheat market. Kundi kalibo wheat market.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Maghintay ka lamang. Oh, do yun. Although matod, ginaamat-amatan, ugali sa nakikita nato na isang kiri ro nag-obra. Nga dapat kun abo, mas abo ro anang hiobrahan. Ay aron sang kiri ang mga katudo noro nagaobra. Ay siguro question tanong sa kontraktor. Dahil kung kontraktor, ang mga katudo nga mayad, ay anat ang hutuhutan doon. Mahuyay mao sa anang sa munisipyo. Ay ugaling do kontraktor nga gimbutang, uwat huya. Kung mga kabagan, kung sa mga buaya, ning buaya nga reptiles nga madamo na ita kwan, madamo na ita panit. Hindi na madutlan bisan anong huya mga katuto. Kaya hindi kamo mangawa nga kundo aton nga Kalibo Crematorium ag Memorial Park may bagong pangagan, agrorayang aton nga bagong tindahan may pangagan nga hindi na wheat market kundi weight market po, ro ginatawag nga maghintay ka lamang. Abo ko nung natagbo eh. Di ba mga taga-Kalibo Public Market, tama? Madam Jocelyn Adok, di ba kagantahon mo ro, maghintay ka lamang? Maghintay ka lamang at siya'y babalik. Pagkat tayo. Ay, nako, oo. Good morning kuno ha sa taga Tris Marias Meat Shop sa Tigayon. Ayan. Doon kamo nagasuki ha. Ito sa Tris Marias. Ama ni paring Alex Relator, no? Nga nagamonitor man katon. Ina sa Andagaw, no? Ro ginasukian nyo it karni nga barato, ha? May paaman pa din duman nami. Ha? Kung magbakay ka, may paaman pa. Yun o mayad nga balita, ang mga katudo. Kaya, kung nimo tabing pag-inisipon, ang mga taga-tindahan, may kipagutan na nga niya ako eh. Excited man makon ka mo, sir, itaot na nga ni mana, oh. Ah, kasi, pag pinasaligon nga mahalin yon. Kasi ro iba, matsa ginaguok ko na eh, haman. Ay, ro anda ba yung kapital? Nga uwa man nagaganar, kung baga haagto sa perdi, loses. Oh. Ay paalin, magminantiner ka lang. Ha? Pero iba nagadali. Ay basi kuno paghalin nanda, di karon sa makamodelo, bagong modelo naton nga weight market. Weight market, ha? Weight po, weight market. Ay basi kuno kung una lang sana makabawi-bawi. Ha? Basi ko nung magnami ro anda nga kita. Ro iba nga ni hambay ko naghalin lang sa mga binit karsaday. Ito lang sa anday. Ro iba nga ni ina sa Julianas Market ah. Ay kita mo gilang ron. Gausoy nga ni ko andang kapalaran. Kasi mabuhay pa taro tindahan eh. Ag halimbawa kung wait may gabakal. Kay nano. Diba? Gakaguoring baligya. Mas kapindo mga tinuganon nga ra. Mga katudo, ay, wait nga ni, wait market. Ambang ni Johnny De La Cruz, kabagan nga ni, hindi ron kabatyag, bisan ano paro, gailinigo ka na. Ayan. Doon nga ni, kabagan, reptiles nga ni, bisan bala hindi makadugot, ay sa kadamog-damog ko panit it buaya. Doon yun tayo. Mga kontraktor nga sumugod sa proyekto Itabanwang Kalibo, mga kabagan, mga katudo, kabagan, dunggan, bisan sangguni ang bayan yun kandaro naga-imbitar, wa taga-atin, wa tatmay nagapakita. Pero yun, taro problema, Ruanay Project Monitoring Committee, una yun, Hay nga ni, ginasungka kung taro nag-ibaluar, kung tama ro andang assessment ko project monitoring committee sa mga proyekto, di ba? Kung sangkiri malang mando diferensya, okay lang. Ay, pero kung mag-aboro diferensya, hindi yun taro problema, no? Ang mga katudo, no? Kapares una sa aton niya nga crematorium, ay kabubaho taro diferensya, sa tambak pa yan. Agrobakal nga ging obrang plastik.
2: Oh.
0: Rogate nga ginexpektar nga manami. Ging harangan yang nanda chiro.
2: Oh.
0: Huwag pamana kita sa na-engineer ex Bautista at iwag. O galing man naro iwag, minimal yang. Hindi pwede maging minimal, engineer ex. No? Kasi una ron sa plano, agdaga ron sa bayad, di ba? Ay, wanganit nagakatabo. Oh. Ay, haroon nakatiwangwang yun. Oh. Utang pa ron. Ay, dapat gaganar ko takong tarugod do ROI bang ginatawag? Ay, sige, das na taro, bilinaya dit LGO karon ko anang principal ag ko anang daya nga rang ano nga nila, tubo, ha? Kulon, itabanwang kalibo mga katuto. Nga dapat kong taging umrat at manami nga maka-operate man matapos yung tabaga bisan 99.9% may habilin pa nga 1%. Ha? Mababaton yung tat LGU ron. Do 1% nga discrepancy. Ha mga katuto, ay kung magawa ron tabing halos almost 1/2 pataruwa ay paalin doon. Oh. Ay kung hindi pasandahan ba ni Engineer X mag-submit, ha? Ay mapasar imaut another resolution base sa rayang arang sisyonanda nga ipaterminate, ha? I-request kay Mayor Juris nga ipaterminate na ruandang kontrata. Agbahala utas na mga piste nga mga kontraktor nga mga dunggan. Gabi yun yun kontraktor nga right crematorium. Dunggan sa tanang kadunggan.
2: Oh.
0: Ruanda nga pag blacklist nga tuwa man yan eh matawo. Oh. Ha? Waman eh. Ah, mga katudoy, waman matawo eh. No? Ruanda pag blacklist eh. Ah, puro yung magsadahambay, waman eh. Eh suma, sanda nagapanimbang mando ato niya mga opisyal eh, sa andang political career eh, no? Big showdown man nga, kontraho namon ng mga maurang aray. Oh. Ay, Diyos mio, Santa Garapa, maluoy ka korason sa mga kabagan nga mga kontraktor.

0: Good morning, Anay, ha, kay Mary Jane Tolentino. Nga naga-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Sunggoon kita, ha, wawang kita't oras banwag, uman lang kita nga magkakililita ang magkahilibati inaga sa aton niya pang Martes ng edisyon, kita programang Todo Berada. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo. Wait ka todong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako man doon inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamin ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 hasta 106. Ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Tutuparin ko ang aking ipinangako na susundin ang iyong matuwid na mga utos. Ruwatong pagkaunit kagag makarong adlaw itlunes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Sa lipunan. May rest back na. Radyo Todo. Komentaryo. Todo. Komentaryo.

0: Baliwalas ang panahon pero may tatlong bagyo sa Guwat, Pilipinas. Pero manami tiyempo sa kalibo. Timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag ag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Mayong aga panay bilog nga Western Visayas. Agsa mga natawuan yung matpri, biliho nga makabugta o makamukat dong matagmakita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw na naman kitang Lunes. Ikapat nga Lunes sa buong alit Agosto. Ay may panglimang Lunes pa kita. Agosto 31, Lunes man. Sang Domingo na lang. Pitong adlaw na lang. Marangkadagon buganit mga beer. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulid mainit na gabaga. Naga-aso-aso pa nga mga balita sa Guwag, Sugunit, Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. As usual, bukas sa mong galinya. 268-4456 na gabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kon wakamot landline, wakamot pantelko, kapinuna ka mo sa mga punta't bukid. Magayo nga mga sityo at baryo. Importante, may cellphone signal agload. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagit. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsun din nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, banwa, lokal. As in, kasing init ko atong tiyempo, makarong adlaw it Lunes. Pero karon ka lang galing. Ay punong-puno kita makaron. Nag-uumapaw, rohaton nga mga balita. Unahon tanay panyempo ay may tatlong bagyo sa Guwat, Pilipinas. Pero habagat, nag-apekto sa Northern ag Central Luzon. Dayang tatlong bagyo sa Guwat, Pilipinas, as of 3 a.m. kaina, roa bagyong Saudil, sa distansyang 1,660 kilometros east-northeast in extreme northern Luzon, may bit-bit nga hangin nga tuman kabaskog 175 kilometros kada oras magapit sa sentro, ag bugso nga nagabot 215 kilometros kada oras. Agagapit lang mangin super typhoon Daimaw. Nagahungag west-northwestward sa kadasigon nga 30 kilometros kada oras. Samtang kon na may bagyong Saudil, may tropical depression May mahinang bagyo sa distansyang 1,330 kilometros kung southeastern Luzon nga may hangin nga 55 kilometros kada oras magapit sa sentro, bugsong nagabot 70 kilometros kada oras ang nagahungag north-northwestward man 10 kilometros kada oras. May bagyo pagid, bagyong Gainari, may pangaga na dayro dating bagyong Nening nga nagapagayo na sa Philippine Area of Responsibility ag una sa distansyang 520 kilometros norte itit bayat Batanes. Si Nining may hangin nga 55 kilometros sa kada oras magapit sa sentro, bugsong nga nagabot 70 kilometros kada oras nga nagahugag west southwestward mata 15 kilometros kada oras. Pero wat epekto ra yang tatlong bagyo ha sa Philippine Area of Responsibility sa Guat, Pilipinas da. Do nagapekto ta sa Batanes, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Nabilin nga Cagayan Valley, Cavite, Batangas sa Rizal, Haimaw rong habagat. Nga na ibikis ba maka-experience ra yung mga lugar ita magakagaka ako kalhit-kalhit nga pagunganugan nga may kaibahan nga pagdugdugdug. Sa nabiling nga parte sa Pilipinas, apektado matat localized thunderstorm, may magakagakaman nga mga pagunganugan at pagdugdugdug. Pero posible gihapon dong mga pagbaha ag landslide suno sa pag-asa, ay kung namat nagabuburong kasarangan na sa mabaskog nga buhos itugan. Rohangin nagbaybayon mata sa northern at western part of Luzon, kasarangan hasta sa babaskog. Sa nabiling nga parte sa Pilipinas kay Banong Aklan, kita matabak experience at hangin nga kasarangan or mahina hasta kasarangan, kama naman dong baybayon naton mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila gaabot sa 31.5 degrees Celsius rong maximum nga temperatura. Yakaton sa Aklan, kapiniya sa kabisirang Banwat Kalibo, maliwala sang panahon makaroon nga gahon. Pero, mag-andam dong tanan. Hindi kita mag-bugad sa init, ay bangod na may peligro it dehydration ag heat stroke. Nga nilikawan gid nga magbabad sa grabing init. Ato nga temperatura ding dong gabot sa 33 degrees Celsius. Wat yabot dong heat index. Hindi dong gabi okay lang, magamig-amig. 23 degrees Celsius, ato nga temperatura. Makaroon nga alas 7.45 atong temperatura, 27 degrees Celsius. Masilak ya sa poblasyon Kalibo, pero may portion it Kalibo nga magugag umundong kagangitan.
1: Todo komentaryo.
0: Hangin nagahuyop southwest 7 kilometros kada oras ang bugsog na nagabot 17 kilometros kada oras sa gihapon. Aro aton nga air quality hagos gasang Domingo tadingdong nga purdoy bulok dong kalidad it aton nga hangin pur.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pag-abot alas 8, mag-aumpisagon nga mag-gugag-umgag-um sa Kalibo. Aga pag-abot alas 9, alas 10, base kung tumog pa arong ugan. Pag-abot alas 11, agbilog nga sang adlaw, sang muhapon, mainit na, ruwaton nga panyempo. Wat bagyo sa sugod kong par, pero may tatlong bagyo sa guwa kong Philippine Area of Responsibility.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal. Ano do nagakatabo makaroon sa sugunit Banwang Kalibo? Ay may sambilog nga importanteng committee sa aton nga local government. Bukunit committee ra, itsang gunang bayan. Pero pinaka-importanting committee sa sugulit ato nga munisipyo at Kalibo. Nga ginasugid Banwa, may natabo. Agnano, dong natabo, ay ginabantayan tara makaroon. Ano doon nagkakatabo sa sugod kung munisipyo't kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Tol. Why, Dilayla? Ano po ang nangyayari sa loob ng local government unit ng Kalibo? O bakit nangyayari to? Mayor Jury Socrocer, ano ang problema sa loob ng LGU?
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, Radyo Todo.
0: Standby sa kabilugan ko aton nga pag ililiba. Sa pihak nga parte, mga nangan makamanumano ta si Engineer Nestor Victor Rodriguez at Greenland Builders. Ay may habasahan kitang dokumento nga naghalin sa Marine Sudusta Law Office. Agaminsyonar abirongagan Greenland Builders. Nga ginapinagiyahan ni Engineer Rodriguez. Kung ginaligar ko nung illegal nga pagbuldos itang kapribadong propiedad. Una, sa Banwat Batan. In particular, sana mismong barangay. Ang barangay Kabugaw nga mainit makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agin akusahan ngarong nagpabuldos, wa kuno trispeto sa tag-anat yugta.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: May panawagan pa nga ni si Kapitan Itilda Iman. Sa nagbuldos kuno ko nasabit niya pribadong gugta, magrespeto man kuno. Kita mo gilang. Ag speaking it Kapitan Itilda Iman, may aton nga pagkipag-angot sa mga barangay health workers. Kung natabo nga mainit nga diskusyon sa meeting nga ginpatawag ni punong barangay Itilda Iman. Aghara, may mga akusasyon na galigasyon tana rayang nga mga barangay health workers at barangay Kabugaw Batan. Standby sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Ag hopefully, nagsabat na ba si Kapitan Itilda Iman dingdong sa aton nga mensahe? Negative pagid. Basi ka pamati si Kapitan Itilda Iman, nagpadaga kamit mensahe sa daywa mo ka mga numero. Ay sa messenger abi, hindi ka makapadaga at mensahe ka na. Pwede kang kuno nga mag-follow. Pwede ka mag-comment sa nga post. Pero hindi ka pwede nga magpadaga at mensahe sa messenger. Kita mo gilang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Pero nag-try kita nga makabuo kita mobile numbers ni Kapitan Itilda Iman. Aga nakabuogin man kita. Nagpada kabit mensahe ka na wa pat response si Kapitan Itilda Iman. So kung ka pamati ka man kap, haya karon manawag kami kimo. Para batawan ka na at kamanamo tsansa nga maka-explicar man kung imo matangasay Kapitan Itilda Iman it Barangay Kabugaw Batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Sa pihak nga parte mga kasimanwa, dayang actually kan oko para nababatian eh. Gahapon, nabatian ko man dungagan nga rang tiwing sante. Mayor Chulosyo, Chief of Police at Libakaw, sinora yung si tiwing sante nga ra at Poblasyon Libakaw. Ay kano pa nakakabati una ko nga kung pumarking ka kuno sa prente ko ng bagay. Agbukol matana nga ni, nga grahe, diba, mapundo ka? Bisan wa kaga parking. Pag pumundo ka sa prente, kuha ng residensya, kunsin karsada. Karsada ha? Bukot anang sariling grahe, ay ginasita ka kurayang a certain tiwing sante. Kahapon na naman, ay mayubong. Mayubong, may namatay, kahapon schedule gubong, may misa. Una sa simbahan sa poblasyon Libakaw. Sa St. Catherine of Alexandria nga simbahan. Aga, may nagpundo. Ay natulaga kumpanyar. ay pamilya it namatay. So ginamisahan, may nagpundo sa prente kung residensya ni Tiwing Santiguman nga na. Aguna tapaman sa kilid it karsada, part imaw it karsada. Isinita. Akig na kuno si Tiwing Santi, sinita na, ginapapahali na. Ag pinagag na, nga barilon. Pilang beses ako nakabati, kungagan ni Tiwing Santi nga ra. Kahapon, nagpupangutan na kita. Sa mga opisyalis, it barangay poblasyon. Bisan sa aton nga mga kilaga una sa Libakaw, nagpangutan na kita kung sino si Tiwing Santi. Ag bukon niyang galit first time. Second time, pirmi-pirmi lang gali kaya ginareklamo manda kuha na nga ranga abilidad. Una sa Libakaw, chief of police it Libakaw. May ginahoptan galing baril dahi, pirmi nagapamagag, ha? Nga mamaril, criminal investigation and direction unit. Hindi ba dapat ginaserbihan tat mandamiento direkisa ro ng bagay kara?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan ko galing ikaw, Sir Tiwing Santi, ha? Balikan ta galing ikaw. Gapasakalye pa nga ko man. Aga, hopefully nga, wunit mga reklamong makakaabot pa katun. Ay, pilang beses yun abi, eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag kinonfirma para, ha? Ita mga opisyalis mismo ita barangay aga bisan nga ni mga kilagang mga residente at poblasyon di Bakaw ay ginakonfirma. Ring imo nga behavior, sir. Tiwing Santi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Karon ka lang galing, Mr. Santi.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Agro aton siyempre ang pagpadayon kung 2025 COA audit report it batan. Mainit batan makaroon eh. Kaisot-isot nga banwa. Nga 200 milyones man ang pundo. Pero masyadong makontrobersi ang banwa rubatan.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujeth the Jet Reyes.
0: Alas 7.54 na. Hawan-hawanan tayo mensahe. Agod ini magpila. Ay basi maubos ang kitat oras yung doon na di natin mabasa. Good morning anay kay Nung Liland Navarra Lorente. Kaya tinin niya nga nagapamati makaroon sa akong inaanak na si Teacher Sher Herbacio Lozada. Thank you good Boyk na makaroon na ng apelido. Ag Sir Eugene Edward Boyk. Oh, happy monitoring gid inyong daywa.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Kay Lula Merna niyon una sa barangay Napnot sa Madalag. Nga nagapamati makaroon. Happy, happy birthday gid. Lula Merna niyon. Good morning kay Kagawad, dating Kapitan Hill. Niyon. Happy birthday gid Auntie Lola Merna. Sa akong neighbor nga gwapa nga naga-birthday man makaron kay Daldal Navarrete. Happy birthday gid Dal. May you have many more birthdays to come. Happy birthday gid kay Dalia Daldal Navarrete nga naga-birthday makaron.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujeth the Jet Reyes.
0: Sa pamilya Kimpo. Una sa Enroldan, rong masunod niya kagawad ita poblasyon Kalibo. Si Ma'am Kimpo. Agay Daddy George sa Kimpo. Si Ma'am Mila Villegas Kimpo. Makagawad. Makagawad. Kung makagawad ra, manami. Masadya ka mo na sa barangay pag nagkagawad yon si Mamila Villegas Kimpo. Nagapamati makaroon. Daddy George, good morning kid. Kay George Makabinta, God bless sa clan. Una sa mga tagalaging banwa sa Numansya. Kay mapagpalang araw ng Lunes, listening to your program on the way to a busy Monday in Congress. God bless. Likewise, thank you, Gid. God bless, man. Good luck sa budget hearing. Raton nga representante Daklan sa Kamara de Representante, aton nga First District Representative Congressman Jesus Papadias Marquez, nagamonitor katon on the way imo sa House of Representative, ay makaroon nga daw garangkada na ang budget hearing para sa 2027 annual budget and national budget kung aton nga national government.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abah, anyo ra yung arang 700 million nga private jet nga nakita banwa sa Iloilo. Anyo ba ra ay? Sangka luxurious nga private jet, ha? Luxury private jet. Jet, kagina barabana. Ini magdaba sa 700 million. Arwa na karang halaga. Nga nakita ko no sa Iloilo City. Kita mo ilang pati taga Iloilo City. Nagapadaga ka at mensahe ka ton.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, sa inyo to. Cisna Citation CJ4 Ginto. Ay ika 500 aircraft na na-deliver sa Pilipinas ayon sa Textron Aviation. Anyo ba ay? Anyo ba garay nga 700 million nga private jet nga nakita sa Iloilo? Sige ah. Anyo ba ang big time dang ako anay nga private jet makumo 700 million? Di ako sure.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Igbata, Dido Reyes. Good morning, Dido. Nasa California. Ma'am Gima Tolentino sa USA, man. Kay Toto AJ Villanueva Hawod, iske chairman. Aga pamilya Hawod doon sa Laging Banwa. Good morning, Gid. Aga more power, man. Ola kay SB Lilin Hawod, kay Chip Duel. Kay Manog Kagawad doon sa Prianot, Pang Village, Babilo Kalibo. Ma'am Rosmelia Salim sa Balyero sa Quezon City. Good morning, Gid. Kagawad Hill Reyes. Listening and monitoring to your program. A sunny Monday, everyone. Keep safe and God bless us. Katon tanan. Sir Ed Sabalag, Ma'am Poli Sabal. God bless you always, man. Una sa USA. Bongson nyo. Pa-shoutout sa mga taga-Ganson. Hamindan Capiz. Halin para sa Marikina City, kay Bungson nyo. Engineer Bernardo Biray, Moises, happy Monday, Gid. Nang Alona Cristobal, una sa Tinigaw. Have a nice day, man. God bless you. Kanong John Rupin, regards, all the best. Masilak nga adlaw it Lunes. Ara na sa linya. Nagsabat si Juan. Nagsabat si Kapitana Hararo Sabat. Abidong, i-plastardo Sabat ni Kapitana Itilda Iman. Ano ko nora ng sabat? Dali na gina. Basahon na ton para sa benepisyo taga Kabugao Batan. Ay si Engineer Tito Rodriguez, iya sa linya, ag mga nangandong statement it mga BHW. Ara, good morning po. Pasensya po. Hindi na ako magpa-interview. Ipaubaya ko na ito kay attorney. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Okay. So ginatao na lang, ginatugyan na lang ko sa nang abogado kung ano man doon sitwasyon. Pero iya sa linya, hindi na magpa-interview sa Kapitana Itilda Iman, ha? Thank you, Gid, Kap Itilda Iman, sa pag-respond sa amon nga mensahe. Importante, nag-respond si Kapitan. So, hindi na yung mag-thought statement ko, no? Iya sa linya na ton si Greenland Builder CEO, Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez, ay sa sugat nga naghalin sa Office of Robesina, ita Marina Sudusta Law Offices. Nakabutang kami Greenland Builders. Agrong CEO kara, si Engineer Nestor Victor Rodriguez. Engineer Titoy, good morning.
2: Good morning, Kapodong Dujet. Good morning, Gid, sa tanan na nag-apayamate.
0: Kumusta bakasyon sa Las Vegas? Kung mainit sa Las Vegas eh.
2: Oo, oh,
0: pero mas mainit sa Kabugao.